0: tlhabo ka ditlhabela. Ke ne ke tswa le boya ke ya ke lebile borwa. Ka botsa hore na e ka ba tse masutsa di tholahala kae. Ba mpolella ka sephise seholo. Rametswako wa mmino e leng Somnambo DJ wa sejo sa moya. The only soul for sheriff in town. Ka ya ke ho inwesa ka nkgo.
1: Batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona di-strategy tseno. O a sheba hore na PC e shebile hore o hangata batho ba Kreste ka streke ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ah, ere re nke bulana e tse lenaneo la thapelo go tloga ka 3 fihlela ka 4. Ke tsona di-strategy.

0: Dijabaga mukaretsa ngadzebe lingutlwele singutlwele Jacob mona ke bua ka mohale ha ga bale mogena madiba batasa metika gap makakatele majagella pelesa siti ya pelo sa bakwena ganya pa fitho nga bua ka bulane gatso sa difefe
1: ke re ba se ne ba botsa gore na motho yero kwa o kae ka mohopola mohlangkane mosotho thapelo bulane.

watlana ha monate sabjabjaretsa sa masuka ka sa ruthuthaka Wodiman 92.8 Wodikela hantle 104.3

0: madiba wana irenya ha o hlapa madiba o ya nyolo wana ha o ka thi wa o ka etsa la mekale mehlolo batho ba bona di epepe mukwena emotuna wa hang kopane ya mathunya re ke tekele bo ejwa lo magana modimo wa ka ya ntsengang arimile phethemeluo yona ntsenyetswa bwa lo dinkontsaka yena ya ntsengang arimile re ke nne ke solophanye maoto wa ka odima mpa ya ka ya lebitla ka ena a tlanke boli ya mogau e leng yona isopo a tla e foke ye ka sitana le go e rothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse e tsamaisanga ena tshebeletso go teoa odimodimo go ya tlase maotong ka ro basebeletsi botlhe ka o fela ba gantatae ka kotlolo ke le boefalo yona kgaitsedi ya ka laelae mapone ya nkileng a monnate go tloa go renya yane ya boraro go isa ai go renya ya le borobonga go isa go renya ya lesome le metso e mmedi bosiu bo bogolo gatadi haro bosek ya santsa boka dikgomo ka go sepalangwang sa gao lapeng mo o dutseng le gona teng ya mosebetsing wa go ka o fapa kana o kentse headset ya gago bitso la ka ke thapelo ke ngwana wa habulane ke mshimane wa ka mono ka kwadinga ha sori ke botleng ka sale balala le tlatsa stadium wena o tlebitse ka hore ke kwadinga Highlanders stadium antla tlatsa thaba le pantsula thaba yesi pono mping ha bo matswal moteng ke buisang a bua le ke mogana thogiso ena ke wa moshweshwe moshoshwe ke wa sudi sudi sona ke sa tefelo tefelo ke wa matsuso tlasa leitlho le ntshotsho le boetelele pele ba mogana taelo matsuso ga e le morena kgwabane theko ena ke morena wa thabo mo tlotleletsi ela boraro ke ntata rona ka gona kgotso pula nala ke la bone la bone ke la mashume a mabedi ka metso e robedi kgwedi yona ke ya bohlano selemo ke sa ketetse pedi mashume a mabedi ka metso e mehlano e tsheletsenga re dutse hantle o dima matsatsi ona a legolo le mashume a mane ka metso e robedi ke bopaki ba go itsaletse fela matsatsi yane a magolo a mabedi le shume le nang le metso e supileng a kenyane beke yona ke ya mashume a mabedi ka metso e meraro a thuto ya letsatsi lena e le ya sekete magolo a robonga mashome a mane ka metso e mene 1944 e sale ke fitlhile gantatai ke sebeletsa PC ya fama lenanong le monnate le bitsitsweng a fela selemela morning drive show emo e4 ona ke wa bana ba kgwale o ya tseba gore thapelo ke lelomolo a re ditse yona nakong ena yeo re ditseng go yona o monnate o monnate ke nkgoma ba phuthing
1: yeso
0: a re etse thapelo nneso
1: a re boe mogatu
0: kanke nneso
1: ke na le tšašing tata gona ya lekileng wa halelela wa halela ke best wa rota wa halelela wa halelela wena tate aka lefeng marung tate o dumeletseng ta go tsosa ose ore fa dinya re ratele o seke ra kena releko tate sorolo fatla ba sherbe o sela sorolo fatla baseletsi botlhe ba tsile e be e le gona ba tla kena gona thaba ke mogana wa gona tate sonolo fatsa matitšhere sorolo fatsa manese ntate a lekile sorolo fatsa motsamaisi a lena leo le ela tate a batlaosi ka odima tse se tshele moya wa go galela ka ke ga seke mogana gona amen
0: amen tleng go phuthi mogana modimo wa matshediso le kganya le kgotsa o etsetse ka go le ka go ko uetse botlhokwa molemong wa moifi wa bana ba kgwale ka sitana le o ba sotho ka kakaretso amen e tle nnake ka thaba ka utlwa monate ka thaba ka nyakalla yaka ke ngwana monyane ya ntse ya nyanya letswelela mmae lona a rrara loto banna a utlwa monate wa lona ke tlo iphumana ke ikentse bangwe ba ga ona letho leo ke tla iphumana ke ikentse lona ke gore ke pompe mabidi a rona mabidi a tumelo ka mmino o monate mmino wana e le wa difela go mesonga e ya letsatsi le e ntsweng a bjalo ke morena go monate ebile o ya thabisa go monate ruri ya ruri ruri ke thabo fela ya sa thabang yena o bosetse ba fela gore e ba gabo papa ke phate e ba mmae yena o ya loya e re pompe mabidi a rona mabidi a tumelo nomoro tsa ka tsa mohala +26 6 5 9 9 5 6 le 2 1 2 1 9 9 5 6 re ja jwalo ka lebese re e futswela ka letsogo godima PC FM tsebe ke ya re tima batho puo ge le moifo wa bana ba kgwale o tsebe ke ya go tima puo ge le moifo wa bana ba kgwale re e futswela ka letsogo re e ja jwalo ka lebese godima PC FM ya lekgotla la kgaso la gantatai
2: mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.

0: sheba hantle nako ya gago e nepagetseng metsotso ke yane e mašome a mabedi le metso e me metsotso e mašome a mabedi ka motso o robileng a monna o le mong le sekoto re eta go neya mokokotlo goreng eno ya rona ya boraro. Amen.
1: Amen. Magana tiro la Francis in tiga che pisele go ile pela botshabot.
0: Morena tibello Francis in tiga ha che pisele le go ile pela botshabot. Isebe nako ya ha wena pa etseng o tlo fumana etso rame antle metsotso nye mashume ya mararo. Amen.
2: Amen.
0: Ke
2: na foka sedi a nyare.
0: A le nna nke ke be ka sala ha o yetwa ke tla tlameha ho ba teng ka hare ho batho nke ke be ka sala ha o yetwa tshebeletso ke monate tshebeletso e bitsitswe fela re ba ha o morena hodima PC FM ya le kgotla la gaso la hantata yo thwa hantle avane Lesotho Hotel and Casino. Motenya o ka kenanga o rorisa mogena modimo wa hao. E ka ba ke ka pesa le me ka ba ke ka mmina thoko e ka ba ke ka mantso ya thapelo. E ka ba ke ka temana. Ho tswa fela gona modimo o itse o mororoke jwanga mesonya letsatsi.

0: Reba ha o morena.
1: Reba ha o morena wa ne.
0: Mkhopudi.
1: Ba tla ha wa ntukula. A tota di ntle sa ha ka tsiba lunya ka le. O ba ri bone mo ha. Reba ha o morena.
0: Reba ha o morena mkhopudi.
1: Ba na se go di ratela.
0: Amen e seng khono wa. Namoro tsa ka tsa mohala +26659956 e 212199956 eka sitana le Facebook page PC ya family Soto le nano le bititswe seleme WhatsApp number ya gona kwa no PC ya fam 62009956 Ntate ke be ile tshepo ya ka ho wena. Ntate ntshireletse mme o mpoloke ntate re ba ha o morena. Ntate ntsebenga wa mosia ale a ntate molo matala. Re ba ha o morena.
2: Re ba ha o morena ntate. Bina la modimo ka magatele ka nyakallo. Re ba ha o morena ntate.
0: Benji. Amen e semmewa. Melanga bana ba ntate ba keneng a tempeleng a modimo o le ruise molemo o sa feleng nkgono wa mafahla a le mohalesu. Re ba ha o morena.
3: Ba ha o morena wa ntate.
0: Masale.
3: Yesu o bitsa ba khatse o go tsong ho nna rona go tsasa ba khatse ba nne ba mme ba ntse.
0: Re ba ha o morena masale ka mono ha ntate molomo wa mphi. Morena modimo wa matsediso le kganya le kgotsa ba balele ba ntlo ya gago. Amen nne so. Thato ya gago e etswe jolo ka ha e tswa lehodimo. Thato ya gago e etswe lefatsheng jolo ka ha e tswa lehodimong ngwana ditsela a le kwading. Re ba ha o morena.
4: Ba ha o morena ba di.
0: A go di mope.
4: A di tsama go se ya go di tsela le go di tsela le go le mo ba na mo na mare nna ba ha o morena.
0: Ba ha o morena a go di mope di fala ka ne tia tia le nga ntate molo kwadi.
4: Amen le go lonne.
0: Amen nne so. Ba ha o morena jo ke mo hlolo ha ke ratwa ka le rato le le kalo ke morena submarina bakubunga re ba ha o morena
5: ba ha o morena
0: ra khariwa
5: tsaba je ho pa modimo wa hao o mogate o mo sebeletse. Ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena ra khadi ntume.
5: Matete e tla ba khutsa mo leso.
0: Amen e tlenne so. Yesu
5: kumakai.
0: What it be?
5: Hallelujah.
0: O mari mabe ya thabelanga ho wa ho motho e monga ho bane. Ha tsebo go le yana letsatsi la ha ile ya mathata a bophelo ha gethe. Re ba ha o morena. Baskom maswabi. Iritsi antle ya ntate molo tsa utse pela grace re ba ha o morena
6: ba ha o morena
0: ntate mogobo
6: bo ka morena go bana o molemo mo ha u hai o sa sebe ba ha o morena
0: ba ha o morena ntate mogobo
6: mang tsinyana ngwa leso
0: amen e tlenne so
6: amen
0: re ba ha o morena ntata ise morena ke le sia le tete mangala ha o re ba ha o morena memmarine ile go tle ale ha ntate molo nneles

0: eba ha o morena o monnate ha re rapela mmoho a o di eketseng a le ganya a le tsoku re ba ha o morena
1: ba ha o morena o sang ga morena
0: Manis.
1: Ona tea ga ga ngo. Mogorisa. E sa nung se yo sa mdimi. Ka ma dinga nwa. Ba ha mo rena ba tsanga mo
0: re. Re ba ha mo rena se ya bata ha ntate mo lo bosof.
1: Amen re mo tsanga mo
0: re. Amen in nesu. Yang kalosanga ha se motho ya robalanga a fetuwa a butile rondi a le tiatianenga

0: re ba ha o morena
1: ba ha o morena wa ne
0: morena matsepe
1: di ba le go na morena o se mo ha ya ha ba ha o morena
0: re ba ha o morena morena matsepe nturi
1: ha ma se tsoli ne ne
0: e ime ne se morena wa Oho moya o halalelanga re ba ha o morena a o sile hata a le magalaneng

0: ke ba ha o morena
1: ke ba ha o morena
0: morena masisi
1: morena go go bana ha o le siyo ke fitse ho fumana le tsatsi le le leng ni se tla mo tshunya na wa thabo go bana ke wena thabo ya ka sireletswa ka le thebe ya teng sireletswa le dikeng tsa lefatshe ke ba ha o morena
0: re ba ha o morena morena masisi
1: ka pontsho ngwane
0: amen in nesu

0: ba matla ditilong a be a ba ikokobetsanga nemma mope ra mabitsa wa le kao e ba ha o morena
1: se ba ha o morena
0: sa khomo
1: morena ke re se di ga ka le poloko ya ka nka tshohama se ba ha o morena
0: ba ha o morena sa khomo mo kiretla
1: ka mma se podi ngeleso
0: amen nneso
1: amen e ho
0: o khumamele modimo a le mong a fela fela ha mmoho ka tumelo tshepo le lerato a o nthabiseng a phohlo a le sekamane.

0: e ba ha o morena
1: ba ha o morena a bole bole
0: morena a masiti
1: yes dale dalo a dikgwedi tsa wena mo di maka o mamela thapelo ya ka o ntse mo gaena ba ha o morena
0: ba ha o morena morena a masiti
1: a mere wa di

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o morena ntate
0: mkhoma tsepo
1: o an kalosa ho ntikane ke sonya ha e ke a tsela re ba ha o morena
0: re ba ha o morena mkhoma tsepo
1: kwala ga ta amen
0: ntate amen e hleng khono wa ka re ba ha o morena Jehova o re thusitse ho fihlela mona mme mafako o kgunwanyane a le Nasareta.

0: re ba ho morena
1: re ba ho morena nda di tapela mo shanga
0: re na tibello
1: ba ya leso a mo ba le ke te longo tsa sha di na go te bo shoko a ke ka ba ba ikhabi le ba ikhumo si ba ga te minate le mekete ba shoke le ga tola shao bana ha bana ho tsa batswadi yo ruri e bo di tuna ko re ba ho morena
0: re ba ho morena morena tibello
1: Amen,
0: Emrena.
1: Yes, sir, tomorrow.
0: What do you pay? Kisikilwe, kijesu. Fubinga sahae, kia khatulu. Memosele, ale, tutamudi. Hangkonom masana, mutsenya ki Orlando. Ba ha o morena bona ka lefule se hlo ke tlanga ho amoa se ratwanga ke matloa ha o memma toka semane a le morija le tlaping ba ha o morena limpe le batle mmuso wa mahodimo le holloka hwa ona tseo tsohle letladi ekeletswa ntate makutselane mohai a le ha ntate molofuso re ba ha o morena ha ile lentswe la modimo lene ine ile nama Langata fala. Ntate moeketsi, ale ntate molo matala.

e ba ha o morena Jehova utlwa thapelo ya ka o sekehele thapediso ya ka tsebe nka rabe ka lebaka la botshepi ba ha o le ho luka wa ha o ba ha o morena mmakgoba a le laebrane

0: e ba ha o morena
1: e ba ha o morena
0: ntate le hlok
1: o tlo ba mo tsole ba tsitsi morena o ntse se o tsotsi le le tsi ka matsatsi tsi a bo tlo ba kha ba ha o morena
0: ke ba ha o morena ntate le hlok ka mono ka ntate molopita
1: amen e kholo ngwane
0: morena muri mama tsidi so le khanya le khotsa ba ba lele ba ntwe ha o ntate wa ka
1: ha o tsana le wena mpa ba le ngwane.
0: Amen in Nesu. Omunate hakakanga horua bophelo ho buima hakakanga ho ya hlomohilenga omunate ho bo tokodona ausili nkapese ka matla wena ka sebele o ntlholele sebe ka mehla nkgono wa mafahla a le mohalesupu

0: re ba ha o morena. Sedila ka mponi setsetsela ke tsamae o le fifi ape o sebaka re ba ha o morena. Kotulo ele na hatho te ke ba ha o morena.
1: Ke ba ha o morena ngwanesh.
0: Mme maro risa.
1: Satane tloa ho nna o no ha ya bogop. Se ke wa nsitisa ho rapela. Ke ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena mme maro risa nga mokatsi.
1: Na tho te ngwanesh.
0: Amen in nesu.
1: Amen.
0: Ho monnate e bile o ya thabisa ho monnate ruri ruri ruri ke thabo fela ya sa thabanyena

0: aua mogana gona ke sorpresti ga gatela modimo ka parala matshiso mo ya halela gore gona bo senta ke wa pese ka matla o futse o dimo gona ka ishopa ge le bana ba khwali ke motsama ishore na no lona le malapa gona o senta ga ga se pile sorpresti go da lukile ka kreste mo gona gona ane
1: amen e ngkhoputi
0: ane ne ga tola ka
1: mogana modimo wa matshediso le kganyalo kgotswa o ruise molemo o sa feleng a wena le bantlo ya botlhokwa molemong wa moifi wa bana ba kgwale ka sitana le o basotho ka kakaretso
0: aleantate a be le wena le lelapa la gago
1: ke tla iphumela ke ikentse jwang ga o na letho leo ke tla iphumela ke ikentse lona

Ibitsa ba robetse ntate dikubontse tshisa. Ibitsa ba nna ba ntlungya le fifi mti. Eri prompita yena ha ila le khotibo. Ba ne ba le ka utimo ba be ka tlase ba ne ba le ka tlase ba be ka utimo. Ma tshubuana ile ha fetu wa mti wa fetu le polo tsa banna le basadi. Utle go tumiswa ba ba fela mti. Ma profita le dinga ka le bohle ba tsile wena uri. Ke la ya re ne ile mbophilo ke la re ne ile ntutu.

0: wa bona he wa ba ge tswiri metsotso e mašome a mabedi ka metso e robedi fela le sekoto re qetaone ya mokokotlo goreng ya rona ya bone Dark City Sisters wa dimaphisi FM ya lekgotla la gaso la gantatae hai banna ga ba ga gopola dintho banna go sa le monate nakong a tseno taba tsena ge sa di fetisa jalo ka lekgala ge sa di fetisa jalo ka lekgala e seng gana jale di seng di feta jalo ka difonofono nne le mmetšhe nako ntseno o ne le monnate di sa feta jalo ka lekgala tsatsing la maobane go na le thaba ye nngwe e leng ya nthabisa jena wa tseba ga re bua ka mehla le mehla re ha re bua ka mehla le mehla re selemela ke mo go itlhabollang ha re bapale ka mehla le mehla batho ba bangata ba e bang ke ka ga bapala masale taba ena ka e paka le ba neng ba le teng ya ka mane ka St. James Primary School kopano ya moifo wa bana ba kgwale e sa tswa feta ba ka e paka taba ena gore masale o ne a e bue taba ena ke letsatsing la maobane ga ke fumana molaetsa o mong gape gape a ko mamele molaetsa o o tlo mamele molaetsa ona na o bua ka tsela le mokgwa mofuta ofeng ga ke na o boetsa mong a ona empa wena o mamele molaetsa
1: modimo ntate ne sentse ke mosebeletsi ga ke tloa monana diabolose o nang leka a nagana gore ke tla goaka modimo ga ke le tšhankaneng jobo ga ka ba goaka modimo la mosadi a re oaka modimo eno ya ba ka opane a tseba modimo a tseba modimo nao jang a tseba ditalo tsa ditalo tsa modimo ke tsa tse re tataisantse re nepisang ga nka baka tshepe gona keng kapa eng e tla ntlosa tšhankane ka tsao ke modimo fela a tla ntlosa tšhankaneng dintho tsotlhe tse ne ba re ke dietse tsa bo ditsotso tsa bo ditlhare tsa bo dintho tse tse dikipa tsa go disetso ditse ke ne ka gana dintho tse ka modimo wa ka ke natlano ke mokgona modimo a la bua le ena ke le tšhankaneng mmenke ga ya ba tshenyo ya nako go nna bane o ne ambolotsa e le gore ke bolotse tšhankaneng tate ke bolotse pelong yaka gore ebe ke tseba modimo ka tsela e fetisisang ka nnete ke taba tse ntse jalo tsa gore diteko tsotlhe e ne le teko gonna mme ne le kgolo gona e ntlisetsang tlotla e kgolo gadi

0: thapelo ya kutlisiso ya palo ya lentswe la Modimo. Thapelo ya kutlisiso ya palo ya lentswe la Modimo. Re ba hao morena.
1: Re ba hao morena.
0: Morena a masisi.
1: Morena lentswe la hao ke bophelo go ba lena le mantswe a kgothatso. Gomela matlamo ya o galelang go letlhopong la ka kutlwisiso. Go batla le utlwa ntate ya lotileng e tla e be setlhare le go ba kulang ba fole. Go ba lefifing ba be le tshepo Modimo wa gone ya lotileng. Tlhogisa leleme la motlhanka wa gago ntate Thapelo Buyane Modimo wa ka maatla otlhe. Ga e le ena a tla fodiwa lesega le ena gore re be le maatla. Tsona lefatsa e mo le mo ya tla le utlwa Modimo wa gone ya lotileng. E tle re ga re mametse fitlhe re lengole dikelelong tsa rona ka enke ya le go Modimo e senang go tlhapo.
0: Amen. Morena Masisi. Morena Modimo wa matshediso le kgang ya lekgotso a o etsetse ka gore le ka gore bohlokwa molemong wa moifi wa bana ba kgwale ka sitana le Basotho ka kakaretso.
1: Amen.
0: Amen ngwaneso. Sefela. Se hlekelang manollo ya lentswe. Sefela se hlekelang manollo ya lentswe. Ntumelle ke tle ke mathe ka lebelo le potlakileng ke kene ka mane ka Maria Mmabasotho. Masicilia a teng ka mono ka Maria Mmabasotho. Bare. Leleme la ka letlele maname mahalapeng morena ha ke sa o hopole. Leleme la ka letlele maname mahalapeng morena ha ke sa o hopole.

0: bibili ya ka lib bibili ya haw iri morena nketse mosebeletsi wa kgotso ya haw mo batho ba nyahameng dipelo ke fane ka matshidiso mo lerato le leng a siko ke fane ka lerato mo batho ba sa utlwaneng ke kenye kopano le lemelaka le ke le bile pelo nyaka ditaba tse monate Bibili ya ka o senga wa letsatsi ere hone ho ena le monna ya neng a hlorisa setshaba sa modimo ya neng a sabatle manka pa mang ha bua ka modimo ya neng a sa batle ho utlwa eng kapa eng ka lentswe la modimo bibele ya ka e re monna enwa e ne e le mohlorisi e moholo bibele ya ka e re monna enwa o ne a sa batle modimo ka pelo ya hae yohle empa Modimo ka ha o yetsa tse bonwang ka tse sa bonweng. Modimo ha ba tla ho sebetsa ka wena. O ya sebetsa ka wena. Modimo ha ba tla ho yetsa mosebetsi wa hae ka wena. O tla sebetsa ka wena. Bibele ya ka ke monna enwa ona ile a fua le bitso ya ba utbitswa Saule murimo kana kwenwe amu ete la kalentse a utlwa lentse le hlaha le hodimo Lentse le meketse. Lentse le bua ka thata. Saule. E ka ba o ntlhorisetsa nna. Saule. E ka ba o ntlhorisetsa nna. Bibele ya ka. E re monna enwa ka mora hore a utlwe polelo ena. Ka mora hore a utlwe motjheso. Wa ntho e motjhesang ka hare ho yena. Ya hore a tswe a yo sebeletsa more. Ya hore a tswe a ilo bua boholo ba more. Modimo. Ke mo a ile nga a mo fa le bitso a fetola le bitso la ne la hai la ne le o batho ba neng ba motseba ka lona le bitso la ne le o batho ba neng ba motseba e le mohlorisi wa modimo le bitso la ne le o batho ba neng ba morata ka lona batho ba le fatsi lena empa modimo bibele ya ka e re a mo fetola a mo reya le bitso la Paulus. Le le melaka le ke lebe le ditaba tse monate kapa taba tse monate di ke di bele pelong ya ka. Modimo na ile a bona ka tsela yeo Saule a neng a phela ka yona gore ditaba tsa pelo ya hae, ditaba tse ka re go yena di a bata, ditaba tsena a se ditaba tse mofuthu, ke ditaba tse gatsetsang ba reng ba rata Modimo, ba reng ba sebeletsa Modimo, empa Modimo ka nako yona yeo a re ditaba tse monate di ke di bele pelong ya ka. A fetoa Saule, a fetoela o Paulosi, ya ba ditaba tse monate di kalela ho mmela pelong ya hae, ya ba ditaba tse monate di kalela ho bela pelong ya hae. Le wena ngwaneso, ke ile ka o bapalla klipi, ke ile ka o bapalla kgatiso ke ya motswalle wa ka yeo a ileng a kwallwa a tshwarwa ke sepolesa sa mo kwalla kapa sa nnehelana ka yena makgotleng, makgotla a fumana a se molato empa a se a dutse nako ya selemo a le tšhankaneng. Ke ile ka o fa kgatiso ya motho ya reng a ke bone boholo ba Modimo ha nka ba ka tshepela ditsotsong, ha nka ba ka tshepela ditlhareng, ha nka ba ka tshepela ho eng kapa eng, empa ke ile ka re ke a tseba hore Jehova ke yena mopholosi wa ka, mme ka gona ha ke tswa ka go tšhankana ka mona, ha ke tswa ka ge ho teronko, ke ile rorisa Mokana Modimo, ditaba tse monate di ke di bele pelong ya ka. Ha bua o buile ka tsela le mogono.
1: Modimo ntate ne sentse ke mosebeletsa ga ke tloa monana, diabolo se o nang leka a nagana go ke tla goaka Modimo ga ke le tšhankaneng jobo ga ka ba goaka Modimo le mosadi a re waka Modimo eno ya ba ka opane a tseba Modimo, a tseba Modimo nao jang, a tseba ditalo tsa Modimo ke tsa tse re tataisang tse re nepisang, ga nka ba ka tshepe gona keng kapa eng e tla ntlosa tšhankane ka tsao ke Modimo fela a tla ntlosa tšhankaneng. Dintho tsotlhe tse ne ba re ke di etse tsa bo ditsotso tsa bo ditlhare tsa bo dintho tse ditseng dikipa tsa go di setse ditse ke ne ka gana dintho tse ka Modimo wa ka ke na tlano ke mokgona Modimo a la bua le ena ke le tšhankaneng nnengke ga ya ba tshenyo ya nako go nna bane o ne a mbolotsa e le gore ke bolotse tšhankaneng tate ke bolotse pelong yaka gore ebe ke tseba Modimo ka tsela e fetisisang ka nnete ke taba tseno tse jalo tsa gore diteko tsotlhe e ne le teko gonna mme e ne le kgolo gona e ntlisetsang tlotla e kgolo gadi.

Tafita ore le ha ke tsamaya go hlongwa ya moriti wa lefu nke ke ka tshoha bobele ha bolebong go bane ke ya tseba ona le nna o re legela ha e le si kokotlelo sa ha e ke tsona tsentshidisang ore hang ka ba ka mamela ditaba tsa batho ba lefatshe ha ba re ke ntse tjotjo ke ke tsebe ho tswa ka hare ho toronko ena e o kileng ho yona hang ka ba ka mamela batho ba lefatshe ha ba re ke sebe di semeriana hore ke ke tswe ka rute ronko yena yo ke kentseng ka haro yona ka le bakala di ketseletso empa ke a tseba hore o tenga mo pholosi wa ka ditaba tse monate tsa bela pelo nya hai wa se ke wa ne wa bela ditaba tse ilo iphetetse wa se ke wa mbila ditaba tsa buikgantso wa se ke wa mbila ditaba tsa hore ke ilo iphetetse ha ke tswa mona empa a re ke tseba boholo ba Morena Modimo jwale ke bolotse ke tswa ka mona ke tseba boholo ba Morena Modimo ditaba tse monate di ke di bele pelong tsa rona re tletse ka boiphetetso re tletse ka pelo tse bohloko le fatshe le ha re etsetsa dintho tse bohloko le fatshe le go utlwisa bohloko empa hore utliseng bohloko ba lefatshe ebe re tlala ka boiphetetso dipuo tse o re di buang ka maleme a rona dipuo tse o re di buang ke dipuo tse khakhang dipuo tse o re di buang ke dipuo tse heletsang dipuo tse o re di buang ke dipuo tse sa haising empa tafita o senga wa letsatsi o re se fela ke sena sa bohadi se fela sa morena seo ke se binelanga morena e moholo taba tse monate di bela pelong yaka e tsatsing lena ke bone boholo ba Modimo taba tse monate di bela pelong yaka e sebe hantle nako ya hao e nepahetseng Mezo tse ke yane e tsheletse ka morao ho rra ya rona ya bohlano. Ha re ke re tshetshe hanyane. Re ke re ye gholgotha. Ha re fihla gholgotha. Se teng se di ba samadi. Se di ba seo e leng bophelo ha re fitlha gholgotha ba ne ba re ba hobosa Morena Jesu ka o mo beya hodima thaba ba re ba mo tshesa ka letsatsi empa hona hobosong a tseno tsa bona hona ka hare ho kgoboso tseno tsa bona tseo ba ileng ba di etsetsa Jesu kgobosong tseno tsa bona tseo ba ileng ba di etsetsa ngwaneno wa motho a ne a sena molato empa ba ne ba inyatsetsa yena fela o ile a re ntate o tlo o ba tshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang taba tse monate tsa bela pelong ya Jesu ya ba ha batle boiphetetso ya ba ha tlale ka boiphetetso
empa taba tse monate tsa mmela pelunga ya hae. Ntumelle wena ngwaneso, ke tle ke kene ka hare ho metse, ke tle ke kene ka hare ho matlo ao le phelanga ho ona. Hopola hore re leetong, a ke re leetong re ntse re tsamaya, Tafita o re le ha nka tsamaya kgohlonga ya moriti wa lefu, nke ke ka tshoha bobele ha bo le bong hobane o na le nna. Le wena ka re ho kgohlo yena yeo leng ka hare ho yona, ha o tiana le mefibidithi, o tiana le ditshehlo, o tiana le meutlwa yeo hlaba yeo sitisanga ho tswela pele ka leeto la hao. E ba batho ba bangata ba e ba qalelle ho lahla tshepo ya Morena Modimo, e le ba batho ba bangata ba tla re kgale ke hweletsa ho Morena Modimo empa sa nketsetse letho. Tsatsing lena a ko re nke ke tshepe hona, e be ha tshepe Morena Modimo. Dafita o re le re la hae ke seikokotlelo sa ka, mme ke tsona tse tlo ntshidisa taba tse monate di ke di bele bana beso, taba tse monate di ke di bele pelonga tsa rona. Utlwa ntate moholo Jobo ha bidisa ditaba tse monate pelong ya hae. Ntate moholo Jobo o re nka mpa ka rwahaka letsatsi leo ke bileng teng ka lona lefatsheng, ho na le hore ke tla ke rwahake Modimo wa ka. Batho ba bangata ba lefatshe ba ne ba nahanne hore Jobo e tla ba ke nako eo a tla hlobohana le lerato le setswalle sa Jesu, ebe o kgomamela dinthonga tsa lefatshe lena. Sebui sena se buileng a mona se re ke bolotse, jwale ke tseba boholo ba Morena Modimo. Nka ema mona jwale ka rorisa boholo ba Morena Modimo, nka ema mona ka bolela matla a Morena Modimo hore ke ile ka ba teronkong. O ile a ntsha Morena Modimo, ke ile ka ba tjhankaneng. O ile a ntsha Morena Modimo hobane o re ba itshepelanga yena ba tjalo ka thaba ya Siyone e kekenga ya sisingwa ke letho. Le wena o sengang wa letsatsi ngwaneso, taba tse monate ha di ke di bele pelong tsa rona, taba tse monate di ke di bele pelong tsa rona re ke re hlobolenge diaparo tsa kgale, re apareng diaparo tse ntjha. Taba tse monate di ke di bele pelong tsa rona hobane ntho tsa kgale di a kudisa, taba tsa kgale di a kudisa. Ha re ke re mathe nna le wena, ha ke re lebe matlong a kokelo ya bakudi, ha ke re mathe nna le wena, ha ke re lebe kratseng tsa batho, re ke re ilo botsa
hore na ka hare ho kratse yena ha ona batho ba keneng ke gatello ya maikutlo ka hare ho kratse yena yo ilinga ya batho ha ona papusi ya batho ba gatello ya maikutlo taba tsa gale dia kudisa hare ke re beleng di taba tse monate pelonga tsa rona o ko o be lengolo le bale yanga ka hare o motse wo philanga ho ona o ke o be lengolo le bale yang ka hare society yo o lenga ka hare ho yona o ke o be lengolo le bale yang ka ru puteo ya kireke ye o lenga ka ru yona o ke o be lengolo le bale yanga ka ha go le lapa le o philanga ho lona taba tse monnate di ke di bele pelonga tsa rona e o ke o apele morena o ke o gele lemelaka le ke lebe jolo ka le siba la mongodi ya masene e senya ngolanga ka bophoko e senya ngolanga ditaba tsa hae ka ditaba tse bohlaswa empa le lemelaka le ke lebe jolo ka le siba la mongodi ya ngolanga ditaba tsa hae ka masene taba tse monnate di ke di bele pelonga tsa rona taba tse monnate di ke di bele pelonga tsa rona re ke re tlohelle ho itjella thabo re ke re baballe le sia la batho ba bang se ke wa bolaya le sia la ngwaneno e le nga thabo se ke wa bolaya le sia la ngwaneno e le nga kgotso batho ba dula fatshe ba itja dinama tsa bana ba batho batho ba dula fatshe ba ora melo ka mabitso a bana ba batho ditaba tse monate di ke di mmele pelonga ya hao ditaba tse monate di ke di mmele pelonga tsa rona pelo yaka e labalabela modimo waka ha ona ye mong yeo e mo labalabelanga empa pelo yaka e tletse ka thoriso pelo yaka e tletse ka modimo.

0: ke ne ke le tshankaneng kwa ya go nhlwela ke bolotse ke bolotse elonga ba ne ba nahana hore ke tla rwaha ka mogena modimo ba ne ba hloma hore ke tlo gawana le setswalle sa modimo empa tabatse monnati di bela pelonga yaka
1: ene ene ha ke tswa le tswa ke tsene sa sa tshibetsa ke tla ke u ba ntle tswa ba ba bitsa ga ha ke ke nna empa ka pele ho ba ba fa ka nna ka dilo ke ba sa ke no ho ha ke ha ga ke tswa ba sa re ka tshibetsa ke tlo ke ya le ho kwa ho ha ka tsala o tsogwa le di se tredo wa ba na nya masa ya go tla go le nna ke tabeng le gore tre 260 pa go ba ha e ka ka ho tswa o go go di tsia ke ne ke tsama ka mo ha o o go sena ke ka ile to that extent e be ke se di bonela a o ka ha tse mo ba ba se ke ho a ho as if you want to see no ana ka tse di kopa ke go go re di mela re khada na ya o ke wa ya o sia ka mo ga di be di na di se ka e go so fika ba go ka di ha e la da di mo sa ri se go tola ke mo na go tla ba a go ka bua ke ha di fika mo mo go di se di go di ba ba go so ha se ba go le o bi di ni ba ba mo di bi di ba ba o rata le le mwana a antaki eh go tlile go tla ka tsatsi ya go atisa go ya go atisa a e fika le go tlile ha masterata masterala masterala ka ba ka go tswa ke ha ke a bua 50 years ke sa fata le le ho ya ka tsatsi yo e le e bana ke shona go ya ka tsatsi ba me le mo se mo ho re a ntsa o kezia sexual offense kezia b ha di na faile la ba ba ba tsa bo le ka tshedi ya di ka tshwa ga ha e mo ba ka bona ka tshwa le tso tshwa ya ka e ka bona go ha e fitla ka go re ke ya no go ba di di mo ja ka kwa le ya na ya ke fuma ba ka ba tshedi ka mo ha bo di show about e e ya tshwa something ya ba no di tla ka go ba di fela ka o ba di ka ka go bogela le go nya ha ha ke na wa ha e e sile e fela bo se go tla ha la ba go ba ga di ba ka ba tsaka ka ka e fela ke la ka ka pe ho ha ke la ka Jesu Kriste ka ka ho ba tlo bona o tsohle ka o fela e fela le tswale ya ka e tsebile ka o fela ile ya ya ntlo
0: ke ka tlamea ho amoela morena Jesu kankane bane metswalle ya ka ile ya ntlhoboha taba tse monnate di bela pelong ya ka ruri ka bona hore ha o motswalle e monga ya fetanga Jesu ruri setswalle sa Jesu ha sena phetuo taba tse monnate di ke di bele pelonga tsa rona taba tse monnate di ke di bele pelonga tsa rona.

0: palo ya lentswe re fumane testamenteng ya kgale bukeng ya bobedi ya dipesalemi tsa Davida. Pesalemi e le ya mashume a mane a metso e mehlano. Sona ke sefela sa bogadi ba morena e mogolo. Go monga ba phukudi, pesalemi ya baraba kore e tle e binwe ka shoshanime gore mehala ditwe pina ya lerato. Ka batse monate di bela elonyaka ke re ke kapela morena le lemelaka le ke lebe jolo ka lesiba la mongodi ya masene o mohale o itlamelle sabole ya hao lehlakoreng la hao ke tlhophego ya hao le kganya ya hao ya ba mohloditero wa rona letsatsing le lekelebe le tabatse monate dike di bele pelonga tsa lona ditabatse monate dike di bele pelonga tsa lona. Nomoro tsa ka tsa mohala +266 599956 taba tse monate dike di bele pelonga tsa lona. Leleme la ka le ke lebe jolo ka lesiba la mongodi ya masene. Motho ha o le bohlale le ditaba tsa hao o di beya ka bohlale. Ditaba tsa hao o di beya ka masene. A ko bone fela basadi ke bana ba babedi ba qabane e mong a bolaile lesea la hae jwale a se a batla lesea la e mong e ba morena Solomone modimo kena ka hago ye ya ba mogana Solomone o ga modimo o tleke o be o koko o bidise ditaba tse monate pelong yaka o tloske wa hatsetsa pelo yaka empa o tlo o bidise ditaba tse monate pelong yaka ke tle ke ahlole nyewe ena ka toka. Ba ne ba hlomae ka wa bapala kapa ba ne ba hloma go utile ha re mpheng sabole eo a kotsa ngwanana ka leotwana e ka re ke a mmona mokotsa ka leoto a nka sabole ya re mosadi ya utlwileng a bohloko ya re mosadi ya utlwileng a pelei ya re mongmalesea a re rutlolo wa ma leng ona teng a re seng ka ngwana wa ka modimo e ne e le ha bidisa ditaba tse monate pelong ya mokana Solomone a re ke a tseba yeo e leng ngwana wa hae o tla rutlwa o tla yema a hane ka e le lemelaka le ke lebe jalo ka le siba la mongodi ya masene ya ba mogana Solomone o ya elelorna yo elinga mangwana ke ufi tabatse monate ha di ke di mele pelonga tsa rona ntsha pelo ya lejwe ntsha pelo ye thata fetseng o sa pelo ye mpe empa di tabatse monate di tle ke di bele pelonga ya hao di tabatse monate di tle ke di bele pelonga ya hao re ba hao morena
1: re ba hao morena ngwane
0: morena masisi
1: ke khutletse ne se ke tswa monyako ke le tsatsila ka jeno ha ga fumana molaetsa o molemo wa ke ba ke ba dile ho tloa wa no fetele empa ke tlo dula mona mo re fileng teng mo iteng e be mo botso ditshego ka ba tse monate di bela pelong tsa rona e be jwale ke a itsheba ke a itsipa ke nka ke le bona mohala dipe hante o itseng re behe lelemeng la ka morena a le kelebe jwalo ka lesiba jwalo ka mongodi ya masene e ka re e ne le taba e buang le motho go tle go bela ke utlwa hantle e ka re ke tshefeo jale ga ke fitlha haeso kwana catholiking go na le sefela se reng ke tshefeo e mmakatsang e ke utlwang fubeng sa ka gobane gore modimo ya phelang o tlile ka go nna ke modimo ya maatla le mosa ya tlileng go nketela taba tse monate di bela pelong tsa rona tsela ha ke mametse di thatiso tsena tso di entseng tse pedi ke utlwa tshefeo e ileng ya ba ka pelong tsa bana ba batho ba ne ba le lefifi ba ne ba se ba lafile tshepo empa Jehova Modimo a kokota pelong tsa bona a nna ba fa tshepo a re tsefetsang mamelang ikokobetseng le tlotswa mona e ba bantse ba re ka Kriste a re fa maatla re tlatswa a ko utlwa ga motho a re kile a ka gana ga bantse ba mo fa dintlhanantlhwana a re ae mona jale modimo ntlhisitse le bollong utlwa ye mongwe o rile ga ke santsane ke le mono e ba metswalle ya ka kao fela e ya ntlhobola empa e ka ga ke a bona sefela sa seyone se reng morena ga ke tsielegile nnene se ka letsogo la gago ga go le lefifi ke sa bone o se ntatlhe obaneng ke ngwana gago o go o ntshware ka letsogo ke be go wena ka metlha o mpate maqebeng a gago le go botlhe letsatsi la ka jeno ntate bulane ke itshenyeletsa e ka re re ka tshwana le bana bana ba batho ge re morena re pate maqebeng a gago morena re sireletse o be kgobosiane ya rona le ga re ka ra ba lefifing tshepo yotlhe e ntse e le teng go rona ke a kriste morena a re fang maatla ona se ke a tidima tate bule ole kwa ke jehofa a o pate maqebeng a gago diphatleng ya gago a gantshe naledi e tla fatla dira tsa gago ka metlha
0: re ba hao morena morena masisi
1: bye bye
0: morena nyagela ka mono ka leboteng nyagela ka mono ka leboteng morena wa ka pele o ka watswa wa tsama ka ba di monate ka mono di a bela pelo nga tsa rona nyarela ka mono ka leboteng o nyarela ka mono ka mareneng a mo ifo e ka sitana le ha se wena fela morena masisi ye ba ngotenga ka le botenga leno la marena nyarela ka pelinyana ka le botenga leno la marena re ba ha o morena
2: ho ha o morena mohlanga morena
0: se ya bat ke
2: gala ke monna di ke di bele malemeng a rona mabidi ka re ke a bona Mabudi-budi. Amorena. Anka Samuli. Ari. Warata. Ima. Masariya kuya musireku. Mabudi-budi. Ima. Wazikulewa. Ori ising kawana masadiya na buri-buri iba wani huna bila hapo kaya na ni mila hai iba wamu kala mga kala mo ano kala mo kala mo ano
3: Siabat. Yes.
2: I'm gonna get you out of here! I'm gonna get you out of here!

0: ebile wa thabisa ngwaneng
1: o monate
0: ke thabo fela
1: moha
0: moha wa modimo ntate lerato le kopano ya mathisamo ya o halalelang dikedi be le rona botlhe dikedi kene pelong tsa rona dinkile beuweng letle seke la kgutla fela ntle le tshwane le pula ka lebaka la ona mogau ono mogau ona o tlobe le rona botlhe mogau ona o tlobe le mosotho e mong le e mong ka go naya lesotho kate bulane ka leboa ka wena mogau ono ga o apara ngwana nne ka matsatsi le mošwa ke go ratelela le pelo ya gago e ke e tlale ka thabo ka lebaka la mogau ono
1: Amen. Thank you, Ha ke tsa tsena ke lata hantle hlalefo wa ha mtutsi mo wa le

mabumbuma wale khosi yena o tla nka monate ya o be go reng yane ya bo silela o tla kopana bolo le yena ditibo phi nkwebe ke mo supisi ke le sandawana yena o nka monate ya o be ha monate go reng yane ya bo supa mo tla kopana bolo le yena tibo Justin ya Sesotho ke mkhaya le nanong le bititseng a se hlohlolonga le nanong la ditaba a o nka monate ya o be go reng ya bo robong mo tla kopana le ngwana ngwana na lai lai mapone yena o nka monate ya o be go reng ya le shemele metso e mmedi matla fika o sia jalo le bona bo DJ Dimo bo DJ Sam Nambadi. Oh, yeah.

Ke le ba motsi mo ba medi wa PC ke o dumedisa. Ofisi ya monamodi e fani ka tlaleo e sesimosang e mabapi le diphuputso tsa taolo le poloko ya dithole le phano ya ditshebeletso kwano Lesotho. Diphuputso tsena tse entsweng diterekeng tsohle tsa naha ka tshebedisano le boetapele ba setšhaba le mafapha a fapaneng di sibolla ho senyeha hwa tikoloho ho bakwang ke ho lahlwa le ho qhalwa hampe hwa dithole mmoho le ho se hlomphe melao ya tikoloho le bohlweki. Tlalo e boetse supa ho hloka kgokahano hwa mafapha a tshepetsweng ho hlokomela le hodisa tikoloho ka hare ho naha. Ho ya ka phatlalatso ena ya monamodi, dibaka tsohle tse bolokang dithole ke tse bulehileng, tse sa ikamahanyeng le melao ya tshireletso ya tikoloho le bophelo bo botle ba setšhaba, ebile di sena dipolomiti tsa ho sebetsa kapa meralo ya tshebetso. Tse ding tsa dibaka tsena jwalo ka thotobolo ya hatshosane di hlaloswa di le haufi haholo le dibaka tsa bodulo, e leng se behang setšhaba tlokotsing ya ho hahlamelwa ke mafu. Monamodi o boetse a supa ha tshwenyehile ke ho se ikobele molao hwa ba jereng boikarabelo ditabeng tse amanang le dibaka tse kang tsa hatshosane le maduba dube. Boipiletso ba monamodi ke hona ho mafapha a amehang a kang la puso ya dibaka ke hore ya sebetse mathata ana hang ka hore hara tse ding a thehe leano la naha la taolo ya dithole, a ahe dithotobolo tse maemong a nepahetseng, a be a thehe setsi se tla dula sebehile taolo ya dithole leihlo. Lefapha la dipalopalo le re dipotso tse botswang palong ya setšhaba selemong sena di reretswe ho thusa mmuso wa Lesotho ho etsa meralo le ho ntlafatsa phano ya ona ya ditshebeletso. Sena se latelang ngongoreho e hlahisitsweng ke karolo e nngwe ya setšhaba mabapi le bohlokwa ba dipotso tse ding tse botswang palong ya setšhaba. Mookamedi wa lefapha lena Mofumahadi Malehlwa Molato o hlalosa hore mafapha a fapaneng a mmuso mmoho le mekgatlo e meng e kang wa naha wa batho ba phelang le bokoa Landford ba tsebisitswe ha ho ralwa dipotso tsena ho netefatsa hore di arabela ditlhoko tsa baahi bohle ka seriti. Molato o hlalosa hore Lesotho jwalo ka setho sa dinaha tsa selekane le latela methati e sebediswang ke dinaha tseo nakong ya dipalo tsa setšhaba le hoja dipotso di etswa ho latela naha ka nngwe. O boletse hore mafapha le mekgatlo e fapaneng ya mmuso e ile a reriswa nakong ya ha ho etswa lethathamo la dipotso tsena, mme ba kopa hore ho kengeletswe dipotso tse itseng tse ikgethang. Ka hona o ipiletsa ho Basotho ho fana ka dikarabo tsa nnete le ho sebedisana mmoho le babadi ba setšhaba ka ha morero e le hore di thuse mmuso bakeng sa meralo ya ntlafatso. Lefapha lena le ne le ile la boela la phatlalatsa ha palo e tla tlola pehelo ya yona ka lebaka la tieiso ya ho qala mosebetsi morao dibakeng tse ding. Mokgatlo wa sefapalo se sefubedu Lesotho o gakotse lenaneo le letjha la phepo le reretsweng ho tla matlafatsa phano ya melaetsa ya phepo e nepahetseng. E ka sitana le ho ruta setšhaba ka bohlokwa ba yona. Sena se bile mafeteng pejana bekeng ena. Ofisiri ya meralo le phethahatso Mofumahadi Dintle Mathosi o boletse ha lenaneo lena le tlo itshetleha ka melaetsa ya mantlha ya phepo le bohlokwa ba phepo e nepahetseng ho bana ba dilemo tse hlano ho ya tlase. A bolela ha mafeteng e le se seng sa ditereke tse amehileng haholo ke ditaba tsa phepo. Ke ka hona mokgatlo o sebetsang seterekeng seo ho tlisa phetoho bophelong ba setšhaba. Mathosi o supile hore dikarolo tsa setšhaba tse kenyeletsang dihlopha tsa phepo le dikolo tsa dikonyana di tlo fumantshwa dithupelo e le ho matlafatsa mekgwa ya phepo le ho hlahlellwa ka mawala a temo tlasa lenaneo lena. Lenaneo lena le sebetsa mafeteng Mohalesuku, Leribe, Qutheng, Qatsha, mmoho le Thabatseka. Ho tsa matjhaba, mmuso wa Afrika Borwa le mekgatlo ya ditokelo tsa batho ba basweu naheng eo e hanana le ditlaleho tsa Amerika tsa hore batho ba basweu ba hloka thuso e potlakileng ka lebaka la ho hlokofatswa le ho bolawa Afrika Borwa. Sena se tla ka mora hore Washington bekeng ena e phatlalatse ha e tla etsa
itla iketsa palo ya batho ba ba sweu ba Afrika Borwa ba tla fuwa botshabedi ka dikete tse le shume selemong sena ka le reng ke baphaphathehi Afrika Borwa. Moporesident wa America Donald Trump o tswetse pele ho qosa Pretoria ka ho bolaya batho ba ba sweu le hore maemo a bona a bophelo a ntse a mpefala le ho feta, empa a sa fane ka bopaki ba seo. Ho sa le jwalo, moeli wa lekala la ditaba tsa matjhabeng Afrika Borwa Chris Finn Piri o itse diqoso tsa America di na motheo le hore ba bang ba batho ba ba sweu ba ileng ba fuwa bojaki America ba se ba ntse ba kgutlela Afrika Borwa. Ha re diphethela, mookamedi wa mokgatlo wa lefatshe wa bophelo ho Dr. Tedros Ghebreyesus o re Democratic Republic of Congo e kotsing ka ha ntwa e ntse e tswela pele ebile e hlolwa ho arabela ho qhoma ha sewa sa Ebola. O boetse a re sekgahla sa ditshwaetso tsa Ebola se feta sa mehato ya twantsho ya yona. Ghebreyesus o lebelletswe ho etela DRC bekeng ena ho ya tshohla ditaba tsa thepa eo WHO e ntseng e rera ho e romela setsing sa kalafo ya Ebola profenseng ya Ituri. Ho sa le jwalo, mokgatlo wa dingaka naheng eo o re ho tlong ka nako e telele hore thepa eo e sebetse ka ha e le hona ho tla etswa diteko. Ho feta moo, ba boholong DRC ba re pelaelwa ke hore batho ba bang ba sekete ba na le lefu lena. Le ha ho le jwalo, ke ditshwaetso tse lekgolo fela tse seng di netefaditswe ho fihlela ha jwale. Maemo a lehodimo hoseng hona le kwaetse ka ho kgetha dibaka ka maru a melatsitsi ho phodile dibakeng tse ka mabalane empa ho a bata ka maluting. Moya o foka o le bobebe ho isa boe ba mahareng ho hlaha leboya bophirima. Ha morao ho ka lebellwa hore le kwaele ka ho kgetha dibaka ho be mahareng empa ho phole ho isa ho bata dibakeng tse ka maluting. Tsena ditaba di fella mona tsa Senyesemane di a latela metsotso e 15 ka morao hora ya bosupa.

0: From the Highlands to the heart of town, stay connected with Starlink. Now available at Sifalan. Enjoy fast, reliable internet up to 300 megabytes per second. No buffering, no limits, just smooth streaming, video calls and gaming, even in remote areas. Built for Lesotho's weather, Starlink is tough, weatherproof and ready to go. Just plug in and you're online. Set up in minutes. Choose the standard kit for 7,499 Maluti or go portable with the mini kit for 3,899 Maluti. Get 250 gigabytes for only 540 Maluti per month with no long-term contracts. Pay month-to-month, no lock-in. Available at your nearest Sifalan. Starlink, join the future of the internet.
1: E kutlo le high ha Pick n Pay o boloke ka o fitisisa matsatsi ohle. Di Smart Shopper di fumana 750 gram Cross and Blackwell Tangy mayonnaise ka 43.99 maluti fela e le nngwe. Le 700 ml All Gold tomato sauce ka 37.99 maluti fela e le nngwe. Go high ha Pick n Pay ka la 21 ho fitela ka la 31 May ha thepa e sa le teng ho na le dipehelo.
2: Momamedi ere ke le bohe thabelang tau ka ditaba tsena tseo a qetang hore ba lla tsona tsa metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya bo tshelela re hatela pele jwale. Momamedi ere re ke re kise Magalen Roseip cream le Magalen Roseip clazaring. Dikolo tsena di tswakilwe ka morobei morobei yona na le magabane a mangata bakeng sa letlalo la hauna le di vitamin A, C and E le di mineral. Eleng di matlafatsi di haha mmele le di thibela mafu tseo tse dintsa tsona di sa fumaneheng dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi. Di thusa letlalo hore le seke la tsofala ka pele la swebana. Le dula le ntjhafetse le le boreledi. Morobe yona na le o le ka bona e thusang letlalo hore le dula le le mongobo. Di tswakilwe ka lekgala. Lekgala lena ka bolona le hlwekisa letlalo. Cream ena Magalen Roseip e sentse tswakilwe ka clazaring. Ka lebaka lena Momamedi Magalen Roseip cream le Magalen Roseip clazaring. Diangwa bela letlalong la hao lebe bonolo lebe boreledi. Di thusa ho ntjhafatsa letlalo le hlake lebe le redi di fokotsa menyama, stretch marks, di thusa bakeng sa makgopho, pimples, di fokotsa matheba le metwa, di fokotsa lona ho thibela ditlhabela le ditlhetlhekwa, di thusa ho thibela lona ho fedisa ditorong, di thusa bakeng sa mafu a letlalo, eczema, ditlapedi, ditshubaba, mosolo, jwalo jwalo, hape di na le makgabane a mangata bakeng sa bophelo ba hao. Krimi tsena tsa Magalen di monko o monate o kgathollang. Di fa motho boitshepo le morolo wa phamise hlo ka boitshepo ha le ka re o batho di phuthe bo meketeng tseleng le hotle mo wa tsamayang hona teng. Ga le malenyatso be le boitshepo ka Magalen Roseip boloka tjhelete sebedisa ditlhahiswa tsena tsa Magalen. Tsona di keke tsa ho phoqa. Di na le boleng bo hodimo ka theko e tlase e kgonehang. Di a fumaneha momamedi hohle ka hare ho naha. Hopola hore Hai se Magalen ha se yona
3: maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo
4: PCFM your pulse our beat
5: ha fela re sa fetolwe le ditlwaelo tsa rona tse sotu re tla dula re hamela le tanti ka hona tlhopho botjha e tlameha ho qala dipelong tsa rona ka bomong re le ba kaofela ha re kope Morena Modimo a re thuse a kenye dipelong tsa rona moya wa lerato la naha lerato la setjhaba sa Basotho le moya wa kutlwelano bohloko
2: Mamedi re re tswele pele re fetela ditabeng tseo re neng tse re o fa tsona e Mamedi tse amanang le tlaleho ena ya Monamodi.
6: Ho MCC o fumana hore ba fuwa fela tjhelete e kalo ka 50 million. 50 million ena e le yone o thweng ba tla sebetsa ka yona ka nako e itseng. So re leka hore re re ha e hole ha hole ho ho di ho tshele tena eo e ha kantsweng le montsa o feta hore ke yona eo e ka hahang sebaka sena mme se le kana la inahanela wa hae bae e se e le lemotse le shumele motso o mong ka morao e tlameha se nyuluile haholo holo ho feta mono mme ka hona ka nnete re tsendi kgothaletso tsa hore ka mohlomo mmuso le ona o ke o lo sheba hore na ka hare ho dintho tse tlamehang hore di potlakelwe na ena ha se nngwe ya dintho ka nnete tse tlamehang hore di beuwe ka pele hobane taba ya tshenyo ya tikoloho e hatikela ditokelo tsa setjhaba ka mokgwa o ikgethileng. Ho matlafatsa bokgoni ba mekgatlo le tlhokomelo ya tikoloho. Ho reka disebediswa le metšhini e hlokahalang ke nngwe ya dikgothaletso tse monamodi a di entseng. Ho nahana ka ho thehwa hwa mokgatlo o ikemetseng wa tikoloho, matlafatsa taolo le boikarabello. E nngwe ya dintho tseo re ileng ra di fumana bomme le bontate e ntse le hore le tla hopola hore lefapha lena la tikoloho le ka hare ho lekala. Mme ka hare ho lekala mona ke ka nako e telele ba ntse ba kopa hore ba ke ba fuwe hore ba ikemele, ba be autonomous. Mme re bone ka ho ka sebetseha ha betere ha ba eme ba ikemetse ba le thoko. Ba se caught up ka hare ho bureaucracy tse bang di teng ka hare ho tshebetso ya mmuso. Re ne re ithuta hore ho ba le tieiso e kgolo tshebetsong ya bona ka lebaka lena la hore ba ntse ba le ka hare ho lekala. Ha ba na le disebediswa hangata ho feta hanyane le bohlanka bo lekaneng ho phethahatsa le ho sebetsa. Ditjhelete tseo ba di ajelwang hangata di etswa reprioritize ha ba ho nako fela hobane jwale ba nkwa e le department ka hare ho lekala. Mme ena e baka hore ba be
2: Amedi ha re ke re di tshware hanyenyane mo re a thekisong pele ha re ke re tswele mo.
7: Create big moments with the fam. Get the KFC family fiesta. That's 6 pieces of chicken, 4 zinger wings, 2 mash and gravies and large chips from only $164.90.
2: Amedi yele shomele metso e mehlano metso tso fela pele re fihla ho reng ya bo supa me he ha re le mothating ona he mamedi re ke tlele motaung ke ke rutlo gona ka jeno o re tshwaretse ditaba di fe ka mona ka habu magona tshohle magona tshohle he mamedi o tla hlaela ka kwano ka mohaleng tau ge tsebe gore ge tle ge tsebe o tswala pele le yena ha metsotso e le shomele metso me hlano tsena ka mona ka habu magona tshohle. E re nke ke tswele mona fela mo Amedi ke bone gona o hlaella jwang ke tsebe o gege tswele pele ka ditaba tsa rona.
8: Ya ba ke tswa monyao. Ka jolo ka ile tswaelo ha ke le ka pele wa tseba o ga ke ya kwana o tla tla ntse se mo ga.
9: Usually he knows that when I'm ahead he should follow me.
10: You see some of us don't know English properly.
2: Amedi he sentse ke na le yena kwano tawe he a ke a ge fe gore na ka mona ka ha bo magona tsohle ha ropola fela na. O re fa di ntla di fetau
11: re ke tsana ke re pula ra mo di ba PCFM ke o dimedisa ho hlomolo ngwana teng ma melhle ke tla utuna ke tlo ya di kwa ke mo ga ka le hlepe e mo ra go tshim paki di tlhaneng ke tswa ka mona ka office nyo ma khona tsohle ka ithuti ba iso ba le tsena ke la go bua ke tsa tsa ma khona tsohle ke tsa tsi o tle di pele ka pamosa se se tsona ke le Dr. Makwa. Dr. Makwa, ke ya ka ya moetlo. Sela ke dire tsa me tsela mabatsi ka go bole e bile hala ole. Sela o ka Dr. Makwa, ke bua ka gore a o ke se se ka ntamo di mo ke go go nolo. Yo ke se ha o go tsere mona a ka o tsa. Ke go ke o fela mo letso gona go thata ba ha o ke bo se. Ha se tsofe ka o fela tsere tla di bua. Wena mo letso gona go thata ba ha o ke bo se. Na le mofeng le mofeng le mofeng o thuse. Ke se re buela tabela ya go sela lapeng ha o mono ntlo ya kuma, lapeng ha o mono kgotswa ha iyo, le ya lwana le mosadi ka tlhoka mona, ha le etse tsho lwana. Ke ne go di tsebe ha le etse tsho re, e le sale nako na ka o fela le menteng, le mofumari le ha o ile ka pala mona ka le ha o ile ka pala mona le ha o ile. Dr. Makwa a lokise ntlo eno. Dr. Makwa a lokise ntlo eno ke ba iso ka ngi yana hai. Mme o be o kena khotso. Ke le gato. Ka ga le la ba le ivano. Mme Dr. Makwa ke ra tla o tsa pape ke kire e na le bengkhona. Ba se ba ke tsi be ba tsho. Ba ntse ba phela ba bang. Ba se la le ke ha le tsebe se se ba etsa nna e le ya ka o Dr. Makwa ka ba tlo wa le ha ke tle tsi ha a ya Dr. Makwa fa ntse bona ka nna o sentse ka pa ntse bona o sentse ka ka ka di ka ha ke tsama Makwa o tlhore a o thuse nna mo imo ga bona ngwana no sima mo sa nyimo ha ka pa mo nne no ha ina ha

0: re sa fetolle le ditlwaelo tsa rona tse soto, re tla dula re hamela letanti. Ka hona, tlhopho botjha e tlameha ho qala dipelong tsa rona ka bomong. Re le ba kaofela, ha re kope Morena Modimo a re thuse, a kenye dipelong tsa rona moya wa lerato la naha. Lerato la setjhaba sa Basotho le moya wa kutlwelano bohloko.
1: And if young politicians do not realize that the cares of Africa today is self-enrichment by those in power, if indeed it costs me or has cost me my job to be prime minister, because I was completely opposed to that, I'm a happy loser.
2: Come home to Pick and Pay with more savings every day. Smart shoppers get 900 gram Bokomo Weet-Bix, two for only 52 Maluti 99. And 170 gram no-name shredded tuna, two for only 35 Maluti. Come home to Pick and Pay. Valid 21 to 31 May. T's and C's apply.
3: Mamedire ke lebohe thabelang tau ka ditaba tsena tseo a qetang gore ba lla tsona tsa metsotso e mashome a mararo ka morago ra ya bo metsotso e leshome le metso e mehlano ka morago ra ya bo supa. E re ga go le tjena he re tle re tswele pele ka ditaba tsa rona tseo ge o tshwaretseng tsona. O tla gopola gore he mongwamedi ge ile ditabeng le thekisong bona ge ntse re o fa ditaba tsena tsa Monamodi, mona moo Monamodi a supang ga go na le botlhaswa bo ka kotlologo go sa e tswang dikgothaletso tseo go neng go kgothaleditse gore na polokego ya dithole ka gare go naga ya Lesotho ka mona e loketse gore e be sebopegong se jwang. Mamedi, re ga go le tsene fela ge re tle re qetela ditaba tsena tsa Monamodi.
4: Mosebetsi o seng magethe haholo, mme ka gona ka nnete re itse re kopa ditaba tsena di ke di shejwe ka leitlho le leng. Ya botlhokwa e ke isileng pele ke e lebala, ga re bonagale re le naga e re shebileng haholo taba ya go ntlafatsa tsamaiso ya go arola le go sebedisa dithwele botjha, recycling, the reuse and the recycling. Mme it's a lost opportunity ya naga. Ka nna ke e nngwe ya dintho tseo re lokelang gore e be ke di shebisisa ka botebo goba di na le gore di ka thusa naga le batjha gore ba be le mokgwa wa mosebetsi. Re lokela gore re bone gore taba tsenana di elwa tlhoko go ba le tshebo pele ya gore na di sebetse ka sebopego sefeng. Bonneteng re ntse re ithutile gape gore makala a meyang ba se ba hatetse pele tabeng ya o bona gore bonyane go ke go be le gore o bitsang bo di-buyback center. Ke moo batho ba tla nne ba reke toti e ba motlhomong e ka etswa recycle jalo, mme o be le karolo ye nngwe mo toti tla nne e arolwe. Le go na le ge le setšhaba re nne re rutwe gore re kale re arole toti re sa le ka malapeng. O tsebe gore ke na le plastiki ke yane ke e tshetseng tse e leng diplastiki, ke na le ya di-cardboard-e, ke na le ya dintho tse e leng digalase kapa makotikoti. E be ga di tswa di tlotla di nkuwa re tsebe gore di sentse di ya rotswe, mme ga o le jalo go ba bobebe gore ga di se di fitlha mane di se di tlalo beuwa ka mahlopha ka mokgwa o nepagetseng. Ke ile ka hlalosa gape mona taba ya tshenyo ya tikologo gore ga go bonagale re na le mokgwa e hlakileng ya go agola ya Basotho bogolo ba rona. Toti ga e le teng ebile ra e chesa, re isa thutobolong ra chesa, mme ga re tlhokomele gore ke nngwe ya dintho tse silafatsang tikologo e baka pollution. Mme ke tse dintsi tsa dintho tse re tlamehang gore ebe re a di rutwa gore na re tlameha gore re sebetse ka sebopego sefeng. Kutlwisiso e ntse e le gore go latela mokgwa oo Lesotho le kapa ditoropo di radiweng ka teng, ga o bobebe gore dikoloi tsa bommasepala ha di ya dilolata toti ebe o tla fumana go dikena ha bobebe ka ha go metse le metsana jwale boholo ba gona e hile ge a chesa ke tse ding tsa dintho tseo re lokela gore ke re fuwe thuto go tsona ka nito ofisi ya monamodi e hatella hape gore ditokelo tsa tikologo di amana ka kotlologo le ditokelo tsa bophelo bo botle seriti le bophelo bo akaretsang taolo e mpe ya dithwele e ama haholo setšhaba se tlokotsing ebile e beha ntshetsopele le bophelo bo botle kotsing ka gona ka nnete monamodi o ipiletsa go mmuso makgotla legae makala a poraefete mekgatlo le setšhaba ka kakaretso go nka mehato e e potlakileng le e kopanetsweng go sebetsana le bothata bo ntseng bogola ba taolo ya dithwele ka gare go naga ofisi ya monamodi e tla nne e tswele pele e beye leitlho dikgothaletso tse fanweng mme e ntse e ikemiseditse go kgothaletsa puso e e nang le boikarabelo tshireletso ya tikologo le ntlafatso ya phano ya ditshebeletso naheng ka bophara ke kopa ke re ke di beile ga kana tse ding ke tla tataiswa ke di
3: mamedi he ke ka mo dileng ka teng ditaba tsena tsa monamodi ge re tlatla ge tswela pele he mamedi ka tsona ditaba tsena nako ha jwale ke metsotso e mashome a mararo ka morago gora ya bosupa mme ke nako ya Alliance Insurance ena he mamedi ha go letsena he re tla ka mona ka ha bo Alliance ge ha re tla teng he mamedi re tle re tswele mona jwale ge tsebe go fa ditaba tsa Alliance Insurance.
5: Modimoaka ke a leboa ka monyatlona ke na le tshepo e tiileng gore tlhabololo ena yona e tla tlisa phetoo lenyalong laka
6: ke a le amogela baheso sebaka seo re leng go sona ke sa tlhabololo moo re tlang go qoqa ka matshwenyeo wa rona ka gona re phuthulogeng ge qoqeng ka tsela eo go tla bang le kutlwisisano mediketo nna o ka qala ditaba tsa gago
5: jo bana besong e ka ba ke kalake he ke kgathetse ke ditshepiso tsa motho wa ka tse sa phetweng
6: mang ntate sefanka
7: e nna ke kgathetse ke diketseletso le mašano
5: a ke o etseletse ke nnete tlhabotle sefanka a ko nne boinnete
6: e tshwara moo e tshwaraganyane ntate sefanka go bona ela maikutlo a ntse a le godimo le kgotso e se e fokola matlhokogeng a mabedi
5: nna ke sa kgone ke tlhoko go gona le wena sefanka ke tla kgotsofala
7: ga e tlo etsala ntho eno e naganang ausi wa nkutlwa
5: o modimo ga ke bone ka re tloloka go betere ke ikaroganele ka kgotso ga e ba le tlhabololo e re tlhotse magetlo a o ka o fela go sethagolo
8: go bonagala diketso a se a qetile le maikutlo a gae go ya ka ena tlhalano e tla ba tharololo na o tla fumana agente e tla mo emela gantle legotleng imamelele gape kgaolo e e tlhatlhamang ya molao o teng dipalegutshwe tse e tlabololang go tswa go Alliance Legal Alliance Legal tebe ya basotho
5: bana besong ga e kampa babuti o tla nnang thusa go tlhokomela bana modimo e ka ba gana tse ka ntlo e ka ba Alliance Legal e tlang thusa go e sireletsa molemong wa bana ba ba gae
9: dumela mediketso re ya o amogela Alliance Legal
5: ke a leboa ke tlo kopa thuso ka agente
9: re a leboa ga o re etetse mediketso e ka banka o thusa jwang ka jeno
5: gai he abuti ane ga o bonagale e ka go tla loka ka nnete ke tlo kopa thuso ka o tswela pele ka divorce
9: ke a utlwisisa mme ke maswabi gore e be tlhabololo ga e ya ka ya fetola monagano wa gago le ga o le jalo re tlo o tshegetsa ka gotlhe-gotlhe go bona gore qeto ya o e nkileng e a phethagala
5: ke a leboatlhe mme ka nnete ne se ke sa tsebena ke tshabela go kae
9: o sebakeng se e nepaetse mme wa ka ebile o setho sa botlhokwa go rona re na le babuele ba molao ba bangata beo o ka kgethang a le mong go sebetsanyebo ya gago magotleng mediketso molao o teng
8: diketso o nkile qeto tlhalano ke tharololo na o tla fumana gente e tla tseba go sebetsa ditaba tsa gae le bana Imamelle hape gaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipalegutswe tse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal. Thebe ya Basotho.

0: Mamedi, ke a o dumedisa hohle mo teng he le naneo ke la Alliance Insurance. Lebitso la ka ke Makhosi Paulwe mona wa foko wena Mosotho. Mme ko nka ralo wena mamedi wa ka. Metsotso ena e mashome a mararo ho fihlella ge le otla lenaneo lena. Ge o fa jwalo sehlahiswa sena sa rona se ntlafaditsweng sa Omang Funeral Plan wena Mosotho wa eso. Omang Funeral Plan ke lefala moshwelella. Mme ka yona wena mamedi wa ka. Tseba hore ka mora hore ge ntlafatse Omang Funeral Plan re arabetse bogolo ba ditlhoko tseo he ditho tsohle tsa rona di neng di bonagala di e tlhoka kapa di ditlhoka tsona ditlhoko tseno molemong wa gore ba tle ba be le tshebeletso e ntle e nepaetseng go latela gore na bona ba rata go boloka beng ka bona ka tsela ya mofuta ofe. E re ke bontshe gore Omang Funeral Plan ena e ntlafaditsweng re bopile ka megatlhelo e meraro ya melemo yo o ka e fumanang. Mme melemo ena yo o ka e fumanang mogatlhelong wa pele ke molemo o ka o fumanang ga o ntse o phele. Wa bobedi ke molemo o ka o fumanang ka nako yane ya go lokisetswa lepato jalo ga mofu a sa le teng. Ga molemo wa boraro e le wane o re reng mofu o se a bolokilwe kgwedi ka morago moo jale go se go bonagala gore na e ka ba go setse eng. Ha e ba neneng mofu ya neng a bolokwa e ne le yena ya bonagalang a phedisa lelapa kore na o tla ba a sietse lelapa e ngwana mamedi wa ka. Jwale ge tlo tla bua ka yona megatlhelo ena. Mogatlhelo wa pele o ke tlo bua ka ona go Omang Funeral Plan ena yo re reng ke lefala moshwelella e ntlafaditsweng ke gore mokgwa ona ke wane o ka unang melemo ka Omang o ntse o phela. Mme o ka una tse latelang. Omang Funeral Plan ha o e ngodisitse o le setho sa yona o tsebe gore o na le tshireletso tsena. Ha o ka wa fokotswa mosebetsing o fuwa nakwana ka Omang Funeral Plan gore o tlo fumana mosebetsi o mong go ntse go thwe Omang ke yona e tla o lefelela seabo. Wena ha re a lebelela gore o tle Alliance Insurance o tlo lefa seabo. Taba eno re e bitsa ka gore ke premium holiday wena mamedi wa ka. E le gore ga o ka thwe mosebetsi mane wa thwe ga e ka nete re o kentse le thathamano la batho ba iswang lapeng e leng taba yane ya o fokotsa kapa retrenchment. O tsebe gore ga o kene Omang Funeral Plan taba tsa gago di a go tlhakela wena mamedi wa ka. O mong wa molemo o monate wa Omang Funeral Plan ena e ntlafaditsweng ke gore Omang Funeral Plan ena e ntlafaditsweng ga o e ngodisitse dilemo tse dingwe tse dintse tlhano ga di feta wena setho sa setlhogo o ntse o le teng kapa dikgwedi tse dingwe tse dintse masome a tsheletseng kgwedi tse masome a tsheletseng di etsa dilemo tse tlhano ga di feta fela go tloa ka nako no ngodisa botho ba gago o gotlisetswa karolo ya diabo tsa gago. Mme kgetlho la pele kapo ijana ka omanyane ya pele re ne re go gotlisetsa diabo tse lesome empa gona jwale jena re re go wena go gotlisetsa lekgolo dinoko tse masome a mabedi e leng gore o tla fumana 20% e tla gotlela go wena yeo re e bitsang ka gore ke premium back ka nako eo ya dilemo tse tlhano. Dilemo tse tlhano di tla feta go bela o fete tse dingwe o ne o fumane gape ka golwana ya gago go nne o fete tse dingwe ga fela o ntse o le setho se phelang kapa ga fela setho sa setlhogo se ntse se phetse wena Mosotho wa eso. Jwale ke fetele gape pele ke bontshe gore Omang Funeral Plan ena e ntlafaditsweng wena Mosotho wa eso ga o ntse o phela ga o fitlha dilemo tsane tse masome a tsheletseng a metso metlhano o ka emisa go lefa empa o lokela go nka tshireletso tlatsetso e bitswang ka gore ke molebe wena mamedi wa ka. Ga o nkile molebe o tsebe gore o ka emisa go lefa ga o fitlha dilemong tsa ntse masome a tsheletseng a metso metlhano mme ena o ka e sebeletsa gore o tlobe le yona kapa o tlo e ngodise pele o feta masome a tsheletseng a metso metlhano 55 ya dilemo e le gore e tla ga o fitlha 65 ebe o sothe go wena aa o so sireleditswe molebe. Ga re sa lebeletse gore o be le qheku le ntse le tla Alliance Insurance gore o tlo tla lefa seabo sa gago. Go feta mono wena mamedi wa ka e meng ya melemo e teng ka Omang Funeral Plan e ntlafaditsweng kore ga o ka golofala ya bangaka e re akanete golofalo ena motho enwa ke ya go ya go ile e le gore ha sa bona la e ka o tla loka gorofalo di mifuta emengata fela ngaka o a netefatsa wena mosuthwaeso o tsebe gore jwang ka palang o tla bo so o lefellwa ke o mang funeral plan ho ya hui le kapa molebe wena mamidi wa ka ke ntse ke bua ralo ka melemo yo ka e fumananya o mang funeral plan ha o ntse o phela ha o so o ingodisitse ena yo re reng ke lefala moshwelelle mme ke fetele pele ke re molemo o mong wa o mang funeral plan o na kwa se ka botsa ka ro se hlaiswa sena o so ka kenya letsete mme wa kenya matsete yana ka tsela tse pedi e ka ba letsete la tšhelete le o nang le morero gore ka morao go dilemo tse hlano ke batla e be ke le ntsha ha le butswa jwale mohlomong ke na le lebaka le itseng mona le lebaka la ntlo o batla gore a tla hla qale ntlo fatshe e mong e ka nna ba o batla gore ke batla gore ntlo ena ka jwale ke tlo tla e lokise e se e le nako e telele ntlo ena ka e le teng ke tlhoka gore ke etse di-renovations ka bokhutshwanyana e mong ka nnete o raya ka nnete nna ke batla ka morago go dilemo tse hlano ke reke se itseng kapa ke batla go iketsa stoko sa ka mohlomong thepeng eo ke e rekisang ge mabaka a na a ga e sale wena mamedi wa ka re le batho mme e ka ba karolo e nngwe eo re le basotho re e ka ba capital go wena ya ka bang o tlo ikalela kgwebo ka letsete lena la gago letsete le leng la bobedi e ka ba la thuto mo ka iphumanang wena mosethwaeso ga o se o thogo thata o se o le seo ralo e be bana ba gago ba se ba iswa sekolong ke o mang funeral planning wa utlwa gore ba tla fumana molemo bona ba ntse ba setse ba phela go feta mohe ka matsete ana a rona ga golo lena le o tsetelang fela ntle le la thuto lena le o tsetelang fela o ka tsetela bakeng sa dilemo tse hlano ke tsona tse ka tlase-tlase kapa wa tsetela dilemo tse leshome kapa tse leshome le metso e mehlano ya ba o se o ntse o nyoloha jwalo monate wa matsete a rona kwano Alliance Insurance ka o mang funeral plan ke gore ka mora dilemo tse hlano se o tsetetse ntse o ka tla wa fitlha bare baeso e re ke bone na nke ke ka tseba go adima ya ba ke fetisa lebaka le leng ke tsona hetse o lokelang gore o di tsebe kapa o tsebe melemo ya o mang funeral plan wena mosethwaeso e na yo re reng ke lefala moshwelelle e ra o le tjena ke nwe metsi ga ke gutla ke tlo fa gore na ka nako ya lefu o se fumana melemo ya mofuta ofe
1: e banna fusi ke wena
2: e ngwana monna o ntse o mpona monna ga ona monna a ka ba tshwaga mogoma jalo ka nna
1: monna ga ga lebatama le lekalekale wa tlatla emelela tsimo le montse
2: ke re ke tlo tlhaola motlhomong ke tla fitlhelwa ke monagano wa gorena ke nka eng ke e kopanya le
1: gao monna
2: e ntate lefule ya segobile
1: lefule
2: ya segobile ntate e lenketilemo ole ke setse ka ga dikoloto fela ke geleletse gaka o ko neletse metsi mo ntse ke phole ngwana
1: fusi monna
2: o rata setopo mmaeneng ebile bothata bona bo o tshabeya
1: phedi
2: go matha diofisi o batla setifikeiti sa ntho ena le yane go mo ntsha mmošareng go mo tsirisa bogogong gade ga ke se bone ntho tse ngata ga kalo tse bileng di dintu
1: fusi monna ga ke a leeletsa ga re le pitsong le monse e fetileng gore ka ga rena le ba bo rona ba sebetsang south africa ge batleng policy ya lepato e kgonang go re latela bona ga ba tlhokaleletse gona teng banna ebe ga o a tlhakelwa kae
2: teng ke a gopola ke a gopola kopano eno empa
1: ka ba kare go lona banna batho bao ga ba thuse fela ka gore ba o tsamaele leofising mona ka ba o thuse ka ditokomane ebile ba go latela mofumong ka kolo ya bone e phetseng gantle a ba mo tlise lapeng le baleng monna
2: go wa ntlhaba ka mantsho e monna e se kepe hele e ka ga o a tseba go koloi yane ya ga ditshepile a tlhola go a mantsha ma banna ga ba ka kenya ditshenyelong tse dingwe gape tsa go batla koloi e tlo mo tlhoisetsa ka godimo
1: banna we hai kgona fosi monna e tsa o bone gore o lema e sa le nako monna go seng jalo o tla jee motamo mošhaa a o ka tsoa utlwa pia moseme a le kwa kapa teng o tla etsang ai sala monna o inagana moo ke ile
2: ampatlholola mošhanana o thoke ke epi banna
0: Asimo he wena mamidi waka, ritswela pele jalo he wena Mosotho wa Iso ka Umang Funeral Plan ena yo re reng ke lefa la moshwelella. Ke kena mane melemong he wena mamidi waka yo he boholo ba yona ge e bitsang ka gore e se e le matshidiso. Ha o le setho sa Umang Funeral Plan ena e ntlafaditsweng, o ka fumana matshidiso a o fihlela 101,000 malodi. Wena mamedi waka ibile matshidiso ao a hao a tsamaya le ditshebeletso ka thoko wena mamedi waka. Ho tswa hore na wena jwale o ngodisitse ka tsela ya mofuta ofe. Ere ke bontshe matshidiso ke a tšhelete jwale ka ha se ke boletse. Re boetse hape matshidisong ao a tšhelete ho kenyeleditswe matshidiso a ka kopolwang lefu ha le hlaha e le la kotsi. O ka fumana ditshebeletso tse latelang. O fumana hanghang matshidiso a tente ditulo le tafole. O fumana moya o letsang hore o tlo fetise pi wena Mosotho wa Iso ha le fudisele le teng ka lapeng. Ho feta moo jwale o ka etsa ntho e bitswang ka hore ke tshireletso tlatsetso. Jwale tshireletso tlatsetso tsena ke ditshebeletso wena Mosotho wa Iso tse ding tsa tsona ke thepa e sebediswang. Ke o fa mohlala ke qala ka tsona. Re boetse hape wena mamidi waka o ka fumana kgomo, mme kgomo yena wena mamidi waka ke ya boleng ba dikete tse leshome e tla e le dinaka wena Mosotho wa Iso. Hobane Umang Funeral Plan wena Mosotho wa Iso re se re na le karolo eo re seng re bapala ka hare ho setjhaba sa Basotho moo re reng bahwebi kapa dihwai tse nang le dikgomo tsa nama tseo he wena Mosotho wa Iso ba ka fihlang ba raena re ka e fana e le karolo ya kgwebo ya rona gore Basotho ba ne ba tle kwano ba tlotla sheba dikgomo tse ba le o di tlhabela mafu jwale he batle go rona go fa vouchera eo ya boleng ba dikete tse leshome o re lai fela o lo kopana le mogwebi kapa sehwai seo se nang le dikgomo tse wena mamedi wa ka e ba o fitlha go kgetha kgomo mono e tlotla boloka mofu wa gago. Go feta mono re boetse re na le tshebeletso ya lejwe. Lejwe mona wena mamidi waka ho a fapana. O ka fumana lejwe la ho tloha bonyane 15,000 malodi. O fumana lejwe la ho ya fihlela 35,000 malodi. O kgetha dipakeng mona wena Mosotho wa Iso. Mme o so ka nahana hore na e ka ba tshebeletso ya mofuta ofe. Monate wa majwe ana ko rona o ka kgetha ka hare ho showroom ya habo rona ya lehae funeral planners ka nako yane ya lepato wena Mosotho wa Iso nako so ntse o itukisetsa go tlotla boloka mofu wa gago. Go feta mono he wena Mosotho wa Iso re boetse re na le ditshebeletso tsa lepato tse e kenyeleditseng le lekase. O ka tseba gore jwale o bo sore ke batla go kenya tshireletso tlatsetso ya lekase ke be ke re le ditshebeletso tsa lepato. So ntse o utlwa gore ga o nkile ena o so kare lona alliance ke se ke na le mofu tlohong le tlotla molata e be se le mokenya mmošareng wa lona. E tla re ga ke fitlha mono ke ntse ke tswela pele ka ditshebeletso tsa ka ga ke qeta go etsa claim ya ka ofising ka mane ke se ke kena ka ofising yona e nngwe fela ke sheba gore na ke se ke fumana lekase la mofuta ofe go latela ona ke nke ditshebeletso efe ke sebile ke sheba gore na ke tlhoka dikoloi dife tse tla ntsamaisetsa mofuwa ka go latela tshebeletso eo ke nkileng ya lepato wena mamidi waka. Mme tshebeletso ena e fitlhela jalo go dikete tse 50,000 e leng 50,000 malodi tsamaya le lekase tshebeletso ena ya lepato ho fihlella ho thwe ha boje mofu a qetwa ho bewa le jwena mamidi waka e tsamaya.

bare a tshe hona ha re rata ditshebeletso tsa lepato ga rata hore mofu wa rona a tla tshiswe o ka fumana ditshebeletso tseo he wa etsa tshireletso tlatsetso ya hore mofu a tshiswe me itlaba taba e sebetswang ralo wena mosuthwa eso ke rona ba Alliance Insurance ka umang funeral plan ina e ntlafaditsweng mofu wa hao o tla batlela botlole e ntle ha sa tshisitswe he ebe o tshelwa ka mong eba o tla thuswa ka sohle sa ditshebeletso tseno ho latela rona ditsamaya ka tsela ya mofuta ofe tla ba rona wena mamidi wa ka re phethang kapo re etsampale ka ha rona ha ya Lesotho hore ge o fe ditshebeletso o tlile sebakeng se le seng o sa tlowe mona o le bakwana o tloa kwana o gutlela kae kae hape wena mamidi wa ka o ka qetella nako e ngwe o fumane jwale o se o lahlehetswe ke ditokomane tseo ntse o di sebedisa jwale e nngwe tshireletso tlatsetso wena mamidi wa ka eo o ka e fumanang e le molemo hape ke hore re na le ntho e bitswang ka hore ke cash top up kgale kwana ga re ne re kena umang funeral plan re ne re tla go tlhalosetsa gore o ka kenya beng ka wena eba o kenya rangwane o ka felela mona ga o kentse rangwane ka seabo sa gae kapo matshediso o ka fitlha go amakana gona re le tsena go se o ka re e sale ke kena umang funeral plan ya pele kapo ke sentse ke na le setlhagiswa se e seng sa Alliance Insurance ke batla gore le nkele umang funeral plan mo e be seletsa tshireletso tlatsetso ya teng ya cash top up o ka kenya tšhelete e ka godimo kapa o ka tlatseletsa tšhelete ka godima matshediso o sentse o na le ona go tloa o tlatseletsa ka 5000 maloti go ya fitlhela 30000 maloti ga ke tse motlhala ga o ne o nkile umang funeral plan wena mamedi wa ka yane ya gold e sireletsang motho ka 25000 maloti kapa e sireletsang lapa wa utlwa gore ga o batla go kenya 5000 o so kenya 5000 e seba 30000 empa ga o batla go ya go mohlomong 50000 o ka kenya 25000 ka godimo ga o batla go ya go 55000 o kenya 30000 ka godimo go tswa gore na wena o rata go fumana tshebeletso ya mofuta ofe ke o etsetsa motlhala fela gore na cash top up e sebetsa ka tsela efe gore na o kene silver gold bronze kapa platinum ya o qetela e monate wena mamedi wa ka ka hare ho ditshebeletso tseo ka di fumanang ka nako ya lepato ke hore re se re na le setlabotjha re na le nkukele wena mamedi wa ka mme nkukele ena ke ya boleng ba dikete tse hlano re ka fana ka voucher ena ya bao ba le koloi e dulang mono lapeng kapo e sebetsang matsatsi a mararo a felletseng e thusetsa hore ho fetiswe mabaka nkukele e ka sebetsa dinthong tse ngata e ka sebetsa ho lata ditente ditulo le ditafoletsane ho tla hlophela tsa lepato e ka sebetsa ho ya lata yona kgomo yane ya hao wena mamedi wa ka eo tla botsotla e hlabela mofu wa hao e ka sebetsa ho aga metsi nkukele hoba dibakeng tse dingkaneng tlo tla fumana metsi a sokoleha e ka sebetsa ho reka wena mamedi wa ka grocery tlo tla sebediswa ka tlo ka nako eo ho sebeletswang hore jwale mofu a tle a bolokwe le hore batho ba ntse ba tla matshedisong jwale ba nne ba ja ho laika toropong o tlo o rekile dikhabetšhenyana tlo rekile ditampo o rekile dioli wena mamedi wa ka mme o se o ka utlwa gona nkukele e tlo ba bohlokwa ga kae go wena go feta mono he wena mamedi wa ka ka nnete bontate ba lotšheka e ka nna ba mabitlong mo gole ka nkukele ba ka be se ba re laika odima vene ya ba jwale ba laiša le dipeke tsa bona le dikgarafu ba fitlha ba tšheka ebile ba gutlwa ka yone e ntse e sebetsa e le teng lapeng mono ke melemo yeo ka e fumanang ka nako ya lefu ya umang funeral plan mme ke fetele pele ka pelenyana wena mamedi wa ka ke shebe melemo yeo ka e fumanang ka mora lefu melemo yeo e fumanang ka mora lefu e monate bona ba ha e sale le yona ha ho hlokaetse setho sa sehlogo kapo molekane o ka kenya tshireletso tlatsetso tse e latelang wena mamedi wa ka o ka kenya mosala e leng grocery benefit ya baneneng gore ga nka tlhokagala ke batla gore bana ba ka ba tle ba sale ba fumana grocery kapo ba fumana tšhelete ya dijo kapo tšhelete ya rente e tla ba thusa dilemo tse pedi kgwedi le kgwedi go tloa jwalo ka 500 maloti go ya tswa go dikete tse hlano tsa maloti so kanana gona ke mosala o mongata ga ka ka ngwena mamedi wa ka ga o se ka re ga o tswa ya ba fumana gore molekano wa ga o se a le sijo jwale o ne mo kentse mosala o itlela Alliance Insurance o fitlha o etsa kopo ya matshediso o fumana ditshebeletso tsane tse ke buileng ka tsone kgwedi ka moga moo go thwe go wena ae akhaontong ya gago he o se tla lebelela gore go tla kena kete tse tlhano kgwedi le kgwedi bakeng sa dilemo tse pedi le ga o ka gathwe ka nnete o tla lla ka se

ngwana wena mo sothwaiso le bana ka nne ba tla nne ba ya sekolong le ha ba bona dilo ntlo nye hirisitsweng o tla no o le ferente ha ontse itukisa go bona hore na o tswa ka lefe le ga ke bontse hape hore ka morale pato wena mamilwa ka matshiso o ka fumana wena mo sothwaiso o ka tseba hore ha o ka hlokahala e ba ono kene tshireletso ena ya thuto bakeng sa bana kapa o kentse bana ba gao tshireletso ya thuto ga tseba gore ga ba fitlha boemong bane ba tertiary kapa sekolong se phahameng ka mora high school mme tertiary ena e ka fapana go na le ba ka yang sekolong sa matsogo bana ba gao go na le ba ka yang sekolong sa university go na le ba ka yang collegeng ba ithutela dithuto tse itseng go na le ba ka yang sekolong sa mopheo jwale o tsebe gore wena mamedi wa ka o ka tseba gore bana ba gao le ga o se o le sio ba nne ba fumane mokgwa wa go lefelelwa school fees mono mo ntseng ba ntshetsa dithuto tsa bona pele tse tlotla fetola bophelo ba bona gobane jwale motswadi wa bona o tla ba sa a le sio jwale etsa bonnete ba gore o fumana educator benefit mme ka educator benefit o ka tseba gore o kenye bana ba bararo mme ngwana e mong le mong a ka fumana go fitlhelela jalo 25,000 maluti e ka tsebang gore mo thuse go ntshetsa dithuto tsa gae pele wena mosothwaiso go tloa moo he o ka tseba gore jale go kene yane ya molebe molebe ge a gopola wena mamedi wa ka gore pejana ga o kene molebe wena mamedi wa ka e tla go thusa gore ga o ka wa tlhokagala o le setho sa o mang funeral plan e ne sala e sireleditse ba lelapa la gago ga o fitlha 60 a metso e metlhano a dilemo e sala e sireleditse e o sireleditse wena mamedi wa ka o ntse o se o tlhokagale o ntse o phela gakege e sala e sireleditse ba lelapa la gago wena setho sa setlhogo mmogo le botlhe ba keneng tlasa policy ya gago jwale le ka mora lefu e etsa tsela e e tshwanang jwale wa utlwa gore na e ba monate o mokae wena mosothwaiso ke tsona tse o lokelang gore o lokele gore o di ngodise kapa o botse ka tsona ha o tla ofising tsa Alliance Insurance kapa o kopana le morekisi wa ditlhagiswa tsa Alliance Insurance ya reng wena ke tlo o tlhalosetsa ka setlhagiswa sena sa rona se setšha e leng Omang Funeral Plan ena yeo re reng ke lefa la mofelelela jwale ga ke fera ditaba tsa ka wena mamedi wa ka kere Omang Funeral Plan wena mosothwaiso e fumaneha Alliance Insurance ntlogolo e fumanege makalaneng a rona a teng setrekeng se seng le se seng mme e ka fumanega gape e rekisiwa kapo o ka tlhalosetswa ke morekisi wa ditlhagiswa tsa Alliance Insurance ya sebetsang Alliance Insurance kapa ya sebetsang le company tse ikemetseng tse tlwaetsweng ka gore ke di brokerage ya baneneng brokerage o ntshitse mosebetsi wa gae mono ya tsebang go tlhalosetsa ka bokgetse ke bona ba gae sa le wena mosothwaiso ka setlhagiswa sena sa rona se setle se bitswang Omang Funeral Plan gang gore ra o tlhalosetse o imamelela sona o mo botsa dipotso o iketlile ka morago jwa le ga o seore a ke lokile ke a ngodisa a o ngodise mme go ngodisa go bobebe o tla le mabitso le ditlhago tsa botlhe bao o tlang go ba ngodisa o bile o ngotse dinomoro tsa bona tsa di-ID fatshe e le gore e mong le mongwe o santse o ngwala ID number ya gae ga ba ke bana bana godima birth certificate o santse o na le nomoro ya bona ya ID jwale o se tshwenye wena mosothwaiso o a dumela gore ya nang le ID number ke ya nang le karate fela tlo le tsona o di ngotse fatshe ga lokele o bonke dikopi tsa bona o ka tla o santse o di ngotse fatshe ya ba o fitlha o thusiwa ke morekisi wa ditlhagiswa tsa Alliance Insurance e bataba tsa gago di tla tlhaka ka tsela eno e jalo wena mosothwaiso go be bobebe go wena mme ga sa o ngodisitse o na le tokelo ya gore ga fetsa o nnotle o tlo re botsa gore na ga na leitse ye e sebetsa ka tsela ya mofuta ofe ga na lelalanga ke leng gopotseng gore na mo go itse gomo ke e fumana rang ga ke dula sebakeng se itseng gomo nka e fumanela nka e fumana go kae ga se ke na le mofu kore e be ditaba tseno tse sa felleng motlhang o e tlang Alliance Insurance kapa motlhang o kopanang le morekisi wa ditlhagiswa tsa Alliance Insurance e ba wa o ngodisa o nka tokomane ya gago o e boloka kwana go togopong e be o se o kopana le rona fela ga o tlo lefase yabo empa tse dingwe o seo sa di gopole Omang Funeral Plan wena mosothwaiso e etseditse gore nako ena kao fela ga o gopola o tlotla lefase yabo sa gago nno botse le ka dintho tse dinye le gore e tsebe go dula ka tlhogong o tsebe go utlwa monate wa gore na matshediso ya gago a tlo tsamaya ka tsela ya mofuta ofe ga ke fera ditaba tsa ka wena mosothwaiso kere
Alliance Insurance kana le nomoro yo ka iletsetsang e sa lefellweng. Mme nomoro ena ya rona go tloa goreng ya bosupa goseng go ya fitlhela goreng ya lesome ka shwalane o tla fumana gore o ntse o ka iletsetsa wena mosotho wa heso, wa fumana ditshebeletso tsotlhe tsa Alliance Insurance, wa botsa kapa wa kopa gore go sane o tlo laeletswe motho ya tlatla go thusa, kapa e mongwe o sa ntse a re nna se ke na le mofu e le setho kapa e se setho sa Omang Funeral Plan, fela rele o rata go fumana ditshebeletso tsa gore na a ka fumana go latelwa setopo jang, kapa a ka fumana gore a tla isetswe mofu mošareng jwang. O tsebe gore wena mosotho wa heso re ntse re ka tseba go thusa. Nomoro ya rona e sa lefelelweng ke 800 10 888. Ke phetha gape 800 10 888. Ke nomoro yo o ka re fumanang go yona, wa e letsetsa ke mahala go e letsetsa wena mamidi wa ka. Go feta moo he, o ka tseba go romelela nomoro kapa o ka tseba go romelela molaetsa nomorong ya rona ya WhatsApp ya 6200 5600 6200 5600. Wena mosotho wa heso, go tloga moo re fumane leqepheng la rona la Facebook, kapa re fumane Instagram, kapa re fumane ho LinkedIn wena mamidi wa ka, kapa o re fela www.alliance.co.ls ke website ya rona. Ka tseba ho bua le rona ka tsela tseno wena mosotho wa heso, ya ba ditaba tsa hao di hlakile, o tseba hore o fetise mabaka ka pele ka mokgwa o ka kgonang ka teng wena mamidi wa ka. Hopola hore Alliance Insurance e teng bakeng sa mosotho e mong le e mong, mme wena mamidi wa ka re etsa bonnete ba hore o fumana ditshebeletso tsa rona o iketlile hohle moo o leng teng ka leleme la hao. Ke emisa mona wena mamidi wa ka, o be le bomamedi bo monate, o be le letsatsi le monate wena mamidi wa ka. Lebitso la ka ke Makhosi Kipolo Kifoko, ke nkaka e mona wa Semenana, ke masesebale wa Dibonosotho, ke leswana le molemo ha e soma site.

0: Aola meke.
1: Ao and then din sa ke go rwa tuta so.
2: Hai mna ma bana ke ile tla bonye nngwe ka popa ngwana ka mo lepela bo sibuka o fela a ja tswae go.
0: Ah jaka mara bona sawara ba bona. Are na ka cafe no stress no fee jaka.
3: Ba cha ba ka jeno le na le matla. Itsireletseng le boka mo so ba lona le phele ka thaba. Lena ka cafe ke mo go mo tshangwa o tibela HIV ka mo gwa wa ente hang ka mara di go di tsireletseng. Se ba bo ya mo ba hawo. Ka la le ka jeno. Phediso ya HIV e tla ka tibelo.
4: Mola etsa ona o utlisetswa ke le kana la bophelo.
5: Come home to Pick n Pay with more savings every day. Smart shoppers get 750ml Domestos thick bleach for only 28 maluti 99 each. And 2kg Sunlight hand washing powder for only 59 maluti 99 each. Come home to Pick n Pay. Valid 21 to 31 May. T's and C's apply.
6: Marana Moshesho apili. Lebawa ninga seletsa lebona. Basietse basotho bakajeno. Na hae manoni e metsi a mangata. E le tsatsi le moya tse hlokileng e kgahlehang ka matsarang ka tsaranka. Empa bana ba sotleile ho feta ditšhaba tse ngata tse kekeng sa lekanwa le Lesotho ka manoni.
7: Mamedi re ha ho le tjena he re tle re hatele pele ka ditaba tsa rona tseo re o tshwaretseng tsona ho seng hona lenaneong lena la thahameso. Ha jwale mo mamedi metsotso e mehlano re furaletse hora ya bo robedi. Kgatelopele ya rona he mamedi e hodima ditaba tse amanang le sepetlele sena sa Mohlomi. Mo mamedi maobane le tona la bophelo le arabetse ditaba tse amanang le sepetlele sena sa Mohlomi ka hare ho ntlo ya Senate. Me ha mo mamedi pele ho moo e re ke go hopotsa ditaba tse ileng tsa hlahella ho tswa ho monamudi ka sona sepetlele sona sena sa Mohlomi gona o ile a be ha ditaba jwang jwale ka mora mo mamedi re tla go fe ditaba tsena tsa letona la bophelo.
8: Hore na sepetleleng sena sa Mohlomi na ho sebeditswe ka sebopeho sefeng. Monamodi o ne a ile a ntsha dikgothaletso tse 90 a metswe e supileng. Mme ka hare ho tsona ho bonahala fela ho na le tse 12 tse e leng hore di nketswe bohato di kentswe tshebetsong. Tse 15 ke hona di bonahalang e ka di a tsitsinyeha di ntse di sebetswa le ha di so ka di phethahatswa. Ho feta mona re na le tse 70 tseo ho senang letho le etsaetseng ka tsona mme tsona di ntse di so ka di kengwa tshebetsong. Maemo ana ke ao monamodi a reng ha a moelehe hohang hobane a bontsha bosebeletsi bo bobe le ho se hlomphe ditokelo tsa mantlha tsa bakudi. Ka hare ho dikateng tse monamodi a ileng a di fumana, monamodi o ile a ithuta maemo ana tsa maonya hae ditsing tsena dibakeng tsena. Sepetlele mona ya pele eo re ka ra e qollang e ka hodimodimo ke taba ya tlhokahalo ya dingaka tse sebetsanang le mafu a kelello. Ke ka nako e telele Lesotho ho bonahala hore ka hare ho sepetlele sena ha hona batho ba ithutetseng mafu a kelello ba sebetsang hona sepetlele mono. Re na le bothata ba hore boholo ba bana ba Basotho ka mora hore ba ithutele bongaka ba mofuta ona ba ya makgulong a matala. Mme sepetlele ha se kgone hore se fumane batho ba nepahetseng hore ba ka tla sebetsa le bona hona moo. Mme ka hona, hona ho kgina tshebetso ka mokgwa o makatsang. Re fumana ho sebetsa fela dingaka tsena tse re reng ke tse akaretsang tse sebetsanang le mafu kaofela mono. Jwale melao e hlakile e tsamaisang sepetlele hore na ho tlameha hore ka hare ho lefapha lena leo re le bitsang forensic unit. Ke ka mane ka moo ho bolokehileng kapa ho bolokwang bakudi bana ba o gereng ba ne ba ile ba etsa dikolo tsa molao ba le maemong a o re ka gareng kelello tsa bona kana kweno di ne di sa sebetse ka mogo wa lebe ka ba ne bana ba bona hala ba ena le bothata ba kelello mme ya re ha ba fitla magotleng ebe magotla a etsa qeto ka ba ka bo masterata ba etsa qeto ya hore ba ke ba nkwe ba lo beiwa mane sepetlele hore ba ke ba hlahlobe hore na ba entse tlolo tseo tsa molao e file e le gobane ba ne ba latlhetswe ke kelello ka nako eno ka batšhee mme o bonagetse gore bogolo ba dula mono dilemo tse ngata gagolo re na le batho bo o tlo fumana gore ba tlabe ba re bona e sale ba qetela masego pele go sephetho ka ditlolo tsa molao tse e leng gore ga ba ne ba le ka gara go ditsi tsa tlhabololo tse dingwe e kebe le gale ba ile ba dula ba ba ba qetelela ba tswile ba go fetse magae empa ka lebaka la gobane molao o tlama gore jalo go be le ngaka e e tla tlhatlhoba ya botsibi bona bono ba mafu a kelello tlhokagalo ena ya gore ena ya gore ga gona dingaka tsa mofuta ona e baka gore jwale ba dule mono dilemo tsena tse ngata ba sa fumantshwe thuso e nepagetseng lekala la tsa bophelo di ile la qeteletse le fumane ngaka e le nngwe e tlhagang sebakeng sane se o thweng ke sa cuba bothata bo teng ke gore ngaka ena o fitlheng ga gae mona ya pele o le a tlamega jale a ithute puo goba a sa tsebe segoa go ithuta puo jale le ga a ngwala mona jale e ntse tla qeteletse le mathata goo jale re qeteletseng re bona gore le ga etsa ditlhatlhobe tsena tsa di etsang a fana ka direporto ga a tsamaye ka pele ka mokgwa um motho a naka a lebelela e tlile re na le bothata bono bo e leng gore lekala le tlameya gore le sebetsane le yona gore na e be ba ka qeteletse ba entseng gore ba bone gore um bakudi bana ba thuseya kao fela go feta mona re na le mathata a mokgwa wa go tsamaya re na le batho ba bitswang di-social worker mane di-social worker di sebetsana le ditaba tsa go bona gore di tla tla di kopanya batho bana qetelong ga e ba motho a se ya o takatswa a tsamaye a fitlhele gae um le malapa le gore na metseng kwanana ba ka moelega go etswa go bitswang home assessment empa ka tlhokagalo ya transport ditaba tsena go ba thata gore di phethagatswe mme di botlhokwa gore bakudi ba qetelele ba gotletse malapeng motlha go thweng ba lokolola sepetlele se sebetsa ka koloi ya ambulance ambulance ena e nngwe e sebetsa ntho nngwe le nngwe ya sepetlele e isa bakudi dipetlele tse dingwe ga e ba ka kulebe o tlameya gore motlho mongwe a iswe Queen Mamohato ga e gutla mono o tla botho e le o lata thepa e nngwe itseng lekaleng ga e gutla mono o tla botho e na le di-social worker di tlameya gore di ye mogotlong ka yona gono sentse le o bontsha gore ga e ba ke yona fela koloi e teng e sebetsang e tlile re na le bothata sebaka seno se tlameya gore se fuwe dikoloi gore ba tle ba tsebe gore ba phethatse mosebetsi wa bona gantle ka thelelo ga gona dikoloi bo mme le bontate tlile ke leqeme ke bothata bo teng ke bothata bo ne ntse bo le teng le mo ntse tharo tse fetileng empa ga bo bonagale botlhile borarolaile instead ntho e tsaetseng ga jale ke gore ambulance ka re yona jale e se sa sebetse gantle se ba fuwe koloi e le nngwe e leng yona e phethang ntho e nngwe le nngwe ya sebaka sena go feta mona ke a gola ntho ya botlhokwa ke e tlhalose gore go na le komiti ena eo go thweng ke advisory committee e sebetsanang le yona gore e tle re bakudi nakong eo ba seng ba tlhatlhobuwe ke psychiatrist komiti ena e sebetsana le gore itse e etse dikgothaletso go motlotle gore batho bana ba kopelwe tsharelo go bua ka batho bana ba forensic unit. Empa komiti ena e qetetse go sebetsa ka 2016 ke lemo tse leshome tse fetileng. Ha ho so ka ho e ba le komiti e nngwe gobane dilemo tsena kaofela e sa le sepetlele se sena psychiatrist. Jwale psychiatrist ha e le siko re ne re ene sitwa hore ho etswe reconstitute kapa ho etswe komiti e nngwe gape ntšha gobane molao o tlama hore komiting ya mofuta o jwalo go bo ho na le ngaka e nang le botsebi ba mofuta oo. Mme ka hona bakudi e sale ba dula ka nnete dilemo tsena ba emetse hore komiti ena e tletse ba hore e thewe botjha. Ehlile se le ka nna la utlwisisa hore go na ona ka nnete se le kgatikelo ya ditokelo tsa mantlha tsa bakudi. Go feta mona bomme le bontate ke bue ka taba ya ho tlala haholo wa batho bana sepetlele moo e le bakudi. Sebaka sa nene se etseditswe fela gore se ka nka batho ba lekgolo le leshome empa ha jwale se na le batho ba lekgolo le mashome a mahlano a metsemene 154. Ka mane ka morereng ka forensic unit re na le sebaka fela sa ho etsa accommodate kapa wa monela bakudi ba mashome a mararo a metso e meraro. Empa ha jwale re na le bakudi ba mashome a robedi a metso e mene.
7: Mamedi rere ke re ke se re tla khutla.
5: You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on Mr. Pasta Spaghetti or Macaroni, 500 grams, any two for 29 maluti. SSP Brown Sugar, 2 kgs for 39.99. And Stork Country Spread, 40% fat spread, 1 kg, buy two for 89 maluti. Valid until 7 June. Get so much more with the ShopRite price.
9: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers and save on deals like Kellogg's Corn Flakes, 1 kg for $76.99. Clover Bliss Double Cream Yogurt, 1 kg for $39.99 each. And Clover Crush 100% Fruit Juice Blend, 1.5 litres, any two for 75 maluti. Valid until 5 maluti. Valid until 7 June. Only at Checkers, Miss Siru Mall.
7: Tlhaloso ke ya gore sebaka sena he mowamedi sa mohlomi se na le matsetse le dikokonyana tse o nyaonyang sepetleleng sona sena sa mohlomi.
8: Penšene ya ka e tlhokang mme wa tlhokega gore mmuso ka lekala o bone gore di-occupational therapist di a eketswa molemong wa bakudi. Go feta mona ke fumane ka nnete go na le bothata bo tshabehang bo amanang le ditaba tsa general health le hygiene. Sebaka sane go tletse ke dinta, ke mafu, matsetse, ke bakudi ba na le mafu a fapaneng a letlalo, scabies, ba ke nyongwae. Ngwae e ngata e sa feleng e ba tshwarang dilemo e sebile se sa fole. Mme hona ho bakwa ke hona bohlweki bona bo siko bo bakwang hape le ke taba e nane re reng ke ya ho petetsana ho ngata hwa mono, overcrowding. Le ho hlatswa hona moo o tla fumana hore le metšhini e hlatswang le yona e tsamaya e robeya mme e ba bothata hore e lokiswe ka nako. Re fumane re na le diqholotso tseno le go feta mona ka nnete re ile ra fumana hore ka mora hore metšhini e lokiswe le mefuta ya disepeneng e sebetsa e ne se e bolayang yona matsetse yana ana dulantsa dile a le teng ka nete ke ditaba tse sa jiseng ditheohelang ke maemo a sa mo eleheng a o reng a lokela gore a ke a shejwe ka leitlho le leng tse ding tsa dintho tseo re tla re ka nnete re di tlhokometse ke gore go na gore o boneng ke kgatikelo wa didikelo tsa mantlha tsa botho tsena tseo re di fumaneng ka gare go molaotheo wa rona mme
7: mamedi he mona ke ne ke o gopotsa fela gore na monamodi seo a ileng a se fumana sepetleleng sena sa motlhomi na ke ditaba dife ga a ne a fana ka tlaleo mo namo a tlhalosang gore go na le matsetse e tlile sebaka sena ga se a bolokeya gore batho ba ka phela go sone ke ka mokgwa a di beileng ka teng he moamedi ditabeng tsena tsa monamodi mme he moamedi jale letona le arabile ditaba tsena maobane ka gare go ntlo ya senate jale a tlhalosa gore na godima potso e e ntsweng ke setho sa ntlo yona ena na ditaba tseo go ka gathweng di fumane ile le mehato e nkuwe na ke efe e le letona la bophelo moamedi jale ga re ke re utlwe ka gabo jale ka kotlolo ya letona gore na le reng godima tsona ditaba tsona tsena tsa sepetlele sa motlhomi
10: mabapi le tshwaetso ya matsetse dinta le ngwae kapa go tlwaleileng ka gore ke gophole sepetleleng sa motlhomi bothata bo bogolo bo bakang tshwaetso ya dikokwanatlhoko tsena ke tshubutlhalano ya bakudi gagologolo phaposing ya dipatlisiso forensics ha jale palo ya bakudi e feta 80 ga sepetlele se etseditswe go nka fela lenaane la 35. Mabaka a mangwe a eketsang go ata ga dikokwanatlhoko tsena a kenyeletsa go atamelana gagolo ga batho le go abolelana tse dingwe tsa disebediswa ga bakudi. Sepetlele se kentse tshebetsong mehato e mmalwa go rarolola bothata bona. Ntle le go fana ka kalafo e nepagetseng go bakudi ba amegileng sepetlele se entse tse e latelang. Ya pele, setsi tshebedisano mmogo le ofisi ya Health Maintenance Project Implementation Unit HMPIU and Lefapha la Tikologo Environmental Health di faile khampani ya Darlington Holdings go fafatsa or to fumigate setsi ka meriana sebakeng sa taolo ya dikokonyana le tlhokomelo ya sepetlele le tikologo e amegang ya sona. Ga jwale re emetse letsatsi leo fumigation e tla etswa ka lone. Ya bobedi, go boetswe go ntse go etswa boiteko ba go bona gore bakudi ba phaposing ya forensic ba lokelwang ke go lokolola ba lokololwe e le go fokotsa tshubutlhelano eo e leng sona sesosa se segolo sa bothata bona. Tlhokagalo ya botsibi ditabeng tsena ebile sona sesosa sa boemo bona. Sepetlele se se se amogetse setsibi sa mafu a kelello psychiatrist go tlhaga ka ntle go naga go ntshetsa tshebetso ena pele. Ya boraro, sepetlele se ikemiseditse go matlafatsa mehato ya thibelo le taolo ya ditshwaetso mme se mothating wa go fumana tharolo ya moshelela ditabeng tsa bothata ba tshubutlhelano. Ke a leboga motlhomphegi.
11: Letona le Garane o ne ke kopa mongapotso a etse potso e nyenyeletsang.
12: Madam President, mme letona le Garane ke letona le le cha cha cha cha la health re mona ha a hlapantsha ke ile ke mosebetsi wa hae ona botso ena ka e se ke ya checha a le siko a ile kwana ka taba tsa IPU kwana ku assembly ya ne ya WHO mme ke ka nepo ka nnete mme ha re motholetse ke mosebetsi wa hae botso ya ka e nyenyeletsang ke ena ke mametse hantle ka ga botse re tsena le kgabane o go hona le ntho e tshwanetse overcrowding o ka capacity ya setsi seo ke 35 e kgona go nka batho ba 35 fela overcrowding e mono o re ke over 8 it's more than double you can imagine kore ke goletse ke mo kgona ga e baga go gope diatla ba re ba hesitant re na go opela ntho e tse diatla jwang kannete it's more than double ya bakodi bano ba lefuleno ka mono ba ka mono jale motlhomphi ga araba gore leka la tsentse le itlhopha le sebile le fumane company e e fueng tendera ya gobetsa fumigate ga o fumigate mme o ntsha ntho engwe le engwe le ngwe ka gomonyeno jale o fafatse o fafatse o fafatse ebe jale o tlotla o kwala sebaka seno aka hlakisa gore na ka nako ena jale a lwetsa fumigate ka mongwe he a le o fafatsa o tla ba babeile kae batho ba bangata gaka lekale mo morero wa lekana kofo lekala le itlhophile jwang le ilo babeya kae mmeswešo nakong e a ntsang yanyatsa o lo babeya kae madam president ko tlhokomedise gore bakudi bano ba setsi seno ke bakudi ba tswang diterekeng tsotlhe tsa lesotho tse 9 sena sa masego ke sa lesome ka o fela diterekeng kwa nagana le batho papagana le dinyewe tsa batho ba nang le mental health cases ba o bonang ka kelelo ya bona ga e sebetse gantle ba tlisiwa ka mono ka sepetlele sa motlhomi ba tlo assesswa jale ga ba ntse baeme bana ba reng ba emetse aka ena e buileng ka yone ya lentswe le letelele leng kgakang ba ntse ba le teng ka mono jale ke rena morero wa pele ko rena o lo ba beya kae nakong e wantsanyanyatsa mme go etsa fumigate the place ga onke beke go nka nako o tla ba bebeile kae ke potso yaka ya pele potso yaka ya bobedi ke gore na madam dinta matsetse le ngwae ga ngata go feta di tlhasa gagolo bosiu ka nako ya boroko ga batho ba gobetse jale batho ba ba ka mono bana ba sentse ba na le mathata ebe ba kwabala ka mokgolwang ke ne ke batla go kopitšhaka fela o ko ikenye ka gara rome e tletse batho ba more than 8 na ba kwabala jwang ebile ore sesosa se segologolo go ya ka dipatlisiso tsa lekana ke gore matsetse ngwae le dinta tse di ba koe ko o shakelana thepa thepa e ka moo e tlapang for hygiene purposes e tlatswang e le gore haitsinotina e nyanyana e a fokola e kae gantlentle mme le supplya ga kae ka kgwedi ba fua di eng for go cleana se ke o go tlapa mmele fela ke se ke tshaba le go botsa go felana dikobo tseno tse ba gobalang ka tsona le di-uniform e re ba e apagang ka mono e gobedina yona e be e tlatsiwa jwang supply aka tlhalose re na le letala gona ba fua dintsho tse tlapang ga kae ka kgwedi ke a leboa motlhomphe
13: honourable minister
14: ke a leboa motlhomphei madam president ke le bo mphompei ka potso ya hai ka dipotso tse wa di bututseng ke be ke tsalo sa hore be ke nye fitile mo hlanga ba eso mo ho le dikagabo di le le teng empa ka ya bo mali ma bo bo holo mphompei le tuna le ne le setse ofisi ya bo pelo o ila a ne ya dikeng tsa ho hlokolwa fele ke bona ka ile ho ferekanya ditaba tsa hai o tshetsitse dipotso dikagabo di ntse di teng mme ke kopa ke mpe ke wele dikarabong ga ke se ke tlhalositse ditaba tsena. Potso e nganyeletsang ya pele ya motlhomphei o botsitse ka ditaba tsa gore na batho ba tlaiswa go kae nakong eo go ntseng go fafatswa lwantshong ya dikokonyana tsena tse teng mono, mme karabo ke gore go hlwangwa gwa motho ya thusang o hlwauwa ka magabane, mme o hlwauwa ka gore na o beya magalofi wa tshebetso, mme lekala la eso ga le utlwa gore motho ya jalo o tlo thusana ka mogalo o tlhakiengwa gore na o tlo sebetsetsang le lekala go tlosa batho ka moo ke gona a hlwauwang. Ke nnete di-facility tsa gona e bonagala, facility ya gona ya motlhomphei e maemong a sa kgotsofatseng, empa se tloetswa kore go kokebe go a fafatswa gotlhe ka nako e le nngwe go ka beyang batho tlokotsing, e le gore go tla bonagala tshebedisano mmogo le motho enwa wa rona a tlotla a fafatsa gore na bafeng ba tlaiswa ka letlhakoreng lefeng nakong e go ntse go fafaditswe ka mo baleng ka teng. Jale ba tseba gore ga ba ya ka moo e be jale go fetelwa sebakeng se seng, mme go tla lokela gore go tlalwe gagolo ka mo otlhileng go seng go le go begagolo, e le gore bakodi ba rona ba sepetlele sa motlhomphei ga ona nako ba tla fumana ba se ba le seterateng gobane go thuo go a fafatswa ka mane ka gage. Ke kopa ntlo e kgabane e tle e kgobe matshwafo gore lekala le tla nka megato e nepagetseng go bona gore bakodi ba ntse ba tlhokomelegile nakong eno ka go ba rotata ka gara facility eo re ntseng ke na le yona. Potso ya bobedi ke gore na batho ba bangata ka mokgwa ona ka masome a makana e be ba robala jwang ka gara sebaka se se kalo.
7: Mamedi, re re pele re utlwa gore na batho ba robala jwang re ke re rekise ge ya gutlha metsotso e masome a mararo ka moragora ya borobedi.
13: Modern professionals are under pressure to deliver more, faster, and better while juggling complexity, compliance, and constant change. What to do?
15: Artificial intelligence.
13: That's it. Artificial intelligence is no longer the future. It's here, and it's practical.
16: Computer Business Solutions, CBS, presents AI for Professionals, a powerful business-focused training course designed to boost productivity, performance, and real-world impact.
13: Are you a manager, supervisor, or team leader in the public or corporate sector? If your role involves analysis, reporting, planning, decisions, or delivery, this course is for you. This two-day course is about real work, real tools, and real results, helping you think smarter, work faster, and deliver higher quality outcomes using modern AI.
16: Visit us on 4th floor Post Office Building, Maseru, or call us on 522-1100 or send a WhatsApp message to 5958-1733 or you can send an email to sales@cbs.co.ls. We are also available on Facebook.
13: CBS, promoting professional excellence in the AI age.
17: Beyond technology.
18: Na mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga, mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22322122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse, our beat.
7: Mamedi, ha re tswele pele metsotso e mashome a mabedi a nang le metso e supileng pele re fitlha o reng ya bo robong.
10: ho bua nete fela ke bile ka komiti ha ke tse ke le ka parlamenteng bile ke fuwa thume ntsha ne ke tse dintsa dintho tseo e sala re ntse re ipotsa hore na taba ye e ya tsa hetse jwa ya se tshaba se se ka khaba se ka se ska empa se tsa hetse ke mo hwa ona le kala le ntse le nka me hatu ne ka nya ho batla batho ba le ho fukotsehe wa tseba e se ho thata le ho kwisa ona batho ba le ba go bala jwang bo mo go ka mono e se ha se bo ya mo bo amohele ha ne le kala la yeso le ne ka matla go bona hore batho ba jolo ba fukotsehe ho latela dipalo tse teng ka mono jolo ka re shulu hore ba bang ba tsantse ba emetse fela information ne ba lokelang hore di nyewe tsa bona di fumane hore na ho etsa halang jang jane ba tsebe hore ba fukotsehe e se ha ba go bale ha monate ho ha le hona ho arolelana ho e se ba arolelana ho ba jwale se teng ba lokela hore ka ofela nolo ka batho ba seng ba le sebakeng so ba sena boikgethelo hore ba bone hore ba phedisana ba arolelana jwang ning ileng ya ntse ntse nge sa bana ntse nge ba bakela bothata ile go thagolwa moshwelela go hore ha le kala le ntse le itukisa go etsa better facility bunyane ne o lwania na kwana ibe hore dipalo tseno tsona di bona hale di ya ga le thati le lokela go be ba fitele mo ba lokela go ya teng e se ya sima e mo a dumelang ho ha mo mhlonthe Madam President e nngwe hape ke taba ya thepa maka ditaba ena ya thepa hore na ba fuwa thepa ha kae le hore na thepa ya bona e lekane ehle ke bothata bo boholo jwalo ka ke boletse hore ba hle ba bolelana thepa boteng ba yona ka mono e ntse le leqeme mme leqeme lena le ba buima haholo hore re ka le hlolahang hang re le lekala ha re ntse re na le mathata ana hore ha re kopa ho ekeletswa mane jwale e tla bontsha hore se re fihlile ceiling ya budget ya rona e se ho na le leqeme empa tshepo e ntse le hore le rona re le lekala ha re ntse re dula fatshe re lokisa le ho etsa reprioritize welfare ya bakudi e leng bona beneficiary tsa ditshebeletso tsa bophelo e be re tla bona hore na re ntse re ekeletsa jwang re tlosa ho tse ditse ka ba mohlomong ha di hloke immediate attention jwale re isa mona moo di hlokang hore di hle di ye ho batho bao re reretsweng hore re ba thuse directly ke a leboha
7: Mamedi he ke ka gabo ya letona ka mogo a arabetseng ka teng hopola hore psychiatrist yena yeo ho buang ka yona ka lengwenyane he yeo he mamedi ke o hopoditseng yona ya monamodi o hlalositse hore diphuputso tsa hae ha a sheba monamodi ke hore yona ngaka ye yeo ho buang ka yona ya e hlahloba mafu a hloho jwalo e nngwe fela jwale le boteng ba hae ke hore ke hona a ntseng a ithuta puo hore a tla tsebe hore a sebetse hobane jwale a sa tsebe puo hantle ke hona ntse a ithuta puo mme ke engwe ya ditaba tseo ho thweng di baka dikgotletsane tabeng ya tshubuhlelano yena e ka mona ya batho ba nang le bothata ba hlogo ke ditaba tsa sepetlele sa Mohlomi sena he Mohamedi tseo re qetang ho fa tsona e re pele re fetela pele he Mohamedi nke ke o fe monyetla wa hore o hlahise maikutlo hodima lefupu lena leo re o fileng lona lena o tla kena le ditabeng tsona tsena tsa monamodi monamo wa neng a fana ka tlaleo ya tikologo yeo a supang bohlaswa bo akgang madubadube le hatshosane tse bonagalang jwale di hlile di sa phedise setšhaba ka tsela e nepagetseng ka gore o re ke kgatikelo ya ditokelo tsa botho diketsagalo tseno tsa bohlaswa bono bo bonagalang dibakeng tsena 212199 56 kapa plus 266 599 56 re utlwe maikutlo a gago ya momamedi pele re fetela ditabeng tse dingwe gape tseo re o tshwaretseng tsona ga nke ke utlwe maikutlo a gago go tsena fela kamona ka WhatsApp o sebedise nomoro yena he mo amedi ya 62009956 62009956 ke yona ye mo amedi o ka tsena ka yona ha o hlaisa maikutlo a hao e nomoro e jwalo 212199 56 ka plus 266 599 56

0: re le boha ho fitla ha tona kholo majoro re thabile a holo ho amohela ntate majoro le ntate mokgotho le bane ba tsama le bona hona ho bontsha ka nnete hore mhare ha South Africa le Lesotho re ikemiseditse hore re sebedisane hantle le ka yona nako ena ya coronavirus re ikemiseditse hore dinaha tsena tse pedi di tswelle pele ka tsela e ntle ya ho sebedisana.
1: Ke tjhaketse ntate Ramaphosa mona ka lebaka le ka sehlohong la ho lokisa dikamano dipakeng tsa naha tsena tse pedi le ho tlamo leboha ka tshebetso ya hae ya dilemolemo ya hore re lokise maemo a rona a dipolitiki re kgutliseng botsitso. Mme Basotho ke a tseba mme ke le utlwile hore hona jwale tjena le batla fela puso itsitse e le hore jwale re tla re kgona ho lefa tshebeletso.
2: Morana Moshweshwe wa pele le ba ba neng a sebetsa le bona ba sietse Basotho ba kajeno naha e manoni e metsi a mangata e letsatsi le moya tse hlwekileng e kgahlehang ka matsarangkatsaranka empa bana ba sotlehile ho feta ditjhaba tse ngata tse kekeng sa lekanwa le Lesotho ka manoni.
3: Ha feela re sa fetolele ditlwaelo tsa rona tse Sotho re tla dula re hamela letanti ka hona tlhopho botjha e tlameha ho qala dipelong tsa rona ka bomong re le batho kaofela. Ha re kope Morena Modimo a re thuse a kenye dipelong tsa rona moya wa lerato la naha, lerato la setjhaba sa Basotho le moya wa kutlwelano bohloko.
4: Amedire ke tla ka mona ka melaetseng ke batla ho bala molaetsa wa ntate Letshwara. Ntate Letshwara a le ka Qwading ko o nyametse fela hemo Mamedi ke ntse ke o nka maikutlo a hao re ha ke ntse ke sheba molaetsa ona wa ntate Letshwara hantle. Wena o ne o kena nomorong tsena tsa 2121 9956 le hodima ditaba tsona tsena tseo letona le arabetseng setho sa ntlo ka potso tsa hore na ba etse hloko ditaba tsena tse etsagalang sepetleleng sena sa Mohlomi. Jwale ebile o re le pele nka ka ba letona ke bile komiting ya social cluster moo jwale ditaba tsena ke di boneng ka kotloloho, mme ebile ke ne ke sa utlwisise ebile ntse ke sa utlwisise gore na le tsela eo batho ba kgalegang ka yona mona sebakeng sena ba phomola jwang hodima palo e lekanyeditsweng gore e be 35 fela jwale ba ka hodimo 80 gore na tsela eo ba phelang ka yona ke e jwang hemo Mamedi, ke ka mokgwa ditaba di leng ka teng. Ke ntse ke le ka gore ke tle ke bule polelo ke bule maikutlo ana Ntate Letshwara a le ka Qwading ka mona. Ntate Letshwara ke tlotla ke nka maikutlo ana hao re tla re tseba go fetela ditabeng tse dingwe. Ha ke ntse ke tla go ano Ntate Letshwara o re fela Ntate Letshwara ka Qwading ke mabetse monamodi boipiletso ho monamodi hore a ka etsa diphuputso ka pheletso bakeng sa matshediso ho mahlasipa a merusu ya 1998 moo di insurance di ileng tsa hlolwa ho thusetsa ka le reng seo e ne e le koduwa ya naha ya ba bang re shebiswa dikolotong Bedco hang ha ba bang bao ho sa hlakeng na jwang ba ile ba tshediswa. Ke kopa thuso hoba ha e sa le re lebella ho fihlella lena. Mohlomong he hodima taba ena ya hao Ntate Letshwara ke ha o isa ho monamodi ka kotlolo ditaba tse kareng tsena o ka tlaleha ba tse ba utlwa hore na ke taba e ka sebetswa. Mampho maikutlo a hae hore maobane nako ya nkotla ke ne ke re overcrowding eno e sepetlele sa mmuso ke yona e bakang kgale hape le basebetsi ba hlalosa hore dithethefatsi empa o di gutletse ke kwe ka go di gutletse mampho ditaba tsena fela bjale ga a tswela pele o re ke nnete go ntse o tlhokagala upgrading ya dipalo tsa dikamogelo tsa bakudi disiki se di atile kapa mabaka a ka bakang bokulo bona ha ho shejwe ka botebo taba ya dithethefatsi ha ba hlolelwe lefu ke eng jwalo ka dinaga tse ding ke kweka re taba ena ga o e gapeletsa le taba ya gore batho ba sebedisang dithethefatsi kapa ba etsang dithethefatsi ka gare o naga ba bonagale ba a hlolelwa lefu jwalo ka dinaga tse dingwe gobane jale taba ena e lokela gore e nyakurelwe ka botebo ke maikutlo a gae mo mamedi re taba tsena tle re di fete re potlakela ditabeng tse di metsotso e lesome le metso e metlhano pele re fitlha goreng ya borobong ditaba tse dingwe gape he mo mamedi tseo re fetelang go tsona ke e tsa tlaleo ya social cluster he mo mamedi godima ditaba tse amanang le tsona ditaba tsona tsena tsa bophelo ka modula setulo monghadi mogothu magalanyane he mo mamedi mo a ntseng a tlalaela ntlo ka direporto le tshebetso ya komiti ena ya social cluster mamedi jale ga re ke re di utlwe ditaba tsena
5: mo mo go entsweng qeto based on the information e sa felelang e leng tokomane eo ya MOU e rereng e ne e sa felela gore ntlo ena e etse qeto e jalo gana honorable speaker o ko re tataisena gana re e tlame go etsa jwang tokomane eno mo e feleletseng e na le di-attachmente tse bontshang the details empa eo paramente e ntseng qeto ka e ne e sena that details hana honorable speaker taba yeje jale ga paramente e
6: senseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
5: tsamaiso go ntse qeto ka tokomane e sa fella jwale ha e se ntse qeto e jwalo qeto eno ena le di implication because of mhlomong ka the basic information eno e di dimo le ka la ke lena la bophelo the minister is here o na le teng le ka nako eno le ka mona ka committee ka mona na ho ke keng wa ba bohlokwa hore re tle re kope hore a the minister ataka atlise akare tlisetse tokomane e feletseng ya ditaba tseo tsa MOU ile go ntlo ena etle ke e shebe ka gona ile go it was misled or what ha ho le ka motion ono o le ngwa etswa kana ko ene honorable speaker ke a le bo e amuhele tlaleho tlaleho yena ke ya the petitions tse hlano ka ofela tse ke tla dietsa ka bogutshwanyane ya pele ya di petitions these petitions ke ya ma teachere ana a dikolo tse re di bitsang di a di receptions ba tlile ba lla seboko kwa parlamenteng ba kopa ho namolelwa hore ba bang ba dia ho patalwa ba bang ba tlodiswa mahlo ba se ba sebeditse dilemo tse telele ho matlafatsa taba eo ya reception classes komiti ya haesu ile ya mema lekala le ikarabellang le lekala la thuto hore le dule le mamela ditaba tsena mme ya ba ya dumellana le lona ka mekgwa ya hore le rarolle ditaba tsena the right honorable speaker ge ne re fumana hore batho bana ba modimo le moo ba tlamele le ha e le bana ba patalwa ditsiane fela e re nako e ba tlamele o di amoela o fumana gore di ba morago nako tse ngata jale sentse di lenyanyana batho ba tlile maga bona e le maticherano a iteletseng leano la mmuso leano lena la reception the right honorable speaker ke leano la mmuso go dikolo tsena di tlalele go ba le mofuta wa combined o keneletseng gore bana go tloa mola go be le di-reception classes ba sa ba kena di-primary school jwalo ke leano le letla golo le bileng le kopanetseng gape-gape le bileng le thusana ke bo mekgatlo e ka reng bo UNICEF le private sector the right honorable speaker ba kene ba le ka go tshietsa lekala ba thubana ba re ba bitsang di reception teachers or a rebel speaker ba bile ba kwetlisiso ape ape le ka o sebedisa di gadgets tsa di iPad tse thusang bana bana ba gona hore ba gona ho etsa interaction e technological ha go lokwa mantsoe mang ke batho ba santse ba kwetlisitswe ha go ya le bane ba lla ka ena taba ene fela ba re le ha o le jwalo ha re tla nele hore re fumane mekgwa ena na ya ho phela ha ho be jwalo le nako eo ho hiwang ho bonala ga bellwa ka mogago ka la ile la hlalosa

0: gore ka mantswe a mang nako eno ke botsa bana ba re sebile o setse batho ba ka tlase go tshelela fela ba ne ba ntse ba le morago ka di-arias so ka nete go bonala intervention eno ile ya sebetsa gagolo le ga go le jalo seboko sa bona ke sena sa go qetela ke sene ke re qetele ka sona e ne ntse e le ya gore ba kwetlisitswe ba na le thepa yona ya mmuso e ka re ba ka kgona gore ba fetele pele ka mosebetsi ba thuse ba se ba thusitse dilemo tse ngata ba bile ba ithaopa fela the right honorable ke ne le tsona dillo tsa bona ne ga ga lekala le ke tlhele di shebise taba ka molao ka tsamaiso ka ofela empa e ga ba sheba ba ke ba shebe batho bana ka mosa le mogau ke gola ke yona taba the right honorable speaker
1: ke kopa potso
2: nao ka moabela potso tlose ga bane sa
0: mekading ke amofa
2: tsala pele tlose ga bane sa mekading
1: mohlomphei motsamaiso wa dipuisano ke kopa botsa modula studio ena wa ka wa badula studio a ga bane gore na
2: ana a ke re o motsa in his capacity
1: yes
2: ile modula studio wa social trust
1: ho jwalo
2: tsala pele mohlomphei
1: gore na wa tseba gore kapa ka tiisetsa ntlo e gore lekala ne le mofa ka thoko go letsogo gobane mogophei motsamaiso wa dipuisano ga re bua tjena mme mantshediseng letwao ya rutang tsotsong primary school e sale a acta as a principal go koa ka difethe tsa January 2016 go fihlela ka di 17 tsa September 2004 almost
2: a go e beandla fela ntle jwa fela go ipethe o tla inepa
1: 2016 ine le ha qala go acta ile principal me a acta jwalo go fihlela ka 2024
2: yes tla pelong mhlombe
1: me almost 8 to 9 years mhlombe mo tsamaiso ya dipuisano empa di allowance le di arrears tse neng di tseno tsa kamehang o di fumana positioning eno go fitlhela letsatsi lena le odimo ga so ka di fumana na ebe o re batho ba bo lekala ba mo bolelela lona o thwe
2: utlwantle ko o ntsa leswa o sa lefiwe moputso empa go na le di arrears and allowances
1: tseno tsa position eno ya bo principal
2: yes
1: ha so ka thola le ha se le sente e ntshunyana mme ke botsa gore na o tiisetsa ntlo ene ga bana go lekala ne fela le fela le bua nnete ga le re go setse batho ba ka ba ntshelela fela ba morao na empa bomme mantshediseng letwa o ba ntse ba le teng kapo ba kenelela go batho bao ba tshelela ba baballang na
2: rapele se tlose ga bane sa mokgethwaneng
0: ke lewa the right honorable speaker ka nete enana a se yone ntse ke bua ka ena kwano the right honorable speaker mona ne re bua ka the reception class teachers
2: ke go tlile na ihle ke bona ka ke le ka fara na ke mo ka medis kolong sa reception
1: go pepe sa meso a dipisana go bane le kala di ke ga bela ba reception ba primary ba school ka ofela me ba bangata hona batho ba ntse ba sapatung ba sapatana ke ne ke sa mohlala ka tshirena ya modimo yona e welang ka go sekolo sa primary gore
2: a se tse khaba e le ngwe kana ba potso e re o e potlakisa a go a e re utlo gona o tla fihla mo a buang ka dikolo tsa mathomo gona jena na hle a bua ka mona mo a reng ke reception a go a e tle go utlo gona ha ntse ya o tla ka la fihla tsa mathomo na tsela pele mhlombe
0: the right honorable speaker ke ne ke re ihle ha re to bua ka the primary empa this potso ka nete ka ha le yona ke ya bohloka the right honorable speaker I have a brief I'm privy to that ha ke fitla ka 2023 matitshere ana ao a buang ka ona a di principal ana le 1400 me o tla hopola the right honorable speaker kwena ana kope ha re se re kheme ka matla mona wa kopa mohlomphe tona kholo tabena ke ta o go tsamaya ke loebisa and ha re gotla ga etletile the right honorable speaker le ha o le jwalo ba le ba ga tsebisa go ntse ona le methwaela e fokolang mo bileng le

0: ba tloka ba ba patala ene ba re ba bona the right one of spirit le kalagela ga le botsa go bane le so trade ba re ku bane negere gempe ge patale ba ne ba sa fumana mesebetsi ye ba ne ntse ba actor tsela e ile ga jwa le house etswa absorb ya ba ha ba fumana mesebetsi ba ge kopa ge kale ka bona ba ntse ba le mesebetsi ge tle ge qetelle ka bona ne ba ke re the right one of spirit ke tlempe ke ga gabe ka golo yene no ba na ba kolota chelete ka loka 150 million me yo bala ba ga bontsha bona ba jana ba tla se ya holo below 40 million ya chelete se se tsho ba patale ba sotho ba ke ne ke re ke ene fela a se yona tabe ge address antsa tsile na the right one of speak
1: e leng o se to se khabane sa me ka di na ke utlwa e ka e ka o katla ka potso e tobileng mme mantsi se e le o re bale le tona le shebe ho ye le se ke bela bong ka ile e mo mfela wa ba itse ba bangata ba itse o tobe ho yena go mema ntse diseng bo yemba ha ke bona le bona sekolo sa tshotshong se tshese tshese tshe tsala pele so se khabane sa khetwane
0: ka le wa the right honorable speaker petition ya bobedi the right honorable speaker ine le ya contract e bitswang dilema contract ena na the right honorable speaker ka 2023 ho no ho na le di ho bile le me contract e tlang kwa parliamenteng e mengata ha ho e reng ha iso pata khela ga dula
1: e pita ke o tu ke bo mang ba le balla ka ba so leshwe
0: ba thu ba nyem ba sebeditse di contracteng tsa di stadium
1: ko bana ba hiruwe ke le contract
0: e le me contract
1: o e le me contract ka bona
0: e ya nta
1: sala pele mtombe
0: e ya the right one of speak jwale ya ba ba ya tla mona parliamenteng ga sebetsa ka thata ba keteletse boholo ba bona ba patetswe implantate monga contract the dilema ka po monga contract ene thi dilema the right one of speak ha so patale le hona jwa me botata bo lenteng ba gore motho eno wa modimo ha so patale o sa setse le yena fela a ntseng a ya hodimo le class ke ka lebaka
1: la le lana le tso se ga bana sa mkhatwane re ne re ile ga dimelana ka gore ka sesotho ha o patale wa lefa
0: wa lefuwa
1: e o ka ba wa lefshwa
0: e yena
1: e
0: ha so lefiwi le ka la la bophelo le ka la la works ba ntse ba mo isa hodimo le class me ka nete kgothaletso ya rona ke ya gore ka nnete lekala lena la bophelo le lenana la mesebetsi ka nnete ba emise taba ya go bapala ka ntate enwa wa modimo gobane ga re so fumane lebaka le gona jwale la gore e be ga a patalwa ke motho a ile a kenelela ga o dielwa queen two ya gale a etsa mosebetsi o bakgete a o keta a tlhekelwa a le mong go tloa 2020 o ntse a tsamaya monana parlamenteng a tsamaya makaleng mme nako yotlhe the right one of speaker o ka nna a botsa gona jwale komiti ile a etsa jwang kgile ga bitsa maka ga ba ba ba gaegelo e lokise mme nako le nako ba ntse ba re fa katla a ge se re ngotse sebile re fane ka authority dintho tsene tse tlhokalang empa ka mora nako ntate eno wa modimo o gokela parlamenteng batlhompeng ntse ke se o patala so ka nete ne re kopa we the right honorable speaker monana ge se re mo kopela gore batho ba patetswe ka go fela ba bangata ba bang bona ebile ba teng ka ga paramente ka mona ba na ntse ba le dicontract mo ba patetswe gantle we ba lefuwe the right honorable speaker ke yona sello sine ke petition ya
2: putso
0: a e tlisitseng
1: na o moabela putso to se gabane motlhompheile tshaba
0: ke amabela ke amagabela
1: tsala pele motlhompheile tshaba
2: ke yare ba mohlomphepe tsa mase pisano ka mohlomphepe bula swilo wa komiti ya mea botswa ka gore na se go ukwa mo areng motho ha lifwa fela ke batla go kwana methati ya tender ga yo na ne hle e setse mogao melao le melao ne tsa ba senta tsa di tender ga na ke yare ba mohlomphepe
1: cha ke ntse ke dumela gore cha ke a utlwa botswa fela ha ba pharela ene le mono aka ba tshwa yena o re ba hlahlobile nthongwe le engwe ba fumana fela motho wa modimo ha le fela go ba hana ho lefa aka ba mo araba ka hore motho enwa ona le methati e go bilwe le baka le teng le o re a ba hana ho molefa bile o re ke motho wa modimo se mohlompe mo last two wa utlwa go potso e e lopetsa taba ya gore nana mohlomphei o nepile methati yotlhe na ko fete gantle moo
0: Ke a leboha the right honourable speaker. O ne a sa ile a ba a patalwa e nngwe the right honourable speaker go bontsha gore na ntse a sebetsa hantle. O ne a bile a na le venture ko re ne le taba ya kopanelo a joint venture. Bana ba bangwe ba bile ba patetswe ba jale na ba patalwa di-accountant tsa bone. Yena ya ga a pataletswe enyenyana ga a sa qetile mosebetsi kao fela ya ba e ne a e setseng.
3: Mamedi ha re di tshware mona fela he o di utlile ditaba tsena tsa social cluster ke mo re fihlang pheletsong ya lenaneo lena la thame so seng hona re ile mo kgabodisang tsa le teng motlo ba le wena go tloga jwa le go fitlhela gore nya le femele metsweng medi thabelang tau o re fa ditlhogo tsa ditaba tsa gora ya borobong.
4: Ke le ba motutsi mo medi wa PC ke o dumedisa. Le tona la toka le molao Richard Ramoeletsi le re lekala le qaleletse ho kenya tshebetsong tse ding tsa dikgothaletso tsa komitsi e neng e thehetswe ho batlisisa ho gagathwa ha batshwaruwa ka Tshitwe 2023. Mokgotlong e netefaditse ditshwaetso tse 17 a motsomong tsa tlhako le molomo ha tse ding tse fetang 500 di iso netefatse ho tloha lefu lena le qhome ka ronaha. Basebeletsi ba sepetlele sa Maseru ba tshwaya letsatsi la matšhaba la meriana ya tshwanyetso ka boipiletso go ba bogolong go maatlafatsa ditshebeletso tsa tshwanyetso sepetleleng sena. Batho tse ding tse tlhaeletseng tlaleo ke gore palo e so netefatswe ya barutwana toropong ya bogareng ba Kenya ba timeletse mollong o qhomeng mesong ya kajeno. Banka e kgolo ya lefatshe e re go tloga ntwa e botšhabela bogare e qadile dinaga tse mmalwa tsa Aforika di ntse di kenya dikopo tsa dithuso tsa tshwanyetso. Ditaba tsena le tse ding ka botlalo metsotsong ya 15 ka morago hora ya pele.

0: Return of the Mac, Mac Morrison, Pele Homonu Inele, Jennifer Lopez, R. Kelly, Baby I Love You, One in a Million, Neo, PCFM, 92.8, Wisa 104.3 megahertz, Utswile Jwan, Satila Howlin, Zileta Maya Jwan, Twitter Ing, 6200-9956, Mamedi Kele Letwe, Kebono Re, Inwa Dita Batzen, Sidi Trend, Akamane, Ka, Ibila Sele Afrika Bora, Impa Maran Ranki, Kitabe Kebono Re, ho bile le monna ya bang le thobalano le ngwana ya tlase dilemong monne ne ka re o dilemo di mashome a mahlano ka ofela tle ne re di latele re di bone hore na ke ai ke ditaba tsentse di di sebetsa jwang fela ke bone hore batho ba ngata ba na le maikutlo a mangata haholo ha ba ya ba e lebile momamedi mme ntse nkgutlisetsa tabenyane ne ntse re qoqa le ho bua ka yona nenne mona re bontsha fela hore bana ba rona ba banana re bona ba lokolohetse hore ba kene dikamanong tsa lerato le batho ba baholo ho bona jale tabene ke a kgwa ke e bua gobane ho la ba le motho e mong a reng jale se re sa tsebe ha e le tlhekefetso le ha ba e batla kapo e le bona ba e dumeletseng gobane jwale bana ba rona ba banana ntho tse ka reng tsena ba iphumana ba dilokologela kapo ba idumella tshwake ga mamedi ya se ka phela bophelong bo e leng gore ntho tse thata di etsagala ntho tse thata di etsagala empa he ai yana re tla reng ya hei
1: ana mo gawa wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho rapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara beha moga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pals

Yesu yo ya no tlala ka matla tlala ka matla ntate medimo a o tlatsa ka matla ne o potwa potwa ke batho ba bana ba itseng ba gona ho tshietsa lwana ka mogotshwanang morning re ke mametse ka hloko e sa le It's a lot of pizza on our birthday, PCFM, TK. Hey, TK. Hand like your. Okay. Yeah, well, hand like your tab. Horenya ne le shima ka tata re qoqa lo buisana jalo le Dr. Mathemo Mamedi o pula ke tsebisa rona sa bophelo bo botle ba ke lello ke mohlabuleng ke rutlwa lo tseba fela hore na re santsane re tswela pele jwang le tweng len. Ska ba suit. Dumela.

0: Seize amifako PCFM 92.8 ho isa 104.3 megahertz go tla re qoqa lo bua jalo le Dr. Mathe mo mamedinge go tla fela hore na tsedintsa dintshotsa go lokelang hore re di ele hlokwa re bua ka bophelo ba gona bo botle ba kelello bena ke di feng ba nwatse ba jwang ka pojwang re hlokwa ho hlokomela bophelo ba gona bo botle ba kelello ne re bone le hutla hore na hantsa re tswala pele leto le na ke dintho di fentse hore di etsa ntse re sa di etse le ke sa notebook ya hao le ke sa pena hao re tla ga hola mmo.
1: Meet Custom IT Consulting, your partner in innovative tech solutions. Whether you're looking to develop cutting-edge software, integrate systems with seamless APIs, or create a powerful USSD menu to reach customers without internet access, Custom IT has got you covered. With our customized mobile and web application design, we ensure you stand out in the digital world. No internet? No problem. Our USSD solutions make access easy for everyone, anytime, anywhere. At Custom IT, we're committed to cost effectiveness and cybersecurity so you can focus on what matters the most, your business. Let's expand your audience reach together. Visit us at www.customit.co.ls or call us at +266 2232 7466 or 77. Or +266 2831 9193. Or email us at sales@custom-it.co.ls for more information today. Custom IT Consulting, where innovation meets excellence.
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Your pulse, our beat. Re be ametsotsong e meraro ka mora hora ya le show make 912 street le nana no letlang ho ena fela mante wi sala bone bekeng hora ha ile ya borobong wi sa hore nya le shumele metso e medu tsa male na rilo. Good morning wena qatang ho mamela wena qatang ho ba ka golo ya rona wa moele le bona we are big family here me re kala ka tsa go be ka golo ya le lapalena o tota o hola le rona me hore nyene ya bobedi ge re shebita batsa mana le bophelo ba gona bo botla ba kelello ge re be le sitsibisa bophelo bo botla ba kelello a hore nyene ya bobedi ho thusa ho utlwisisa mafu a kelello ho thusa ho utlwisisa hore na re phela le batho ba na le mafu a kelello jwang le gona re na lona mafu a kelello re tsa jwang hore re seke ga tshwaetsana le batho ba bang ka poka tshwaetsa batho ba bang re tlo bua le Dr. Mathe sengwa letsatsi ke se tsebisa ho phela bo botla ba kelello e bile ke mohlabule. Dr. Mathe, good morning.
3: Morning Lilo.
0: O tsile jwang?
3: A ke tswetse ha mna Lilo.
0: Na ba tlo tsana ke tswile jwang?
3: Nka tshela o tsiya tsela ya ditlo ha ba ka nna
0: o tsa botsa ke tsila
3: mo tsa pa henga ga ka tshela o tsiwa le mongwa
0: ke tsila handle ke le mo tsa tsamatse be ke ntse tsa majwa
3: be ke ntse tsa ma mona ti cherry do ka ne ti pula ya MC ka go tla tsamara maria go ka tsena o ba thanta he ina go
0: elo go ima ba tshaba thabetseng go pula ntse tsane ya MC
3: ke mo nga thabetse ntabe ma tsa pia le tswe ri
0: ga ga a fela yone ni sena ha ho
3: a re go kola re go ka kana mo tsheli mo na re he pia na se ni le a ho
0: yeah
3: ke re re se di tsana gore na e beta be na ke e go re tsaya re gatse ke na go ha ona mthu mo re tsena e tsara tsa na di a tsa ge se a mo ela re se ha ena ya
0: o
3: empa ke re tsaya le gene e go di e di go
0: a tabayo e bohlokwa ha kae Dr. Mathe ho lo re amanya le bophelo ba rona bo botle ba kelello ya ho amohela dintho ho ka mogodileng ka teng o seke wa wa di lwantsha la o bona go mthina tsebe e itse wa tsa jega ka go boemo bo e bohlokwa ka ntse go tsa maleto le la bophelo ba rona bo botle ba kelello
3: hey o go ntse go lo e bohlokwa ho lo ka ho bana kana go mo dintho tseng di etsa la ka salelela mohlala rona batho ba ba tla be ba ntse ba tsamaya bo motsima nyo mapatlelo mona na ba tshwara ba tshwarisa ke go bona tlhokeng se di phame ya kae ene ba ba di ka mangolo ba le ka o tsibisa ba tsige ma ka o fapana ba tshwarisa matso mapatlelo nga top
0: ke
3: le ya ha ina e ba neng ke le ini le go kae o re tla le beneng di kgwebo ha tlo tsa mahantle tsana nthweni ka bo yona e tlo tla e rama e re tshwarisa hlo so ya ne re di tsang tsa ka ka tseleng go halang tsa le ha sa mo ile bo mo bono ka ne di se go jwalo e se ile le na go nne ne o tlo fuma tsa wa le tsiya go di sa ka go ba le go tlhoko go tsuma na re ke tsule ya ho sheba me go eme ka ga itse go tsire re survive ka ga bo mo bono ba pula a kere bele se a ne mo kholo go na wa tsa tsile ne e lo re tsitse go mbakela nthonya ne re ka itse ntroma ke ke lo ka re go bua ka ntroma e ka ba ka o tija o
0: a tla ke yana o tsona yeah a tla ke yana o tsona Dr. Matha
3: ke me di mo mamedi wa PCFM ke tlhomphe go ka me di ba sala moya ke di me di sele ba se di molo ena re go se ngwa le tsa tsila ka jeno ka jeno ne ke rata go fela gentle re le ka gale re la ntwa tsa go go tle ba tselelo ke re tlo tla re sheba ke fa ma etsa la mbani go kana ba ma lwa ba tsiba bana ke batho ba se hlokang go ba le hloko ga golo go ba ne ntsho tsini ha di etsa la maphelo nga bona ge ipo tsena go ba ne ngwane no sa se ngwane no go tla gale bo hlale nna le bo hlale ga le primary empa ha sa le secondary o se a bona hala se pile me go e di thotse go le go le a tinya ne hona le ntho e re bitsa ka go tsa le tshuti foma ke le nne ke rata ke le mo mamedi ke re go se di tsana bona e go di bang matelo a bo ha re bua ka challenge foma re bua ka go ita halwa ke di thotse lo re imela bo go ba kelello ya ngwana bo ha kelello ya ngwana e nyetse ke mane me lo reng ha itsa dintho ke lo reng ke ta age ya hai ha lo ke la itse ka age ya hai e na ke le le hai e se bone dintho ke e se ka ke le le capacity ya se nyela ke le ya e ne ha se a le jwalo ke mane mo tlo fumana go la ba ba mbana ba mba ba pala ka pa ba lo ka e ba koka ka ditaba tsa bona tsa kgolo ya bona bo ngwana ba bona o tlo fumana gore ena kelelo ya gaentse e thutlele e faseile tshwaseile dinthong tse a ile a di bona tse mo baketseng trauma tse ile tsa mo etsa gore a be distressed kelelong ga re bua ka trauma re ka bua ka ketsalo ya gore mongwana a ka bona tlhetisetso e tswa go motho e mong motlhala go motswadi wa gae ka mokgwa o wa o tswa ka mokgwa o wa tlhekefetswa ka dipolelo tsona taba tseno kao fela go ngwana ga a bona dintho tse jalo ese e mo bakela trauma e nngwe ke taba ena ya gore ngwana a ka iphumana a le traumatised ga a bona tahlelo ya motswadi wa gae kapa motho ya mo ratang gagolo go se go e ba le kagogano le ena e tsa motlhala o na le bana ba kenang dikolo mosoma wa tlekwana ba tlowang bo lesotho mona tsela o phelang ka yona ga o bapisa lesotho kwano tsela e re phelang ka yona o latela culture o latela taba tsa gona tsa bodumedi dintho tse ngata tse fapaneng ga a fitlha kwana mosale mawatle a fumela dintho di fepile o tlo lwantshana le maemo a mono a mangwe a mo phanetse bophelo ba kwana ke ba thekenoloji mo na gona re ntse re le morao kwanana ga o re kuelo ka re sebedisa pampiri tšhelete go se o sebedisa founu bogolo ba nako so yona ntho eno o ka teteletsa justile a kene ka ga bophelo bo nwatlo ese e se o tlo feta ka ga tsona ditaba tseno tsa gore o tlo utlwa e le environment kapa tikolo e legoreng ya mo traumatize go fitlheletse a justile jale a e tsewang a utlwisise gache ke se ke tlile ga e kwana ke se ke le mone e nngwe ke taba ya gore separation ena ya batswadi ya nako e telele ke yona e ka etsa gore ngwana a iketeletsa e phumane a le traumatized e nngwe ke taba ena ya kodua dikodua tse e ka etsagalang motlala bo ntlo ya bo e fitlha e senyeya fela ke taba tsa bo dipula tse ngata gopola pula tse ngata ntse matlo a mangata ka malapa a jalo batho a jalo ba fitile ka ga trauma because ntho e jalo ke ntho e legore e etsawang e ama bokgoni ba bona e ka godimo go kelelelo tsa bona ka gore e etsa gore maikutlo ba ikutlwe ba sa tse bona ba kanka eng ba e kopanyang eng ba tshwara kae ba tlela go kae jwale go na le taba ena re ditsang ka gore ke matshwao e re ka bonang ga ngwana ya sa ena le trauma e ngata e mo sekisa gore a phele gantle jalo ka bana ba bangwe re tla bona ngwana e le goreng o tletse ka tshabo ingat e se gatla e mo etsa ngwe mthotsinya nyana fela le bo modumo nyana o itseng fela hona le baba mana ba tla ba tshwa le bo modumo mo hlala
0: ya
3: le bo sene la le bisa jo go bona ha le sedi le bisa ya ona re ne re hola re ke re ba pala ka lona re re ke tshwinya na wa ba ba ba
0: ya le tlo yo ya le tlo yo
3: e modumo nyana no ya ha o buitse le bo go sileng e ba no fitla o hata ka zwethele o tlo nna left ni na ga le fitla o tlapunya ka ba a ge ba lo tlo ka ba ka tsa ba ding e le tla pa bo di sound tse jalo mwana jo la ga utlwa di sound tse jalo o tshwa ha bo hloko di walla so ke tsana tse jalo ka ba go nne o tlo le mo okay mwana no u ya tsila le mo lo re nna le di moya di thunya go nna le di moelo re go tloga go nya ha ke le le tsela ya sa go tsena mena ke mo tshwenye mwana tla dula a tshitse ka khalefo a dula ile go ha thabe ha ina le bana ba bang o tlotla o mmona go ngwane mo kona le dithotse le go dimo a me di mo tshwere ke le tshwale le le re ka ga le bona taba ya o se go ba le hantle mo sibu wa phofa o batla go ba le o tla bitsa ntho ka pa motho eno a re ntate mama o ntsetsa kena ha re ne re hola rona re ile re ne re hola re ntsetsa go koko ke yo ha ke tle ba koko a tsira ke mo ba ne ke a tsira koko bona re ho tsira ke tsaka koko go koko ke yo ka ne tinthwe ne yo tin koko ke yo ke ho tsine mo kana a tshika ne te ha ke shoka ke bona empa he ke ka tsela ine re hudiswa ka yona
0: ya
3: le koko eno ha re se re tsisa dikolong re ithuta re sentse re sebetsa na le taba tsena re fumana ho a tsiba koko e ne le mogwa fela wa hore ke hudiswa ho qobiswa go ntho nngwe e kotsi e tsale e ba di thake e bo hloko ke le nomane ka hore re tlo tla re tsa ngwana tletseng ka letswalo ehe
0: teng
3: tsadi ke ba re tsa ngwana le go hola a le traumatized because ntho mo e tsang a le traumatized o go utlwa koko le tshekotse e le go le ba tsadi motho mo le mo ha e hla mona o ga ka ba le ya a itlwa a ipat di ga le yena go thwelwa o di hemele ho koko ke ke le ha ba le ya yona ntho ene e nfela ke yona e se lutana le yena ke le leng mo ba ke la trauma wa bona
0: mmm
3: ga le go di ha go ka ba bona le fifi ha o tshaba le fifi ke ba thola tlo fumana kana go ba tshaba bo fifi le tshalo la rona a ke ba sala ka dinga le mmu le ba ka le leng kana go mo ke taba yang go kuti kwa ipisis
0: mmm
3: ene le mo go mo tle fela ho re ke se hudise ho be ntho di behind fela ba le ke le lumane ka sa hloko me le ho re psychologically go tla di ba le ntse e le dipi bo ma phelo a rona ha re ntse re go go ba le ntse ha re se hutse ha re se itse ntho e tlo fetisa ntho di go tlo ho go go ke tshisa o ke ntse ke le dikelele e maso a maholo e maoto a se phaga e o tshwara ka lotile ya o kume wa bona
0: mhm
3: bo le tsa tsine na re se itse yona ntse e ntse se tsine e le tlo mo e tsi tsana e se tsela sure tsale my tshwarong a bana ke mane mo go tla hlokomela gore bana performance ya bona dikolo e tlo thewa a thewa ga tla be re sa tsine na tsine a e tshewa go bana bana ba ha lokela concentrate ka class ya mola dimpa ke tsa lo ke nne ka motshosa ka ha go mohlomo o bile kotsinya kolo ka mo mohlomo ke tsa lo tsa tsa high kwana di mo etsa ha go pula ke tsa lo tsu ha se ke ya bona o ke go bona re ya ho bala haholo ntho mo mo e balang ka ke le nya tsisa tshwantsho tsa tsa we ba di nga ho tsa tsisa ene ntse ke ya ho tshwantsho ka pa ntse ja di ba di a re khole ha bo bebe cognitive thinking ya high kwa mea ka ho o tlo bona di tsetsa ho di filisa motho a na o kua ka pa na se ba hua ntsha mari ka pa kuti ya go le di nga ho yona mari a tsholwa tsona di tshotse mentally ke ne go tsitsa performance ya ngwana so yo mo ke taba yang ya ho boleba di bobongata go ba kwa ke ntlelelo ya high fa hono re di sharp e khono re e a go le ditho hantle e sebetse e go di ba ile bala ka le bakala o ba ne ka ho yo ha e sale stick a tshwasela ya tshwasela ya kae mami se lo re ila ba thinela ntlelelo ya high ya mo sitisa go e diwa a gona ga hla simolwe maikutlong wa tsiba ntena yo thing it trauma ingata ho lo dilo ha se ka ba bana fela le go na batho ba ho lo ingata ba ne ka ba ho tsoka mo sitisi ya ho sitisi ya tshelete nya nyana ya dikoloi tse di bileng ya dipetrole tse di bileng pele ga le ke sa gone ho di salary tsa go di khona hore di ritshiso re pele bophelo ba letsatsi le le o tlo fumana gore ntlheng ka boyona ya re traumatize re e re kenye ka ga ntse re bitsang go tshwere tshwere di tshoma a ke re ya pele le sentse e salary le nyane ya na ha salary le nyane ya ya go di tsaya ke ya bobe go go ya le di tshwane tsa di sepwa mo go fetwa di price di lo tsa di tshwane di tlo di go e mafu tsona di tshwetseng ka ofe ha di kopana ke le nna motho motho o fitaka ga ga di tsenga go di di tshoma so tsene di tshaba sa basotho ka pa re le basotho re lokela go kwisisa ha re bua ka ditaba tsa go bua ke mo go tla go bua tsebo e no rena jwale ha trauma e le ngata ke re thusa re thusa ga ke thusa ka tsela ke na he re yo o tla ba ne mo re tsana re ba itse se ba ka se safety bona ke ke ka se safety bona go ba itse ba futhuwe ba bue maikutlo a bona ba bue ntshongwe lengwe e ba tshwereng a bohloko kapa ile ba tshosa kapa ile ba etsa la kae kgolong ya bone ka go etsa jalo ke tlo kgona gore re ba itse go ba phuthulwe ke bilke ntho re reng ke rapport le bone rapport ke kamano eno ya go ka ba le bokgoni ba go ka kgona go bua le motho o mo tshepela dintho tse e le goreng di sensitive ka ga botshelo ba gage gore o qeteletse utlwa o imolole maikutlong ntho eno re di teng rapport so ga baikutlwa ba le safe a re qetile e mong kore ngwana o tla fumana o a bona tlhekisetso kapa a tlhekisetswa ka motaro so ga o ka wa bua re tlo o bola go tshele ka mokomong kapa go tlo lelatlhela ka lewate kapa go lelatlhele ka metsi o tsamaye le metsi so yona ntho eno o kua go ntse o kentse tsie ntho ya mo etsa ya mo traumatize so ga kgona gore a phuthulwe a kgona gore a bue dintho tsena ka ofela o a imolowa maikutlong o kgona ga tshwasolowe maikutlo a gae monagano wa gae boele go sebetseng ga ona gantle jale e nngwe ke taba ena yang ya gore ntho e nngwe le nngwe e re etsa letseng re ise ga re se re le bamamedi ba lenaneo lena la mental health minute re ke a tshepa re na le dibuka mo re ngwalelang teng ge be re be le dibuka tse e le gore re tlaba le tsona re tseo ke di-journal eo buka eno ke motswalle wa gago koka le yona ntho nngwe le nngwe le nngwe eo utlwisitseng botlhoko eo tshwereng ga e maikutlong ya o yetsa gore utlwe o se o le insecure o na le letswalo o sa utlwa mang kapa mako go sa seleee buka eno ga e le motswalle wa gago o ngole ditaba tsotlhe tse e le gore di o etsaletse o utlwa e ka ke tsona e e le gore ga di a o tshwara gantle jale ga e le ngwana wa gago o se o motlwa e tsa ga diwa a ngole ba tseba rile ena ya ngola e thusitse bana ba bangata golo ka yone ga ke tloa fela ke sekere ga re ye kae dika ke ba ka go bala le ngola ga ke tloa jale sekere a nkokele a ngole ntho ngwe lengwe history ka ene ga ke keta seke ko tlatseletsa le tsona taba tseno tsa ka checka tsela tsa gona tsa di-assessment tsa gona wa tseba o tlo fumana ka mora nakonyana fela ngwana o tlo fumana a phuthulia sa na le sekere letswalo kapa nthanyana e tshaba kapa e ne motshwenya maikutlo e se tsamaile gobane o ja tloga a bue a kokele motswalle wa gae o phen ke buka e le gore ke mo etsa gore a etsewa a utlwisise gore go bue go ntsha botlhoko kapa go ntsha ntlhe mo baketseng trauma ga se taba fela ya gore ae a ka bua ga le motho a sa kgone go bua ba bangwe ba kgone go bua kere so ke yona taba eno e le goreng ga re na le di-journal tseo e le tsa rona e le metswalle ya rona motlhang jwa le se tletse se re bona ache re kodile le yona go lekana emotsi ka ngwala e chiefe molemong wa gore taba tse ntse mo ke tsa baba ke mang kapa mang a ke re na le gore ekotele basetijaba ele ke ka nako ko tsa ka sester ebe re tlo utlwa bohloko bo fetang tapele so ke ona mokgwa ore ka ga go sebedisang hen jale e nngwe ke gore ngwana ga o mona feta ka ga troma jale o sa tsena o mo thusa jang mo batlele thuso mokgwa o bebere ore ka tlalosang e ka ga kgothaletsa gore ko go mo batlele thuso o ditsa bophelo bo botle ba kelelo mo o tla kgona gore jale re metsitse di-assessment tsa ga re kgona go mo thusa go latela gona o fitile ka gang o feta ka gang trauma e tsala dilemong tsotlhe ga e kgethe dilemo bonnyaneng dilemong tse bogareng dilemong tse bogolong go tlo fapana fela ka level gona motho o kopane leng mme a magakang ka o yalo o tlegile o ke a leboa ke a ipotsana ilo tse ba koko na
0: Dr. Matako go godisitseng tse o tho koko keo ke a e tseba tle yona ke a e tseba ba be your PCFM ke tsona taba tsa re qoqang le o bua ka tsona o sengwa letsatsi re bua ka trauma gagolo baneng gore na ke eng motlhomong e tshusumetswa ke eng le gore na re ka ba thusa jwang um dipotso ditlatsetso tse ba motlhomong o na le tsona re ya di amogelang ke rutlwa gore na lenaneo le na le buile le wena jwang le o kgoloditse jwang gopola re tlo ba mmogo le ena go isa metsotsong yane e masome a mararo ka mora hora ya leshome ke 6200 9956 ke WhatsApp line ya rona mo re tlane re qoqe teng jale Dr. Matego jo etse gore wa tseba re le batswadi le rona re ka qetella ge ba keletsa bana ba rona gore ba be le trauma jalo ka o tshulo fela gore ntho tsengata tseo re ka ditshwang kgolong ya bona ge tseo re ka di etsang kgolong ya bona kapo tseo ba ka di bonang ge di etsa kapo ge di phela di ka qetella di di ba traumatize kapo di ba fa trauma kapo di etsa gore ba be le trauma ge netefatsa jwang ge le batswadi ge le bahodisi ba bana gore re ba le moedi wa gore re galeme lo o tseba gore mona mo se ke ya teng e se le mane mo ke tla bakeletsa ngwana ka trauma fela go feta mona ke utlwa eng ruta gore re tlhoka go ba intentional re be le boitsetso ga utlwa go godiswa ya bana
3: o jalo re ile godiso ya rona ya e re lokela go godisa bana ka yone ga ge se ke ra tlela bana ba gana ke dilemo difegilo tse gona tsena tsa rona sa se jwalejwale ka semanjemane ga batla go ba godisa ka tsela ko gotseng ka yona ya bo nakong tsa gago rilo ya bo gana tsa gago ga le kwa
0: se ke bela mo
3: fela he godiso ya rona ga re seke ra batla go atlatela generation kapa moloko ona jo ka tsena re godisitse jwang life parenting ya rona e tlane emetšha gore ge thuse bana go ba gole ka dikholotso tse ba tobileng generation ya gona jwale ke ke tla re kgone go ba thusa ene e nngwe e tla re thusa gore re be intentional hantle kore ditaba tsa gona re le batho ba bagolo ga re etsengwe re tlwaele gore re betse ditaba tsa rona bana if nna le partner ka ebe ga re ditaba di teng ebe jale ke disa kae baneng baka e mongwe wa bana baka ba utlwa gore ke baka mphe kakang ke baka bokoti e
0: kakang
3: re lokela re emise re le batswadi e le molemong wa go sireletsa bana bana go ba dile ba re tshepa ba re rata ba re bona re le botlhokwa re le babedi ga e be etsa gona kwa e sebeditse kwa ke tsamaye bana bana ba tsebe ne ba le siwa ke re tabatsebatho babedi jale bana ba batlae ga ge seke ra lwanang ka bana he ge ba bakela toromo ge ba etsa go golo ya bona le phefo le accountability ya bona ya go nagana ya potential ya bona bophelo dineo ditalenta bokgoni ba bone ka nnete di a neagane jale ba tlong ka nako e telele ba le ka go tlwisisa gona go e tsalang pakeng tsa mmamelebedi ba utlwisisa
0: okay
3: ya
0: ka bana molaetsa goreng re ile good morning le Dr. Mathe nna ngwana ka keelelelo gore o pele gotshwane ke motho a ka llang fela jena o kwata ka pele e betaba e bakwa ke trauma kapo nka e sebetsa jwang le go e atamela jwang ke le motswadi
3: ya lebo ya mona kwa tsang ka pelinyana ka ba kwa ke mabaka a mangata fela e tsa halang kore o le kela ithuta gona ngwana o ha yo gata ha gati
0: ntho
3: tse tsa tsa di gati a ithuta gona ka go bana ya sa di gati e le no tsenela ka go tsona ka ga ikitse motswalle wa ha a fumane ka ga di activity tsa di tsa e le no santsa gona ga bua jwa bua jwa bua jwa lo ke a mo khothatsa a mo bontsha ona le bogolo hana bogolo ka ntho tse ntse jwa ka ofela e le go ba tsa go phela wa ngwana bo bonolo o ithuta ka go a shelele na wena o itsa
0: oh
3: ya e tsang how di e tsa relate to ntho tsa hae le ngwana o tsena ka ga bophelo ba hae o kgetile a tsa thoki me di tshutile go re go go hume di khonse tinga tinga tsa ngwana wa ha o re a go le hane o go fela o tsitse motswalle wa hae go nne mo le mo le ha se o ska mo wa mo tshiba o mo confront a jolo kae kae ka wena gale kwana go no confront yo tlo fositse o lokela mo confront hantle o le ka gare o bophelo ba gae o mmontsha ko jantin o mmontsha ga a re se ra tswa le mona fetsweng e kgolokgolo ko go be le metswalle ya bo ba tsebe bo go tshepa gore le ga ba ona ntse ke mo kwatisa ka ba ke metso le high school ka ba ke wena la pe mo ka ba ke ntse o bobebe go o di bona o di shift ya handle le ka ga go phelo ba o di ke la o tlhome ka ga go phelo ba ha
0: Dr. Mathe ke le motswadi ya hodisa ngwana ka bobana ebe ha ke ele lo ngwana no ona le trauma kgolong ya hae e tlotla e ba kotsi ga kae kapa go tlo bona e ba empifala jwang e tloetsa gore e be motho a mogolo ya jwang
3: e tloetsa e isa ngwana tletseng ka galefo e tloetsa e isa ngwana e le goreng o tletse ka diphitetso e tloetsa e isa ngwana e le goreng ke bana be e le goreng ke di-serial killer go
0: ga sentšhere karareng e senyametse fela obane o gotse
3: ae ga ngata o tlo fumana re se re diagnosa ntate ya mogolo jalo ka nna ditediditerile kena ga o se a diagnosa mo se o tlo fumana o motho eno a kgolong ya o bile le tromo e etsa letsen thatso ya kwatile thatso ya etsa ntho tseno di o tletse ka boiphetiso ga a ka rata ntheteng jale e mo o tlo fumana o rata madi o rata o nwa madi a go washena go ya rata madi ke obaneng ile a bona madi motho a selagwa kapa motho a mo rata a selagwa kore tsona dintho tseng ya motho wa mathatha o nna sena maatla a sena bokgoni ba o itwanela kapa o sireletsa motho a so ga sa na le maatla le bokgoni o etsa solofisele ya kapake
0: ya re go shame letsa go qetela re tsebo phethela ke bona moletsa o reng ke ntate ya dilemo di 47 ga ke na ditakatso le lerato go bosi ba 35 and above ba bogale ditlhoko di boima ba batla le lenyalo fela le batlotse jala I'm addicted to ama 2k ga bana mathata e be re ka sebetsa jwang my 2k ba mpha kgotso go na go o tshwajen o reng go yena
3: a re etse ke ne herido ga le ntate ke a gola ntho e re ka ga e buang le ena ke ore na mogomong ga ke go a tseba ga e bo imo le onaneng la mental health ore ona le mefuta ya lerato e fapane mme ere mo mamedi a tsena mofuta ya lerato a leng ka go bona kofi go bona o boneka ka bokamoso ba teng ke bofeng ke a gola go yena nna nka batla gore re bue le ena ke re koke ka thoko le ena gore ke gona ga e ba ba leba ga ba ditlhoko dingata jwa blabolantho tse jwa re gona ga isa le ba o boneka kare ko o kgobana go fela kapa go na le seo e le gongwe batla gosane motlhomong a itsewa a thelelapana because tabane tsa dikamano gangata go fetanya tlo fumana gore qetelelong go tlo o tla go itsewa go ba le lelapa so ga re ntse re kena ka go tsena tse e le gore motlhomong ko o kgobana go tlo fumana qetelelong go tlo lemala ntho e kgologolo ke e tsala ko gore ena o tlo lemala o tlo fumana gore o sentse di-resource tsa gae nako ya gae so ke a gola botlhe ko go fela ena a sa tsele gona e le go batla gore a nke ba dilemong tse tlase tabo ma 2k ke rata ma 2k ne o kwisisa so e be jwa lo fela a o kwisisa go motho a tla ba gahlwe ke gona go monke yena ke tlo se betsa le yena gore se mo thuse gore na a fitse jang a motse o bana kana go a motsila a thinyane ke ka ba ka hopola video e nngwe le di shebile di tshe no bua le mamang ka ke ha ke natsho mana o ke go ka go tlhahloba ge tsebe gore na go eleng gona ke mo ka go tshwanyana a tsile gore na ke le mofuta ofe wa lerato ke a gola ke yona ntho go apuang ka yona mono gona jale because ka gara le ditamano gante kapantle qetelelo e tlane le di
0: ebile nnana o le monate a golo Dr. Martin re ka nkamelaetse emeng mpa ba le nako a e sale tlhakongeng la rona gana re o fumana nomorong difeng tsa mogala one o tsamaye leeto le rona re le batswadi re le bana re le batho ba tlhokang thuso
3: dinomoro tsa mogala mo mongwe wa medi a ka fumanang thuso go tsona ke 58398537
0: all right
3: ke a leboa ke gola ntho e kgologolo ko go fela re se re thabela mokgwa o na wa di-whatsapp o sielwa melaetsa mo ka megala ka nako ngwe ka lla tebaneng ga re kgone go khutla ka nako empa ga molaetsa o le ke re kgona go khutla se arabe dipotso tsala gantle le ba mamedi ka nnete re tla bonana kgwedinge ntšha
0: e ka basele kgwedinge ntšha
3: ee tlabe le kgwedi e ntšha ebile ke besty
0: yanalala boka tla etsantho tse e tsalang
3: tse tsalang wa le bone
0: ga leboa Dr. Mathe tsatsi le monate
3: tsala gantle le ba mamedi ba gago
0: ga leboa Ke PCFM 92.8 sa 104.3 megahertz ne re buisana le ho bua jalo le Dr. Mathe ke tsebisa bophelo bo botla ba kelello e bile ke mohlabule re be a hantle metsotso ye mashome a mararo ka mora hora ya leshume. Ba hopola ma medikela ka tshoka re taba tsa dintse bonate tsentse go tshwaretse tsona ke tsa ho tseba le ho tlisisa taba ya puo puisano communication. Me gana le sitsi bitsa tsilena ile communications and personal brand strategist ke Mantaretso Masia. Tsa bonete ba hore ha o suti re tlo re hola mmoho le yena o le ga gwebo le moeta pele ka rolontse fapaneng o tota utlwa gore na taba ya o bua e botlhokwa ga kae.
4: Tell me when to say love me gentle.

0: ke re medise mmamedi wa PCFM ka jeno ke la mashuma babedi a metsi robedi go di ke yona ya ya motsiano selo ke sona sa ke tsepedi mashuma babedi a metsi e tsheletse mo mmamedi wa PCFM ke le bojwa le gaitsedi ya ka ri lo mogabudi ya bidondo yena go tlwa go reng yana ya borobong go fihlela go reng yana ya le shumele metsi medi ka le bitso ke tla di makutle re kena jalo nenanong la ditaba tsa moraorao Meet the Life. Ka jeno mo mamedi wa PCFM re na le sepolesa jalo ka mehla ha e le labone. Mme re na le PC Tankiso Lesesa mo mamedi wa PCFM le Makatleo Senyane WPC. O tla go hopotsa gona yona e bolelang ha e feletse wena mamedi. Wa PCFM atenda te lesesa ke police constable lesesa e ra le tsena he metsutsungina e medi re fara letse hora ina ya le shumela metsumedi re tle re ba amohelentle le tshinyo ya nako bemback dumedisa mo mamedi wa PCFM
1: ga le dumedisa ba mamedi wa PCFM le bitso la ka ke mema Katleho Senyane se police mona ke bitswa WPC Senyane, eling Women Police Constable Senyane.
0: Oh, ntse tswa.
1: Etloa office nya Thibelo le Twantsho ya boshodi ba diphoofolo ntlogolo ya sepolesa. Jolo ka se tlhalositse ke tsamaya le mphato wa ka ke yana o tla itlhalosa.
0: E ya mangaka.
2: Ke ya le bona le mangule.
0: E ya ntate.
2: Na Police Constable le sesa. O hla ona ntlogolo ya sepolesa. Office nya Thibelo Twantsho ya boshodi ba diphoofolo.
0: Ke le bua ho lo bembaka e re ha o le tsena mmamedi wa PCFM ba tle ba o fe hore na hana ka jeno re tshwere difeng meleng ntate
1: ra le bua ntate ntate makutle re le sepolesa sa Thibelo le Twantsho ya boshodi ba diphoofolo ntlogolo ya sepolesa ke hlalosetse ba mmamedi ba PCFM hore ofisi ena ya ntlogolo ya Thibelo le Twantsho ya boshodi ba diphoofolo ka o fapana le tsena tse diterekeng yona ke ofisi ya e ikarabelelang ka kotloloa ho Stockpol. Stockpol ke yena mogokaganyi dipakeng tsa ofisi ena le ofisi tsena tsa Thibelo le Twantsho ya boshodi ba diphoofolo diterekeng ka ofela. Jwale ka sepolesa rona re na le diteriki tse 11. Jwalo ka ofisi ya mogokaganyi ke yona leihlo le disitseng hore na hantle tlolo ena ya molao e amang diphoofolo hantle e tsamaya ka tsela efeng. E a sheba ho etsa dipalopalo, e kopanya dipalopalo, e a sheba hore na seteriki se bonahalang se le ka hodimo ka tlolo ena ya molao na ke sefeng, se bonahalang se le tlase se thibela haholwanyane na ke sefeng, le hore na ke menyabuketso efeng ya e etswang ke diteriki tsena tse bonahalang di le tlase haholo tseo di ka tsa thusang diteriki tsena tse ingwetsweng haholo ke tlolo ena ya molao hore na hantle bona ba sebedisa mawa afeng e be jwale re nyenyeletsa ka nqena hore ho bona la bana ba ka nqena ba sebedisa maano a itseng ho hlolang ntho ho hlola boshodi bona ba diphoofolo. Ka ho e nngwe eo re etsang re le ofisi eno ke hore ha ntse re sheba re bapisa diteriki tsena jwale e ba re sheba le taba ena ya hore na hantle tlolo ena ya molao ha ile hlabula ile maria na go bona hala tlolo ena molao e phahama kana kwa efeng e theo ha kana kwa efeng me ofisi ena ya gona e ithutile hore ha holo na kwa nyena ya maria boshodi ba diphoofolo bo bona hala bo phahama haholo jwale potso ka gore na ebe go hobaneng ya ba re ya ithuta hore maria go hobane bosiu bo batla bo le bolelele ho feta letsheare jwale ebile maria ho pata haholo ka ho basotho mohlomong ba leka ka hohle hore ba ka futhumala ebe jwale ba ba mokantsha dikobo tsane tsa rona tse tinya tse saleng di hlatsuya dipakwa ka hara mantho ka ga di tranka jwale e be jwale ge le bala gore ge fa dimehe ge bentse ge hlahloba mehlape ya gona ge seke ga sia mehlape sa le ge kwalla ka ka 6 ya maobane o tlo hlokomela ho sane ka 6 ya o tswa gore mehlape ha e sa leyo ka ho ge tlo hlokomedisa basotho gore ha ge nne ge fa dimeheng ke Maria ga ithuta gore e ho abata empa ge nne ge ge leke gore ge nne ge phaphame ho hlokomela mehlape ya gona e seke ya nkwa ke badireng ge sa gobetse jwale taba ye nngwe eo re ithutileng yona ke gore ka dinako tsena tsa bo tsa festive yana otekeng ka bo keresemese kapa re ya bo pasekeng le teng bo boetse bo a phama ke ka goo le ka nako tseo re boetseng re etsa matsholo ona a nanang a o etsa dipitso le o tla diradiong ge ntse re ga sa molaetsa jwale letsatsing le na a semogelo re tlile re tlo tlhokomedisa masotho gore jwale ke Maria mme re a ithuta gore go boetse gape go a phaphagama mme ba tlhokomele gore ba nne ba tsoge jwale re ba kgothaletsa gape gore ka yona nako yona e nne e bodutu e batang ga botlhoko ba ikopanye ba nne ba tswele pele go ikopanya ka tsela ya go bopa bohokela ba bona bobe maatla ba nne ba tswele pele go etsa ga dieme re botse ka nako ena ya Maria ba nne ba tswele pele go etsa ema ko seche e se ka ga gala motho a feta ka e le nngwe be wa e tlame a tswa e reka ae re nne re botsa gore na gomo e na e tswa ka e ya kae re nne re shebe ditokomane jalo ka ga se re tseba le gore gona jwale go gobe go tshwana le lefu lena le jeleng setsi gagolo le re tlatla ge kena-kena go lona le ga re sa kene ka maatla gagolo gobane go na le nako e re tlatlela bamamedi ngaka ya rona e tlatla e bua ka lona lefu lena ka botebo jwale re boetse re ithutile re le ofisi ena ga re ntse re etsa dipalopalo jalo ga ithuta gore go bonagala pattern ya bosodu e se e fetuile morago tsenana go bonagala diphoofolo tse ngata di se dinkwa ka dikoloi bosodu bo bongata bo se bo etsagala ka dikoloi jwale ga re tlhokomeleng gore ge nne re ikobele melao le a mapolesa a ntse a re emisa a re tlhatlhoba re seke ra fela pelo gobane ga ithuta gore e tlile bosodu bo a etsagala ba diphoofolo di kenwa dikoloing le bosiu ga re tlhokomela bo metseng mona dikoloi tse sa tlwaelang re utlwa medimo e sa tlwaelang ge nne re fa dimehe go utlwa gore na go etsagala jwang goba ga ithuta gore e tlile bosodu bona ba gona jwale bo potlakile ka tsela e kgetheileng ke a leboa ke kopa wa mphato wa ka le ena a tshwaetshwaele re tle re tsebo go
0: ke metsetso e robo mo mamedi wa PCFM re faraletse hora ena ya leshome le metsemedi re na le sepolesa sa rona ka kwano mo mamedi jwalo ka mehla mme ha e ba kona o bulelang tshebeletso ya hao re na le WPC Senyane le PC Lesesa ke bona baeti ba rona mme re shebile jwalo ditaba tsena tse amanang jwalo le bosodu ba diphoofolo nakong ena Maria papisong le Hlabula re bile re sa se morao lefu lena la tlhako le molomo mo mamedi wa PCFM e re ao le tsena he re tle re hatele pele re utlwe gona PC Lesesa o reng ha bua le wena mosotho e motle e yandate
2: ha ke tlatseletsa mme Senyana tabeng ena ya bosodu bona bona ba Maria bona ba diphoofolo ka gola strekeng sona sena sa masegose yane mahaemane ka ditlalego tse pedi tsa dikgomo tse hlaruweng ka taba yone ena bosodu mme ntse tisa taba yane ya gore ge se ke ra gobalang gore ke bonnete go a bata ke Maria nama e jwa haholo ga e senyee haholo ke le bosodu bo a phama goba ka rate go pona masego o tla bona gore go na le dinama tse re ke jang ka bo bochipi fela a dipakeng mo e le go tshwampela e le kogo ka nna wa ke tsa kgomo tsona tsantsa gona tsantse ntse di tlhabiwa mo mangopeng gona gobalele ga di tlhabile mo setšhaba se bonang gobalele ga bona ditokomane tse e leng gore dinepoetse mogana ga tlhatlhobe ga e tse letho ke yone e nngwe ke bona gore e ntse e tswela pele yone eno ya gore e tlile ba tlhaba dikgomo ka gola ga re tshela ganyana ka go enana tlhakolo molomo ke dumela gore segwai se sengwe le se sengwe gotlhe mo seteng se a tseba gore e tlile ke sewa ka ganaga ka mona lefulena le teng le a phela me matshwao ba ba eng ka nna ba ba tlhokomele matshwao a teng gona e ka nna wa di a fe mme re ne re re ba lemose ka a mang a matshwao a lefuleng kgomo ka fo wena nku tsena tse nang le maoto a thata tse digolwana tla semang di bala magopho mo le maotong mo go potapota magopho ana a tla bommeleng mo go tloa mo o ne a tla melomo monana le bolele me mona ka gare kamo ntle le mono ga o sa bone ka magopho ao phoofolo ya teng ga e le ya lebese o tlo bona ka gore ga e kgona ka gamelong ka manetlhile ga e sa tla tsa lwane e se fokoditse a golo lebese le a sa tswa le le lengata le e nngwe gape ke ya gore ga e ntse tsamaya moo o tlo tlhokomela gore e sena le o tlotsa o sa tlwaeleyang go ka kateletseng o ipotsa gona e e ntseng o sa e otla e nngwe ke ya gore o ka fumanetswa mamina a tlileng a theowang a sa feleleng dingko mmona fela ko ona matshwao a tlhakole molomalo mme go thwe segogai se seng le se seng ga se tlhokomela ditaba tsena a tlala ele ngaka e gaufinyane ka fo le mapoloseng fela a ka tlale molaetsa o tla feta e le gore dingaka tse di karabelang tsa diphoofolo di tsile go atamela mowu ya jalo go bona gona o thuse ya jwang ka diphoofolo tseno tsa ntle le go ebedi ka kopane le tse ding tsa batho ba bangwe ka thoko
1: ke tla tseletsa tsona ditaba tsena tse wa mphato wa ka a sa di buile PC le sesa taba ena ya sewa e tlhile sena sa foot and mouth disease se phatlaladitswe ka molao ke ba lefapha lena la agric ke la temo mme ebile a ba yang kwa ka matlha ka boserase ke lefapha lena la dikoduwa go ba jwale go bonagala le ata ka tsela e sa tlwaeleyang e tlhe le ata ka pelenyana mme ka gore tlo tlhokomedisa basotho gore ba eso lefu lena le teng ga re le elelweng ga re tlhokomeleng diphoofolo tse nnong gobane jwale taba ena ya lefu lena e ama moruo ka tsela e kgetheileng e ama tlhagiso ya boya tlhagiso ya lebese e ama taba ya gore jwale basotho ga ba sa kgona go reka le go rekisetsana diphoofolo ka tsela e e lokoloileng goba jwale thekisetsano yone e lokela gore e etsa gale go entswe diteko gore e fela phoofolo e jalo ga e kule ga e na go fetisetsa mafu go tse ding jwale ebile go a bontshwa gore le taba ya kentelo ya yona go bonagala e tlile e sa phekodisise phoofolo ka go feleletseng ka go thwe le ga entwe go tlo entwa gangata le gangata kapa go thwe e tla re ga se o ka duo entwa mona go tla entwa bogararo gore motlho mongwe o tlo thwe e batla e beuwe taolong jale ga re tlhokomeleng gore prevention e betere go feta
0: setlhare
1: ee jwale ka a sa bontshitse he matshwao a nonong a teng a bonagalang ga phoofolo e se angwe ke lefulenana o sa bontshitse gore ke ka ganong ka mono ke molomo mono o tla ba le diswa kapa maqhanya tsa nonong le dipaket tsa digolwana monnong e tlile o sa di buile gore e ama le phoofolo tsena tse nyantshang ka tlhagiso ya lebese jwale e ama le taba ya gore phoofolo e sitwa-sitwa go nka o tla bona gore phoofolo e na ga o e negetse e kaka e gana go nka bopogo ko a mangata basotho ba tse ba ebile ba ka re tlhatlhelela ka ona matshwao a nnong e ba tlhokomelang diphoofolong tsa ona a bontshang gore phoofolo tsa bona di se di ameile mme o bontshiwe gore
0: ere o tla tswela pele ka ditaba tseno re tle re rekise fela le basotho ba santse ba latlhela melaetsa kwano re tle re tlotla re bala momamedi ere re rekise re a gotla.
3: Create big moments with the fam. Get the KFC Family Fiesta. That's 6 pieces of chicken, 4 zinger wings, 2 mash and gravies, and large chips from only $164.90.
0: mamadi wa PCFM ke metsetso le shemele metsetso tsheletseng re faraletse hora ina le shemele metsetso medi ke a bona entate ka monika mohalesuku mekading ere re tle re bona gore na he la o le jwalo ke tla ba fa monyetla gore ha le ntse le lahlela metso melaetsa jwalo le getlatla ge e bala ka mogana ko e sa fediseng pelo nomoro ke 6200995662009956 ha e ba o na le dipotso ditlatsetso ditabeng tsena tseo sepolesa sa bo rona se tlileng ka tsona ka jeno 6200995662009956 ke molaetsa wa WhatsApp hona mono mo ka latlhelang molaetsa ona teng 6200995662009956 ke WhatsApp mono o ka boetse wa etsa molaetsa wa audio ga utlwa lentswe la gago mo o buang jwalo le sepolesa sena sa rona ga re tswele pele mme Senyane
1: yantate ke a lebo re ntse re le gona tabeng ena ya ya matshwao ano a diphoofolo go gonne se re a otlile a ke re taba ya matshwao a diphoofolo ke taba go fela re ne re tlile sebakeng sena go tla eletsa basotho jalo ka ga rona re le balebedi ba molao gore ba ikamaganye le diphetogo tsena tse seng di entswe jalo ka se ke tlhalositse gore mafapha a meyang tataisong ya gore basotho ba seke ba iphumana ba wetse mogolokotlhong ka lebaka la go angwa ke lefulenana re bontshe gore basotho ba tlhokomele gore ba tlogelele go tsamaisa diphoofolo go tloa motlhomong sebakeng se a ke re o sentse re sa tlose phoofolo go tloa masego mona o dikela thiwa e kwa ka yona e sa etsetswa diteko go gang ga re e tlhokomeleng taba e nong re tlhokomele le taba ya gore re ke re emise go reka le go rekisetsana diphoofolo di sa tlhatlhojwa re tlhokomele gape gore basotho ba na le ntho ena ya go adimana ka bo diphoofolo kapa motlhomong ena ya go kopanya mehlape e ka ba go disa mmogo kapa e ka ba gore ga le disitse se le kopanya ke go tsaya badisana ba ka kopantsha mehlape taba e nonong go thwe ka bo yona e baka gore go ata ga lefu lenana jwale basotho ba tlhokomele gore diphoofolo di seke tsaya kopana jwale gape jwalo ka a sa bontshitse gore gang ga basotho ba tlhokomela gore lefu lena le se le le teng ka nnete ba potlakele gore ba tlalege e le gore ba tle ba tsebo gore ba fumantshwe thuso gape basotho ba tlhokomele go se rekisetsane e ka ba nama kapo ditlhaiswa tsena tsa phoofolo gobane jwale go tshwana le ditereke tse seng di phatlhaladitswe di confirm-e di na le lefu lena ka goo ga re tlhokomeleng gore re seke ga kenya letsogo go atiseng gwa lefu lenana gobane jalo ka ga se go bontshiwe gore go boima gore lefu lena le ka fumanelwa pheko ya moshwelelela empa ga jwale ka nnete basotho ke bona ka go tshwagana mmogo ba ka ba tlhokomelang gore lefu lena le seke la boetse la nna la ata gobane e se ka ba ditereke tse ka bang tse supileng tseo go tlhalositseng gore e tlile go se confirm gore di amegile mme go tsena tse tharo tse setseng le teng go itse ka ga go gona go ntseng go etsiwa diphuputso ga go sobe le ntho ya mosholelela ya gore na di fela le tsona di ameile kapo jwang ka goo ga go thwe ga di se amee basotho ba tlhokomele go gotlhe mo o ba leng teng ba tlhokomele go se fetolelane ka diphoofolo taba e nngwe eo re tlhokomedisang basotho ke ena ya gore basotho ba kene selekaneng sena sa gore ebe ba tla disetsana le Aforika Borwa motlhomong le melata e nonong e pela ga re ba bitse melata bane ba ka nageng ya bona kege le maburu ne ke tshaba o tswa jalo ba disetsana le maburu ka goo ka South Africa e tlile yona e latlha ya confirm-wa gale e na le lefule go tlhokomedisa basotho bana ba phelang along borderline gore ba tlogelele go fodisetsana diphoofolo gobane ke nngwe e kgologolo e tlisang lefu lena ka gagana gagolo ka goo ke tsana ditaba tsa gona tabeng ya ya lefulenana re tla sitwa go teba gagolo go feta mona ka lona
0: a empa he le utlwala le le ditsebi beng baka le hlakile bjale mo mamedi go re mohale suku mekading hona le motho ya ileng a tshwarwa ka boshuri ba diphofolo a ba lokollwa a boletse gore diphofolo ha ha dinkile tabeng ya o tike mo khupa le ha nthe ngetele o di isa maphutsi mo a di bolokang teng tabeng ebe o tla di isa dikoloing ha makwidi kapa terai shari o boletse na o sebetsa le bomang impossible sa se si le diphofolo tse di mono maphutsing ebe taba e bolela e sebetse jwang ke mo mamedi he mona mare na taba eno e sebetse jwang le sebetse bang sepolesa sa bo rona ha ile mo jwale ho thwe sepolesa sa bo rona jwale se ore o boletse sena na o sebetsa le bomang empa sepolesa se si le diphofolo tse di mono maphutsing taba e sebetse jwang le tla re thusa beng baka beng ba diphofolo tse nyametseng ba ile ba ikisa sepoleseng beke tse pedi tse fetileng empa ha ba thuswa a ke le thuse mmamedi he ka mane ka maphutseng
1: ke a leboa ke arabela potso ya na ena mmamedi jwalo ka ha se ke bontshitse gore rona ntlokgolo e tlile re sebetsa ofising ya mohokaganyi wa ditereke tsenana ya pele ke gore mmamedi haeba hona a sa kgotsofalela tshebetso ya eo a e fumantshweng go na le mookamedi wa ofisi ye nonong ya thibelo le twantsho ya boshodi ba diphoofolo eo a ka mo atamelang ga taba di sa tsamaya gantle mme le yena haeba a keke a mo sebeletsa gantle o lokela go fetela go mookamedi wa setereke haeba a bona mookamedi ya le yena a sa mo sebeletsa gantle wa ofisi mme ga eba le ena mookamedi wa setereke a sa mo sebeletsa gantle ke ka goo a tla boetse a nka methati e mengye ka godimo go enonong go fitlhela a tla be a fitlhe ofising ya rona ya ntlokgolo ka ofising e tshwanang
0: masome a mabedi a metso e megago a metsotso mmamedi re fogaletse gora ena ya lesome le metso e mmedi le wena o na le monyetla gore o ka kena go tlatsetsa go botsa dipotso nomoro ke 2121-9956 kapa 59956 ke gona mo o ka kenang gona teng kapa wa latlhela molaetsa wa tsubila 6200-9956 mo o ka wa botsang dipotso sepolesa sa rona ba santsane ba le teng ga golo ditabeng tsena tse amanang jalo le boshodi ba diphoofolo jale le itse gangata re a ikopanya ka nako ena motlhomong ebile re na le tokela gore re botse ga re bona motho a feta ka diphoofolo mono bogolo ba mashodi ana ka nako nngwe o tla fumana gore ba tlhometse beng baka jale le re thusa jang a ko re tlekeng ke mo mamedi ke bona ka ke yona o teng mona empa ga santsana a gefoditse bale ke a bona o na le ka o kena mona mamedi o ka se isa nomoro ya 2121-9956 kapa 59956 re etse banta ga ke bona bjale motho a ntse a tsamaya ka phoofolo bosibu ga ke ga di a tlamaya o tsamaya bosibu ke etse bang bjale ka nako nngwe ke matsoo fela e re ke etse tsena fela he ke bona na mmamedi oka mona PC FM dumela kgotso ntate ke ntate maokae ntate lento ka moo ka borogwane ke tla nka mofao mongaka ba ne ba tle le bona re tla ba botsa ntle le ba cheba ka o qenehela mohlomo ba o tolokela na molao o reng ke a le bona ntate loto ke se ka o hanya ntate le tla mothusa e beng baka ke tla utlwa ona botata nomoro ke 2121 9956 ka pa 59956 le ho ja heka nete ka jeno ge sa qoqetseno tsa transporoto ka pa tsa dipalangwang le melao ya teng ge santsane ge qoqa ka tsena tsa diphoofolo mmamedi ke ne ke itse gore na le ke le nthuse gore na bembaka jwale ha ke bona motho yo a ntse a tsamaya ka nku bosibu ke etse ba ke a mmona ke fela bjale ke a bona gore ke mong fela ke nnenwa ke makutle ke mo atamela jwang date
2: eyamoganga re ntse re tseba gore dipakeng tsa gorena borobedi bosibu le ya botlhano seng dipakeng monono ga ona phoofolo e dumeleletse go e be ntse e tsamaya gogang molao wa e ganela taba eno mme ga o bona phoofolo e tsamaya bosibu ka nako eo o leka o moemise a gana o sobala kgwao mono mme o ka tlhaba mogosi ya golo e le bosibu setšhaba sa o tshegetsa mono motho eno a thiwa o tla ema mme a tlhatlhobe o shebe gona ntho tsa ya dinepaetse fela ya nako ena tlabe sentse mo tlile oba o tla tlameya go tshwaba sepolo sa setsebiša o leba
0: PCFM dumela
4: kedaremakutle
0: kgotsong date ke daremago kae
4: ke magage sekamaneng mona
0: date magage ka moka sekamaneng
4: ee andate la ikenetse ditaba tseno ka legage bomme ka ba le maponisana a matlhotlhei mone e ka ba ba itse matshwao a re tla bona ba tsaka sebile disile di le pedi mona diphoofolo dikgomo tse nyanyang tse nyantshang
0: o ne o batla go bona matshwao ano gore na a shebala jwang
4: ee a ka tsebala jwang la ke bakeneletse ka legage le gore ke le nna ka e tlalea le gona nka tlalea ka gobane ke ne ke tlaleile thiwa e mona ngakeng ale ngaka eno ya ne go nthusa eno ka nnete gobane ga e atla go ang fela ka jeno
0: ngaka diphoofolo
4: ee ngaka diphoofolo ka nnete ga ne go nthusa itse e atla ya ba ha e sa tlile gogang le go fela gona o tlhosima ka mabaka a seng a ke tsee
0: ndate ga na o itse ke ndate ma
4: ke magage mona sekamaneng
0: o ndate ke tla o fa dinomoro tsaka ke laka tsa go e sala mogang ke ke utlwe gona go e tsaetse ba
4: ee andate ke a lebo
0: tanki ndate magage
4: tanki
0: ndate mmele ndate nomoro ke 2121 9956 kapa 59956 ndate o rengaka jwale ga yaka e atla le a sa tlaleile a ko mogopotse na matshwao ke a feng o re phoofolo tse pedi kao fela ka nnete o latlhetswe bembak le go jatšhe le tlhalosegwe lona ga le dingaka empae le ka ba gopotsa matshwao fela bembak
1: okay ke a leboa ndate makutle matshwao ano a tla bonagala phoofolong eno ke gore o tla bona e na le diso kapa matlhanyatsa e ka ba kaganong kapa molomong le lelemeng a tla ba potile mona magophano a nang le makanyatsa e ka ba dipakeng tsa digolwana monana goba re le ga bontsha gore lefu le nang le ama diphoofolo tsena tse nang le digolwana ntate lesesa o la bontsha mono gore o tla bona ebile di dutla diqhenqhe ke gola ke taba go jwale a ke re di utlwa botlhoko ka ganong ka mona jwale dikganke tsena mathana a sa sa laolei o tla utlwa di tla ba le ntho e kang feberu motšheso o mongata e ka ba go folotsa e ka ba gore ga e ba e le tshadi o fumana gore e ganaong ka poho o tla bona ka lebese le lenyanyana kore se sa tlatse gamelo ga e le e anyesang ana tse dingwe di feke kopa o ntlatseletse
2: ga se ore ga e kula motlho mong e shwele o sa tlhokomela matshwao ao ya ba wa eja go tho ya letlela o e pheile ya bela ka potong ka mo ya tlabela gantle wa eja e botsiwe o ke ko a ba tlokotseng gagolo ke lefule nang empa a se go reka ya rua ga e kula
0: o ka e
2: phaisa go
0: aoban
2: kanne
0: empa go tshaletse go go skae
2: o skae go tshaletse go skae
0: empa ya rona ba sotho le bitla la go mo ke ke molomolo fela la o lebalo ge ne re itlhokomele o re ipheisa
2: gagolo
0: fela ka re le basotho
1: letseng wa nna re ntse re tla purela re re ra epea kobane jwale um gao tho ga o lawa e tshwara e ba jwale o lo tshwara dijelo tsa tsona o lo tshwara forum maneneng ga o ka la o tshwere mono fela tsaane tse sa kuleng di tlotla
0: ditshwaetsega
1: jwale go nna o kena-kenana le yona kapo um nama ya yona o bolela gore go ka ba le monyetla e mengata ya gore e fetele o ba bangwe empa ge yona go itswe ga e ame batho ga e ame batho empa batho ba ka enka go e isa nke nngwe
0: empa ge boipaballo bo molemo feta
1: setlhaga
0: go thaletswe kore a e kannete re e tsetele ona mamadi wa PC FM ka nnete um ba ka le tshwara jwang nako ya rona e fedile mme leng tate basotho ba ka buisana le lona ka thoko jwang
1: nna dinomoro tsa ka tsa mogala ke
0: 62 33 34 59 59 and 6 3 2 90 80 ke tsona dinomoro tsa sepolesa sa rona 62 33 44 59 o ka fumana WPC senyane gona teng 62 33 44 59 kapa gontate lesesa PC lesesa 6 3 2 9 0 8 8 6 3 2 9 0 8 8 ke ona mo le ka bokisanang le bona he ga le bona motlhomong matshwao ana sepolesa sa lona se tsebe gore se tlele se le thuse um gona letleletse bang mme le ntate ka nnete ke lebile gagolo ge le PC FM sentse re lakaletsa mafelo a monate a beke ge lebuile gagolo mamadi wa PC FM ka nnete re ntse re re tle re gatele pele ke tle ke potele ka nkena fela re tle re bantshe ka kwano re tle re tsetsena fela re tle re mathele ka mona ka go bora mathola wena mamedi wa PC FM re tle re shebe gona e be ka mona ka bora mathola ba re tshwaretse difeng
5: Marato wa handle ntho ya hawe ya hore nako e ka ofela shwalane e tshwara o dula o tloa lapeng mo o tsamaya o ya ditoropong kwa wa ba lo batlana le ha o gutla o sena tšhelete o tshonne o le
6: he ho go gaone le nna nna wa tsa wa kena mosadi le le jama ke izulan click
5: kukwa wang haula mogo ke bana mo phelo ba ba boletsietseng ka teng impebe o tseba ka mogiana ona o sebediswang o thibela HIV o bitswang lena ka pafe o sendalo
6: lena kapafe ke enjwe dintho o sa tlagatlela ka ntho tse re sa di tsebeng
5: ke itselane kapafe ke moriana o sebediswang go thibela HIV ka mokgwa wa ente o ente gang ka mogakgwedi tse tsheletseng e tlile e thusa batho ba tlokotsing ya tshwaetso jwalo ka wena tse batho bana ba sa gobale magae ba dulang ba matha ditoropong mona e tlo o thusa nthene o tlameya go etse
6: bang gona ke thwako jale o bolela jwa empa kwano wa bolela le go motho o ka boja naesa-naesa banna kgwedi tse tsheletseng kao fela yarr bana ba batla motho lo itshe
7: lena kapave mokgwa wa motjha wa go thibela HIV e sireletse tseba boemo ba hao qala len ka jeno phediso ya HIV e qala ka thibelo molaetsa ona o tlisetswa ke lekala la bophelo
8: ana mokgwa wa hao wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang Na mokgwa wa hao o itukiseditse go gapa dipelo tsa setšhaba PC FM yo o mema go nka karolo lenaneong la rona le maatla la dipolotiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa gore o ikopanye ka kotlologo le bakgethi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maloti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega mokga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

na mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o monne o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlolo le bagedi ho a golelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa meho ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 manuti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le a utlwaga mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa gao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

Ke le bo Frankiel bo mo medio PC ke o dumedisa. Le tona la molao le toka Richard Ramoeletsi le re mmuso so qadile ho kenya tshebetsong di kgothaletso tsa monamodi mabapi le ho thoba ho ba tshwaruwa setseng sa tlhabollo ya batshwaruwa maseru ka Tshitwe 2023. Ramoeletsi o boletse sena ka lekgotleng la setšhaba maobane ha arabela setho sa lekgotla mokgothu Makgalanyane potsong ya hore na ke hobaneng le tona le so teke ka pela ntlo tlalao ya monamodi ya ho thoba ha tshwaruwa. Ramoeletsi o hlalositse ha tlalao eo e sebedisitswe ho ba motheo wa komiti ya dipatlisiso, mme dikgothaletso tsa yona di sedintse di kengwa tshebetsong. Ho sa le jwalo, motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setšhaba Tlohang Sekgamane o ipileditse ho ditho tsa ntlo ho kgutlisa ditlaleo tsohle tse entsweng ka ditšhelete tsa mmuso ka ha di lokela ho hlahlojwa ke ntlo jwalo ka ha e apesitswe a bodisa. Komiti e ne e thewe ke lona lekala lena ho batlisisa tshebetso ya setsi sa tlhabollo ya batshwaruwa maseru ho fumana se bakileng ho thoba ha batshwaruwa setsing seo ka 2023. Mosupisi wa temo mokgotlong Monghadi Thapelo Mothae o re ke ditshwaetso tse ntšha tse 70 tsa lefu la tlhako le molomo tse seng di tlalehilwe e leng se nyollelang kakaretso ya tsona ka godimo ho 500. Sena Mothae o se boletse maobane puisanong le sehlopha sa thibelo le taolo ya dikoduwa seterekeng seo. Mothae o supile hore dihwai di lokela ho tshwarahana ka matsoho le bohle ba nang le seabo ho netefatsa tsa polokeho ya diphoofolo. A re lekala la temo le se le nkile mohato wa lona wa ho buisana le setšhaba sa Mapholaneng, kapa moo le se tla buisana le setšhaba sa Mapholaneng hosane ho tla se ruta ka matshwao a lefu lena mmoho le mekgwa ya ho itshireletsa. Ho sa le jwalo, mookamedi wa thibelo le taolo ya dikoduwa mokgotlong Monghadi Phanontene o boletse ha lefu lena le ile la phatlalatswa e le koduwa, mme mafapha ohle a setšhaba a sebetse mmoho ho phethahatsa moralo wa thibelo e le ho tshireletsa bophelo ba diphoofolo. Ke metse ya kgang Mapholaneng mo Tsheremedi Thabang le Tlhanyaku e tlalehilweng e ya nngwe ke lefu lena ho fihlela ha jwale. Ho tsa ding basebeletsi ba sepetlele sa Maseru ba tshwaya letsatsi la matšhaba la meriana ya tshwanyetso ka boipiletso ho ba boholong ho matlafatsa ditshebeletso tsa tshohanyetso sepetleleng sena. Ketekelo ena ke karolo ya mesebetsi ya ho tshwaya beke ya ditshebeletso tsa tshohanyetso le letsatsi lena e ka sitana le ho keteka basebeletsi ba ditshebeletso tsa tshohanyetso ho pharalla le naha. Setsibi sa ditshebeletso tsa tshohanyetso Dr. Mbukayibi Rodriguez o re Lesotho le hloka setsi se tlo disa le ho laola ditshebeletso tsa tshohanyetso ho pharalla le naha le ho matlafatsa tsa kgokahanyo dipakeng tsa ditsi tsa bophelo e le ho matlafatsa phano ya meriana. Boipiletso ba hae ho mmuso ke hore mekgatlo e ikemetseng le basebetsi ba bophelo kaofela ba tshwarahane ho matlafatsa ditshebeletso tsa tshohanyetso kwano Lesotho. Ho sa le jwalo, Mooki Mapontsho Mashea o re tshubuhlellano ditsing tsa bophelo le tshebediso empe ya dithethefatsi, kgatello ya maikutlo bakuding di imetsa baoki ho phetha mosebetsi nakong ya maemo a tshohanyetso. Letsatsi lena la matšhaba la meriana ya tshohanyetso le tshwauwa selemo le selemo ka la 27 Motsheanong. Ho tsa matšhaba, tlalao ke hore ditshwaetso tsa malaria le mafu a amahangwang le yona di ntse di phahama ka morao hore Amerika e fokotse dithuso tsa yona tse neng di tshehetsa mananeo a taolo le thibelo ya lefu lena naheng eo. E re tlaleo mananeo a thibelo ya lefuba, HIV le AIDS ka sitana le a neng a thusa ka diphuputso le kalafo ya malaria a ile a emiswa hanghang ka morao hore Moporesidente Donald Trump a kwale lenaneo la dithuso la USAID. USAID ile a tshehetsa mananeo a bophelo le temo ZIM ka didolara tsa Amerika tse balwang ho dimilione tse 270 ka 2024 fela. Empa tlaleho ya moraorao ya lefapha la naha eo la taolo ya malaria e re ditshwaetso di ntse di phahama. Dipalopalo tsa lefapha lena di boetse tsa bontsha ha ditshwaetso tsa malaria di eme ho 15,450 le 400 dipakeng tsa Pherekgong
kgong le mesa monongwaga papitsong le tse di3 36 wa hola mafu a bakilweng ke lefulena ona a tlalewa nyolohile go tloga go 85 go isa go legolo 74 selemong sena ka nako e tshwanang. Ha re di phethela banka e kgolo ya lefatshe e re palo ya dinaga tsa Afrika tsentseng di kopa dithuso tsa tshwanyetso go arabela mathata a bakilweng ke ntwa e botšhabelo bogare e ntse e eketsega. Go ya ka tokomane ya banka ena ke dinaga tse 27 tsa kwano Afrika tse seng di kentse dikopo tsa dithuso tsa tshwanyetso go tloga ntwa ena e qadile ka Tlhakola monongwaga. Go tloga ntwa ena e qadile e sisintse mebaraka ya maatla tsamaiso ya thepa le go diegisa go fingelela ga manyolo le dinageng tse tswetseng pele. Kenya e tlalewa e le gara dinaga tsa Afrika tse kentseng kopo ya dithuso tsa tshwanyetso go banka e kgolo ya lefatshe nakong yana yeo mafura a ntseng a nyologa. Ka letlhakore le leng ditsebi le setsi sa taolo ya thibelo ya mafu Afrika di re phetogo moruong wa lefatshe di bakela Afrika mathata. Ga banka ya ntlafatso ya Afrika yona e re go sa natswe diqholotso tsa moruo tse bakilweng ke ntwa ena, moruo wa Afrika o ntse o tsitsitse. Ditaba tsena di felela mona mamela ditlhogo tsa ditaba ka hora ya boraro.

ho re ke bra ru le hlotsa ditaba PCFM di balwa ke tebello tsane mo mama di dumela Komisi e ikemetseng e dikgetho IEC e tla gakola leano la thuto le ngodiso ya bakgethi ka jeno. Mookamedi lekaleng la tekano ba tšhalentshetsopele ya setšhaba Mapuleng Setšhetšhe o re ditlaleho tsa moraorao tsa tlhekefetso ka gare o naga di supa ga banna ba bangata ba tlhekefetswa ka motabo empa ba sa tlalege. Sepolesa se lemosa setšhaba ka mokgwa wa moraorao o mašodu a seng a utswa diphoofolo ka ona e leng wa go di ganna ka makoloi go ena le go di qhoba. Kgotsa matšhaba moetapele wa Economic Freedom Fighters EFF Aforika Borwa Julius Malema o re Ghana ga e yaka ya fa mmuso nako e lekaneng go sebetsana le tshireletsego ya matswalwa a yona empa ka go leeleng sepolesa sa Aforika Borwa ga seyang ka dikgato go ba sireletsang. Mamela tsena le tse dingwe metsotsong e leshome le metso e mehlano ka morago rra ya bosupa.

0: fela bo ene hotle na le challenge
1: pela ga o tla bhluku mametse
0: o tsana wa amuela o thimise teng ke ka di khapo na go di khapo di tsama ka tshete se ntse ntse le tsama le di bolo
1: Ah, petite fille, qui va te faire un peu de temps? Petite fille, histoire, Mamel, histoire en 1987, il y a DJ Boots. Brandon Peterson o fome me di papading tsa o qetela tsa league.
2: Eh ba bona ha ba foma the whole season.
1: Mm.
2: O tlo mane.
1: Mhm.
2: Na nke le ka re. Tsena ke mo kwai mo compare le Peterson o sha.
1: Okay.
2: Ya ina ka ba fumana di challenge tse hlekileng tse bontsha wa. Mo tse tse mo fan challenge wa bona wa. Ishe wa tshwara ka bona jwang ka tsara tsara ba pala ba pala ya thaka.
1: Mhm.
2: Ha ile ha tapu ya go ba di ya thaka ha ho. To tuta ka Peterson o na tsala go di mo.
1: Yeah, ba tsala ga tabala. Yeah.
2: Ba dire yeno e mo yeno tsongwa sha o sibili. I don't think una yima.
1: Oh, nanga ke batla tsebana o fast clap and saving. O hlaka e. Go siwelele. Oh, okay.
2: Eh, yena na o a khitsi nge no mo mwa ba.
1: Mm, ke mone.
2: Eh, ke sile. So la le hape ha. Re sentle o thata go wa go tse sene. A petenga e tsena tanga ta fela.
1: Mm.
2: Eh, a ke re ishi batla bona la tshwana ke ba mfulisa go. So jwale, ke sentle fela tsela e ba mfumo tswa tswana sina le tshelo ka ke.
1: Mm.
2: O ka no meta ona ba tsi dingwe ke ka. A ke ani tshe ba pala hantle.
1: Mm.
2: Empa ba le ntse se bua ke recently ntse se bua ke Peterson. Ke se mai tsa ka
1: ile ke. O le motho. Yeah.
2: Ile le phere.
1: Mm.
2: Le sa ile le ba le ba pala le ntse le hlakile ka a wana like support.
1: Sure. Ha
2: ke na le botlhata le squad se gethi.
1: Mm.
2: Ka nne se se la hantle fela ke bona go tshwere defender tsa na ta bana. Ai.
1: Yeah.
2: So ntinya le bala ke bona go tshwa thata ba mfo ka 5.
1: Mm.
2: Ke le ngidi strike ha se ntse mmalanyana so a tate ha hona se mo go ba thata ke ja ke ga di tsi pima.
1: Ke ya
2: ba ka tsosa yo mongwe wa bona mongwe. Ke nana o tsitsa se nna ga ga ho mo tsitsa.
1: Ah, ho bona ka go se le so tlile ka stamp.
2: Ke sa so tlile mpa fela ke dingwe ngwa ga fela ke re tsoka ke le lolo ba go ha ntse ka ba ka itsa ba tsene.
1: Eh ba tsabala la man.
2: Ke le ya khitleng ka yona ke le phela tsi ke le tlama le ntse le nana o tshela nene.
1: Hey bo. Haibo bare se hlopha se ntho tshikeng ha se seboko
2: ha se seboko tla mwa la nomo ke lo ntho a tshelwa
1: ai tshela wena tshela
2: ka le tshela mo le ke na ha
1: la lo ba se ja batho
2: ke ke se ja batho ka nnete ke ke ntse ka le bana ba motho
1: yeah yeah
2: le matla metsi la mo

0: ha ke khumama ka mangwele ke o rapela morena busi khatebe re ya leboha mamiro PCFM pine re ba petse mpile ke pina ya oceans hill song united ke yone re ba petse ha ke khumama ke me rapela double play PCFM 92.8 ya jalo 104.3 megahertz ke la ka tshoma mamiro PCFM ga ha le siko tsena buti ya moholo ha ona competition re re fitisa mabenkele re tse batla kopana la itende a tlo fa jalo di hloho tsa ditaba tsa dipapadi Africa borwa mo sa wa tlhaka.
1: You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on Mr. Pasta spaghetti or macaroni, 500 grams, any two for 29 maluti. SSP brown sugar, 2 kgs for 39.99. And Stork country spread, 40% fat spread, 1 kg, buy two for 89 maluti. Valid until 7 June. Get so much more with the ShopRite price.
2: PCFM Sports.
3: Here's the official welcome. It's Africa's first World Cup. Messi. Goal goes into the back of the net. It's set down the 12-first plan with under 15 remaining. And come on, Villiers.
4: You must say you like it for the Pirates.
5: Happy Jane, number one right back. Yama Paganilla, Fred Mulu, Mucieti, Bamino, Baba Raja.
2: The Papadi who PCFM.
6: Bona tshe tsheng ke re tsho tsho bona tsheng tsa ka tsheno ka le tsheng tsa tela sa ne ke phumo ke tsela la hatte ka le bitsola maet e cheka ke ke ra tsona tsa tsela ka tsheno mo re tshe fe mo ke tsama le ba hanti ke aka ma bombom ko re hanta te grupo ga tsho go dile ga sa le he motho a di a balea o ipale tse fela o la no pare pale tse fela o la no pare tse motho a di ne ka nete he a ona se ka etswang a ona se ka etswang ka mo khodi tsebele ka e sale aba le ya phaere tso be ngo ntso pa lo na jwale ha o pula treble right ha ho fitse u ka mabombo o ba le ile treble ya ga e phaere tse nka mo hopa le ki ha ke tle mo seletsing de ke tlang ha ke gate le rata le na le o sentse ke di utlwa ona jwale motho a ke ne ga ne ga e phatanyana taba ena ka mo khodi tsebele ka teng o ba le ile motho a ke mpa he a se maraso fela o ntse a tla go tla ntse ka mo hopotsa hore o la no pirating ke le dribble se se nne ka mo hopotsa ho fitela se se nne fela o pirating ke le dribble mona mo pirate in ke le dribble mona molo ka mo khodi ka teng mo re tshe fem ka go he hona tabarika tama ka tla ya mo khutsa o fena tabarika tama ka tla mo khutsa o fena ha ke re o tlo mo re tshe fem ka le ka go bontsha fela he hore re ile ga bontsha mona hore mokwetlisi Gavin Hunter o ile ga ka mana ka sotisa ile ga sotisa sa Stellen Bosch ma ka lwa sele mohimo re tshe fe mo motho a di tswanga Gavin Hunter ka mo khodi tsa le ka tenga ne ka nete he o fumane le sopa se no se se sa di tenga ka mo khodi tsa le ka tenga empa he ka nete o tshitile se mo re tshe fe ma a ntore se position 9 ka mo khoditse ba le ka teng flo pili anyane o kera papading tsa top 8 mo re tshe fe mo ka nete he ba mo ikile tse kontra ka go buile ka le mo tsepedi ga ba ka bua ha le boa staff o beng ba so hlopha support ka ofela le pili mo re tshe fe mo me re tsabana he gore na ka nete ka batla di tsatsa ma ka tla mo tsho fena ke bona na di ba papading tsena ta tse bo ntshitsenga di tsama ya se pele seno sa seleng boche e ana ola sa tsho ka nete ka mga allo se allo no phere tse ra thuni le ona ge ba le ba paritseng a tse ke tsholang go di tlosa mo ga le ba paritseng a tse ke tsholang gore ke di tlose mona e mpa officially ona jale ba tlisitse go se ba paritsane se bitswang a thabo mo loitsane e se ka nete he o tlile ka ro so patsene mo re tshe fema ka mo re tshe ba le ka tena ga tlo go thabo mo loitsane ena ona sa re a se dine kala ha go ta re nyuwa le se fopa ka nete ga mo ke ba tsetseng teng go lekane le lona ne ka nete a se dine fela ke a tsama ka mara se dine na ne mo ngadi se ba ka ona ba bontsha re mo tsamane no tla ba fala go bane ke mo ngwa ba fana ba ile ngore ba itelletse go nana go etelele ke ka ha go wa tsama o hana o renyoa ya ba ke di ka di hlopha teding ke se ke mmela ka thoko mo hlomong e se ba se ba parise kwe tlang fela kwano ka pa mo hlomong e se le se ba parise ile ngore ka nete ke go so ba para le ba fana ba re ba banyane ba development ya ra ke na yetsa taba ye mo tsamane no ka nete go tsile sohle tsana le sona ha hana o renyoa ba ka magudu wa matala ka nete ga gana mo tshibela mo re tshe fema le gona sa ibulo go tswa tseteng e tsala mme ona le menyenyo tie ka nnete ya hore thabo maloitsane ka nnete o register go e ka pawile ka mara sa Kaizer Chiefs so tla e melo fela he registration e ne pa itseng e tsala ba mo ngodise e le tlo parise ka ka go lo leaking mo re tshe fa mo ka po tseteng e tang sepeng sa Kaizer Chiefs mme he ka nnete o tse so pa sa skukuni le se se molele jisa thabo maloitsane mme ka nnete he ke eno o fumana ke tlhopa sa Kaizer Chiefs ka mo khoditse ba le ka teng mo British FM ya tshepala ke eno ka nnete tseno mo motho o fumana ntenga ke re ke tsabana he na taba ya tsama ka tsela mo tsho tsena tseno tsa ba ba mbolokolwane bo ana le motho di mang e nyimba ena le montsi no a motho wa tsanyata mo British FM le ena ke bona tla le bua tsama ya empa he ba ne ba le mbole ka bona ka louni bo tse go fatso ba batla di se di ba go tlela di tlhopeng tsa bona ei a dilile o tla dubya tse go fatso ba batla tlhopeng sa lo pere ke ntle ba parang ke a bletsa madu a ikona ha itsa maela ne le yena go han ka nete na ke motho ana ba nine ke boxman ka po ke striker ka sa boxing ka mo khoditse ba le ka teng le wa dubya ba tla ema boxing o ga re ya mo ga wa ding ka o fela ba nna go khutsa ha re khutseng ka o fela ka mo khoditse ba le ka teng ke le ka bona he mabre tshe tsa mo bale bana ba mmabile di tsanga o se bona go itse ba go tsempa he ba tla go tsa ke dimela ga ba fitla mahabo bona hape ba tla boela ba tshikiswa ka mo khoditse ba le ka teng mabre tshe tsa mo ka bona he go bona tabarika tsama ya ka tla ya mo futa ofeng ka bona he mabre tshe tsa mo go bona tabarika tsama ka tla mo futa ofeng ha re feta feta mono hape mabre tshe tsa mo sopa sa marumo galanta se khone hore se dule go bebe premiership ka tla o tletela ka nnete he mabre tshe tsa ka mo khoditse ba le ka teng wele ke tlhokometse gore ka nnete ka go tshwa paletsane Ibrahim Bansa le yena ka nnete ha a ikhona e ka o tla ba sia ka nnete ka mo khoditse ba le ka teng ke mfana ka mana ka begina faso ba tlo tshwanela gore ka nnete ba tike ba maruma ka lantse ba tlo tshwanela gore ba di fate tshini ka nnete o tloa mo kwetlisi mane le ka lebaleng ka bona ba tshwanela go bona gore na ba e fasa ka tsela mo seofeng elsa ba tla kena ka gare mo bre tshe fema elsa ba tla kena ka gare nnete sale ka mo khoditse ba le ka teng empa he re a tseba gore ba ile ba khutsa finaleng ba apala le sopa sa lolo pirates yane ya Telkom knockout not Telkom matcheka but Carling knockout kapa ba finaleng ka mo khoditse ba le ka teng dire ke ka bona he na taba ya tsama ka tsela mo seofeng mo bre tshe fema ka tsamana gore na taba ya tsama ya ka tsela ya mo futa ofeng ha re feta mo ne mo re tshe fema re feta ka botla go he ede ke te go bontsha re se tlo phasa Kaizer Chiefs ra tlo go gela bua ka monga di mangoma mmitsi wa tlhoke yena he ana swastering ana swastering front runner ya ka nnete he tebe nyabo kotisi se pensa Kaizer Chiefs na bua la ka botlo bosimane emba he tsa dinga ka jeno o bo etse o saitse mo kotisi e mongape mo re tshe fema saitse mo kotisi e mongape ka mo khoditse ba le ka teng yo twinges bena mo re tshe fema ka mo khoditse ba le ka teng motho a e kona motho eno e ka Kaizer Chiefs e mo shebile e ka Kaizer Chiefs mo shebile re ke fukume tse mo re tshe fema hore ke mo kwetlisi ya gile a fitla go tseng tsena ta ka nete bo sepeng sa bodi athletic e tlaba o la ka fitla ka sepeng sa afara o la ka fitla ka mana kana he nya Morocco ha e tla hapa AFCON ka 2017 a tsebetsa ka mono e le motho a tlatsang Hugo Brosa ka mo khoditse ba le ka teng ba bona le UEFA Pro License e motho ana le UEFA Pro License o tlo be di motho a boemo bo bogolo mo re tshe fema ka mo khoditse ba le ka teng le le tlhokometse gore ka nnete ha ikona o tshe ba mmata ka mana ka makhosing mo ngari Zvena ka mo khoditse ba le ka teng le tlhokometse gore o ntse le ho pea league la go ntsha bo Simba SC anga me ho pea league ka bono o na le record e ntle nnete e sale ha se nne ka potang o na le record e ntle ka mo khoditse ba le ka teng mo ngari Zvena mme ke tabana he gore na taba tsa di tsa ma ka tsa mo tsofeng ba ka mong ka ka mo ka kopeng sa Kaizer Chiefs ka potang e le ba ga a bile ke motho wa monna te leng gore ka nnete o gona gore boemo ka pele ka potla go fela he a fitse a matane le bona fela ka mo khoditse ba le ka teng ba ga le a ka tsaka mona ka Afrika Borwa ha e khona nnete sa le ke motho wa kidi ba ka pa na nna go etelele continent ya Afrika se bitsa ho tlhopha tengata mme ka nnete ha e khona ha lo fumana bothata le ha bo le bonyane ha lo fumana bothata le ha bo le bonyane ka nnete hore a fitse a just ha mana di e mo re tshe fema mme ke tabana he gore na ke ba tsama ka tla mo tshe fema sa mang ha di tsena ka mo khuri ke ba di ka teng mo re tshe fema ka sa bona hore na taba tsa he di tsama jwa ke tsepa hore Kaizer Chiefs ka fumana mo kwe tsiya long ru mona ka nete o bane ei Kaizer Chiefs tsholo go khutla boemo mo ileng gore ka nete e mo re tsiya pe ma re ba tsiba e go bona e le na bona number 3 ya go ba thabela o number 3 position 3 yona a simple yo ka nete ba tsholo gore ba ya moela ka nete o don't settle for less e mo re tsiya pe ma ke batla go jinjwe ntshong ka ba tla go fela mona ke bona fela gore na mohlomong se le sebetsa ka tsela mo se okeng mo re fitse se ba tsau bona fela ka bona ka ba tla go jinjwe ka bo tleka ke bona gore na taba di sebetsa ka tsela mo se okeng mo re fitse se mona le ntse ke batla mona mona ka ba tla go nne tsa go pele mo re fitse se mo go ntse ba pa ntse ba pa pa ditane tsa di play off mo ile ngo re he se sopha sa majesty tota go fana fitse se he tota se kena sebetsa tota se kena sebetsa he mo re fitse se mo di bapalane Milford le Chapton City ma o bala bobedi ya ba he Milford ding ka Chapton City ka 1-0 lo ja motho no itse e ka re o tla motho itse e se ka o tla ba bona ke bona e ka Chapton City ka go tla tla di bapalitse nan le tsona the experience tse ke ntse ba bapala mo re fitse FM a tshe me ke sale a e kona ba tsaba e o tsiya dikua era ta bona hona ka bitsa se bitsa ka ka tsela mo se ofenga se ba parisa bitsa nga Ronald Williams ba ba fitse pa mele nna ka tiro ba fara ba fana ke o se tsai tsi se yang pa parin ta mo pola fatse mo nga di Hugo Prosa ka ba go di tsaba di ka teng pa tana se monta hona se me ka tsela mo se ofenga motho a bitsa nga Ronald Williams ka nnete he o khutise Dennis Onyango le motho a bitsa Themba Zwane ka nnete influence ya bona ka nnete success ya bona ka mo go ditse ba re ka teng mo re tshe pema ka mo go ditse ba re ka teng jwale Brian Onyango bo ntsha mona ana le tete le tsoka ba le se bona tsimeri ka ofela mo re tshe pema ka nnete nnete sala e khona o happy le ba ha ne tsena hona ke experience hona ke boiphitelo mo re tshe pema ka mo go ditse ba re ka teng ke bona ba ketao ka tsamane a le ka pele ntate a dinga ho iletsa a etsa ntotsino ka ofela motho a ditswang Brian Onyango mo re tshe pema ka mo go ditse ba re ka teng ke tsena fela ke e kae kae o fela ke ba tsaka ke nne pa le mo re tshe pema no le ntshonyo le ka nna nya ya tsama ha ntse nyana mona fela re tshe fela ka re ka tsaka go mo re tshe pema re tsebo go bitsa re squad tsaba fara ba fana ke dimela go se bone ba tsaba ngata ba bone go bona ke me ka tsena go tshe mo se bone le bo a je
0: es bona itende ba la ba tswa ba go letse ntse ba la
6: ba jelo gore ke ga ke se ke mo ka pele ba go bitsa le mo matsa
0: ba ba ba tsentse ba lla ba tsentse ba lla le che ha ke tseba ithende gore na wena o ka reng
7: ta nanga le di bana ke tile motho e ke lankana ke alla le
0: jalo
7: ke lla ka Brandon Peterson ka ke alla ka Brandon Peterson ka ne ke bona tsela tsa di setse mo na ke ba tsaisa di state di bolo tseo manga di go le tshipa itseng di ga etsweng di state tseo wa di entseng ntho tsena ata ka netse tse ba di tsaisa bana ba batla go mohlomong ba tle ba justify tse di tsa ka po selection entseng ke yena ka po ba hanane se jo ba justify ka ba tlo go fela selection re ya hai so ka netse di bone ba re le batho nnete sala ha ona mosamba tuba ba ka khotsofala ka ofela ona mosamba tuba ka khotsofala ka ofela ya hae mo ngaka ka wathe ba ba mpitso ditso ba khethe mo ntse ba tlolla ba ga ai khona o ntile mamang o sile mamang so ra tata ka sebolela ka netse na sine ka tla ba sofe na ke le motho ke la ka Brandon Peterson ai khona mfane no o sebeditse ka nnete ai o sebeditse nnete sala se dzi nyina ka mo ga hore a pitsa be di haola tse ding di motho no sa tsebo gona o na African tse keng ka po o ne a tshwile nye mpa he ka nnete ai ke ka tshifi ya ino sna batho ba ngata ba mana ati yona ai ino sna batho ba ngata ba mana ati Kaizer Chiefs ya skill la langa ne dai khore
0: balla ka Peterson wa tsaba itende ha ba lele ka di bapadi ha ka lokalo na mo ke shebile teng ke bana batho balla ka Peterson ka ofela ke manye wa boga go kutlwa ntse ba re ke goalkeeper ya Siwelele o fapane jwang le o matla ho feta Peterson ho ya ka we
6: yele ka ke so ke re ne ba bontsha tsona taba tseno tsa go na go ga etse di shoto tse kae ke bona ka Siwelele le yona ene sa mo sigile tsibale Shoto tsa di ga itseng kutlo ba lwa tse fetang 100 and mamma.
0: Ke
6: le ba bua ka di save tse 70 go 100 and mamma mo no ka mo khodi tsaba di gati. Ena bona ke ka nnete bile mfane eno ne le go tipa mamme le tsandown. Ola ya mane so. Ola lo nyela so pensane sa Super Sport
7: banna ba bolunya ntilse ba tlo motsa maitse e Ricardo Gos na le bona tena ka nete ya na le bona tike mo ngodi go tshipa
0: okay
7: te hanse pela he ai ya balla ya kalua nete sale kalua nete sale ka mako dikaba dika timba nete sale lebo ai lebo jerina di bone ba khutsa ba tshimbe abana jengile yena Gos ha fela ronone ali city ah ba to ikhutela fela mo ntse ba to mo family ah ba to mo family ah to mo gaya metsi ba to mo gaya metsi ka mo khodisa ba re ka teng jwale squadin sa se khetileng bona le ba pa dipe di pele ngore ka nete ba ka ba ba kala ba palla squad e leng se ba tsani ke di bendaga always two makanya lena Bradley Grosser ke bona be leng ngore ka nete ba uncapped bano bana ba bang ba gile ne ba tswasa ka nne ke ka mogodi tsa ba di ka bona go gona tsa ba di tsa ma ka tla ba tsofe ba fara ba fana e ta ba pala jalo le next week ga di kwa pela ke re go isitwa ke a ye ka mola ka ne rita yo le se ka tsasa ga le ke next week go le ke Canada ke tsona di host ka mogodi tsa ba di ka teng yo le ba ta ba pala yo le next week mora picha ka ba fara ba fana ka di 11 sa June ka mogodi tsa ba di ka teng gale ba pala le Czech Republic kama ne ka Atlanta ka di 18 tsa June ebe he ba ketela ka di 24 tsa June ke mera ka ba ta ha e kama ka mona ba pala jalo kama ne ka South Korea ba pala jalo le South Korea ba ta ba pala kama ne ka Atlanta ba pala le South Korea ka di June tsa ka di 24 tsa June ka mo khodi tsa ba a ke di mera ta be le ka mo ga mona tsa be le ha ba ta ha ile aba ha ke tsena tsena wa nako
0: ori ori a itse
7: aba ga di tsene kwa ba ka to ba pala le South Korea ba tsai ba itela ha ile
0: a ye ma ke ja shifse a kwa tila ba tshola ba re tlo khutla ka mo ga game tse thago a rena le taba
7: e le a ma ke ja tsitsi a nana le tsengwe ntlo tlo ba ya
0: eh itse le ba ke re selo kwa ta fela ntwe mana di politics
7: yo wa le ba tlo gore ke se di le ba Real Madrid ba la ka ma balla ka mane kwa tsa tsiyo le lo tla tsendi ba tsa tsa pa tsa ba tsona ka mona a o song tso tso teng pedi ngwe le yere e tsa ta le dingwe ba ha o ka ba bo re ba tshwanela ba teng mo ba e tsedi tseng se khopa ke go ka isupa ngore bana bona be ke re ba tshwanela ba teng ka ba ka la bona se khopa se a tshibile mphena le mphena se dileng ye ha go dwa ka ba go tsa potso ye ba ka reng le o ba ne mo ba tsa ba e ba fara ba fane ye tso teng sa bona a ba tsisa sopa go tsa hatela le mo go polo mo jwale bokotsi ba bona o bo bona jwa o renga o botswa potse ya le lebo fofa sa o se sa hapa
0: ya
7: ha o tse e o bokotsi motho eno le mamma ya re ha ke tsela go na bokotsi ba bona
0: bo ba etse ditseng
7: se e ntse se potse bo ga reng ba tsoka ya se pinsa ba fana mo thota se jwa ga bela go na o re mbo e mbo
0: ke net
7: so ja fa ke tsone ke tsaba tseno gore ka nete di bo foko ka mo khodi tsaba di ka teng e re di khutlela bana mo ne ke le teng fela di tsabeng tsa Ronon Williams ma bua ngelo ka Themba Zwane MCC le motho a bitswang a Dennis Onyango ka mo khodi tsaba di ka teng mo re tsitse tema ka mo tsaba tsela le ke ma tsiki ye tsena mo re tsitse tema ke ma tsiki ye tsena ka mo tsaba ko or it is the culture of the team and brotherhood at Mamelodi Sundowns and we embrace bona le ntse e hana mona banna yong kwallang mo re tsitse tema empa he o tlotla jalo ba re tsentse pedi Themba Zwane le Dennis Onyango ka nete experience ya bona ka nete le tshusimetso e ba nang le yona ka gare rotšhini ka mogodi tsa ba dika teng gore ba fitlhele tse golo he mo re tsitse pema ka mogodi tsa ba dika teng jele ke tla bona he gore na Themba Zwane MCC o spati mona o tsene batho ne ntse ba gare abo so nkwa MCC o siwa bo maswanganye ai
0: tshele na ntse ke ipotsa nawe ya ka itend ke bona le a tsofetse tjena
7: ga o gatetse gatetse
0: gatetse sa le moholo Themba
7: ga o gatetse ntse e tsala le bo ikinana ngore ya e tsala mona fela jolo ka papadi nya ya sonta ha ba ta mo Kenya nye wa ga kene ena Williams ena le taba go fela zwa pitsa mbra yena because e ka nna ba ona mo tsana ta bona e tsinye ka nna ba o tsana mo tsata ba le mo nya tsona hore a ba pare papadi ya final ya CAF Champions League so mo tsheng di rane nyana bo fenga mbende a to tanka e le go mo hlompha ka contribution ya bileng le yona ka ha bo so tsopa ke ona ntlo go lofela e le ngore ene tsa re so pensa sa ba fana ba fana Hugo Grosser o mo tsenya pele e le o tla motlotla ka ntwa yentseng Africa bo rata le nya di so tsabo kandi tsa hona le fa o ke mo hona le tsomo re pitse pepa ka mo khodi tsa re ka teng ntle lo go zwana we di tedi tso bana a lo wa pala mo mfuke mo no ha ga le ba bang o khatetse ga dai khona o khatetse ona rwale temba mshishi zwana ka mo khodi tsa re ka teng mo re pitse pepa e re ke tse tsena ka pele ka tsaka go he mobre pitse pepa e re ke tse tsena ka pele ka tsaka go sa itse kwa tseno sa bafana bafana ka mo khodi tsa re ka teng mobre pitse pepa ka pele ka tsela e re ke tse tsena fasti fela capri capri capri la chiesa dopo fleta e mobre pitse pepa se dice fela dopo fleta capri capri capri che era che borna ana sieme ka tla ya mo pitse pepa mobre pitse pepa ba bona fela na si ni ka tla mo pitse pepa capri capri capri mobre pitse pepa la ka borna ba tsamanga ta ba se ba se bone ka nete ba se tseba ona sieme ka tla ya mo pitse pepa ana se tsheba mobre pitse pepa ke tsena re ke pitse ne ba bona ntlo nyana tsi ke nna tena tsa bona tse phopa ntena dia leka kana go mo dia leka o sheban thotsa ha hwa phopa sheban thotsa ha hwa phopa mo na ka dete ha re tsebeng mo re tshe pema re kala ka tshiba tibane kana le Ronon Williams kana le Ricardo Gosa ho na le si pochaina defender sa Kuriso Madau mbegeze li mbogazi ime okona nkosi na tsitsi ina ho khone yana ya sala ba mogotsa o tswa ntse le ka super sport united team mona hore mfana o na man mfana o na man a o mana tona lo ali sala europe mane ke no ding ke se wang ka ke se hanya tha ine ho khone mo ke tshe pe mo nkosi na tsitsi bisi kulumane ndamane era ba thoba ngata ba tella sibisi ba thoba ngata slego e ona le ba thoba tella ma tshe
0: na hana sibisi ya sa ile world cup pong
7: wa tsa o le ba tswa tella ona le ba tswa tella ntse o tla utla na ba tswa itswa ntsha kae wa utla CDC ba mo tella ona e tsi era le se ema ne ba le ba bedi le bona ba tswa central defense ga tsalo le mamelo tsa down south and down se ene o tswa phaela di tshuana ba dali le ka CDC ya go ka gona mo tshomong go ba ke yena senior ga ona taba jane ba nna ka CDC ba ba tswa tsela le selection ya ha ba e question ha o tsitsi po tshe ini tsena goalkeeper se le teng hantle e bile o na le clean sheet 21 o ka utlwa batho ba bolo ha ba ipane ha o tsitsi po tshe ini o na le clean sheet 21 tsena goalkeeper e bile mata se se nyira ba ga e khona ha ona hore re go gotsa clean sheet 21 tsa si po tshe ini ne ba sa mo raele ka le bakala o na le di tse e mata ba o se gore tlhagidi ka ntse yola ha ba mo gaene wa iphomolela bona yola o tsitling tsitse ke bua ke tlo bua ka batho ba raetse ba le ka ntena ba ge CBT o sele e lo go central defense ya pirates e ne le tsema le mong gore ba le gore ha o re motho yo mong o bitse ka phoso ba o sele yola o go goalkeeper teng ha di je be goalkeeper of the season award go bona le defense e matla o ntse o re le bo o reng
0: I say
7: ha o se di tsule that would mean Tainu kwa hori kwa hori jengata. So, opposition team, esebe di sen CBC, ele yana wika kling ki mori defense ongore. Kretwa kwa raka CBC, yale, ongo CBC usele, bato ongo Tainu haa kwa kwa, hoba ona di defense e maata, defense haa iki CBC, lebano baba. So, eh, ona di ntose ni kyo tare.
0: CBC u famous a itende, CBC rementa famous CBC.
7: Abo choko fela, en, yuko brosu itu lese, agay, ajiba mamele batumana, ona le, bonne ke bone ga batho ba tella sibisi le bona mo ana tshilo lo lo re batho ba bangata ba tella sibisi ha ba ntse ba questiona taba ya hae ya ho mmita khulumane ndamane o teng o bile modiba o teng samkelo kabini o teng taba matuludi o teng o lothi makanya o teng ka moghelo sebelele o teng Bradley Gross o teng o tsaka bana ka tshopenga sa Kaiza Chester midfielder sa tebo mokwena what a player the boy is yo massive talent abundance of talent I'm fanelwa ai ke ba ja rata tibumu ga o tsaba bolong fanelona I'm fanelo tsaba di isi fanelona man
0: ke ka sha rona ga o fela
7: ai I'm fanelo tsaba di isi ai
0: she's our crush
7: ha tsaba di isi fanelona ana le ntlo tse baya wa e go dlala di isi fela mo re pitse pe mo spekolo sole o teng spekolo sole o teng motho a bitswang talent embata ka mogodi tsaba le ka teng mobre pitse pe mo le yena he o teng ha ka tsaba di forwards ha hona le o tsuna police ha hona le Igram Reyners a o fasitse Reyners ha o fasitse ke to le na ka nete tsapa mo reni re bile mo fukeng evidence ba khopa Themba Zwane Lyle Foster le no sa bitjwa ngata pa maseko e ka mo khodi ka timbo re tsitsa pema le re ka tabona he horna e majitata se bitsa ka tlo mo fema ha re ka mane ka Europa ge ya ka mane ka La Liga e di ngata di tsaba ka La Liga e mo re tsitsa pema ka mo khodi tsaba ka tena ha re di nyaka la fela so pa sa batlona o ke he ba tsitsile he ruliana ba ipwetse ya 1-1 ne ka nne to twa ba ka tsikina bale ba ka tsala o tsikina di ba patelo ngore e ka nnete e ba di ba taba sopa sa Barcelona jadi em fara di tswang Anthony Gordon e go tswa ka bana ka Copenhagen sa Newcastle United di winga ga o sa tsikina ka mono he ka tsenno e ba re tsitsa pema ka mo di tsaba di gatenga e o ba pala ka mono e sa lutse go na o nya ka letse go lo go kae e ba re tsitsa pema na jale Barcelona o tswente se betsana le palo tsa yona he hore ba bona hore ba simona motho a di tswang Julian Alvarez go tswa ka bana ka Copenhagen sa Atletico Madrid ka ipotsa go na Julian Alvarez ona mo tsama itse ba nna Pep Guardiola ntse ke ipotsa le tsinda ka tseno e mo re fitse pema ke bo di bile ona le se ba parise se so pepo ala se lokolla poru ka 2022 le ba ga le mona tsama ile se le Enzo Maresca ba mo lata mo re fitse pema e ha da u bima jwale ba ntle Anthony Gordon e ka mo khodi tsa ka tseno se ba se letsa taba ya Julian Alvarez e mo re fitse pema jole ka tabona he horna tabrika tama ya katla ya mofutjo feng bantu ba batla goal keeper hape ke ka bana ka sopeng sa Real Sociedad ka mo di tabana ka team mabre fitse pem ka tabona he ai khona ba di papa ba etsa tina he mabre fitse pem ba di papa ba etsa tina ba tlopa sa Barcelona ka mo di tabana ka tenga mabre fitse pem jadi mfanenwa Gordon go tlo go na batla ke bo tlopa sana sa Bayern Munich hape le tlopa sa Liverpool me ka nnete he ba mo kwatotse hothe president la Porta yena la mo founi la Clar 99 ya mo convince mo yotsa ka project le tsela o bona ka fitse ha mana tibwang ka haro yona mo re fitse pe market le tsa mo convince ke le ha ntse fika le yena o la founi ke le mo tlhola bua le yena ka mo khodisa ba le ga tibwa ka bona mo re fitse pe na winga ga yena e tla se bitsa ka tlo mo tlhofeng mo re fitse pe mo ka bona ka tlhofeng sa Barcelona ka mana ka tlhofeng sa Real Madrid ke bona go dire ka go tse ne wa mfana ne Kylian Mbappe o batla aba palle sopa sa Chelsea ga tai utwana e tata mazwang e ba re tshe feba bona bi khaso tse tsala mpile ka bona tsa bo president mo ile ngore mo nga di Florentino Perez Perez ya rautsa la utama o tse tse sente ke tso ke go tse tse ka nnete jwale ke mane ba u itsena Perez o na sa dilala le Jose Mourinho tsela he ka mo ka go tsetso tse ke ta bona go na se tata se reng lorna ka nnete he eta dente emiena mohlomo ngo se mo rinyo ha to bane Riquelme ha ile yana ka hapanye he di khetoteno ka bo president ka so pensa Real Madrid a ka nnete o tsatsitse Riquelme no a ke tsa tsa go se mo rinyo o tsantsa se dile e mo ngwa ba potisi ba banyane be le ngore ka nnete o dimela hore a ka tsitsa hantle ka hare o se tlhopha sa Real Madrid e le nyana Enrique Riquelme tiene lo mejor lo antana le Juan Laporta not Juan Laporta Florentino Perez Juan Laporta kwa Barcelona Florentino Perez ka dikgetho ka mono dire ka bona na taba tsa tsa mazwang e bile na Enrique Riquelme o bontsi tsore e ala ntse o di nela hore Rodri o tsaka bana ka sotseng sa Manchester City ka nnete he o di jaba ba pala sa pasa Real Madrid ya re nanganga ke lata Rodri ka bana ka sotseng sa Manchester City ka mokgodi tsa ba tema e nngwe ke itse mo re tsitsa pema ya sotsa sa Barcelona ke hore o tshwantse ba sebetsana lo re ka nnete he banke se ba parisane se di tswang banka ke ne fa ne no mamanna Silva ka mokgodi tsa ba tema le yena ka o talo kuluwa ka mono ka sotseng sa Manchester City ka tsoa hore John Stones le yena ka nnete wa lokuluwa ka mokgodi tsa ba tema le Bernardo Silva ka he ba ntse ba sebetsana lo re ba tsama molokolo le ba re ba molate ba re le ha ile mona he ka nnete o na le ba banyane bo Pedri bo Gavi bo Manga na le bona ba le banyane go di bela go go hloka experience ya Bernardo Silva ka tsama o rena di tsama ka tsama mo shopping he mo breki tshepe he di tsi business ka ntse ka kwa ai kona di tsi ke business ka ntse ka kwa he mo breki tshepe ba ke itse tsona go ale sentse mo bona o rena ba di papa ka tsama mo shopping e mo re tsitsa pe go re tabona ha ya horna tsa re tsamaya ka tla ya mo futjo fenga ha re nyaga le fela go kwala ka mana ka tsene seng ka mona he mo re tsitsa pe ka re tsamaya ka fela go nyaga le ka mana ka tsene seng ka mona horna ke di tsamaya ka tla ya mo futjo fenga horna ke di tsamaya ka tla mo futjo fenga mo re tsitsa pe ke tbo re he re re kwa ora ke tina he ke ngada bol tiki a ka fela ke re ta ta ta ta e da bol tika e ntota ga bia sa mona no e tla ka ta ta ta mona bona ntota e sa di tsa ntota ti e ka mo khodi ke re ka ti mo re tsi tema ka mo ka ka mo re tsi tema e mo twa di tsang William sel mo twa di tsang ba tsi e ba tsi ge he pa ri tsare mo re tsi tema e ke gidi ga bol ka mana ka e fora e mo re tsi tema ka mo khodi ke re ka tema e gole he ka bona ona taba di tama ya katla ya mofutjo pena e mo re tsitse tema mo thabi tswang e ri ba china ba mo lokollo tsile yena e ka bona ka French Open e ka second round ba nella e ka tsoko e mo re tsitse tema e ka mo khodi tsaba di gateng ya ba nella ka tsoko e ka mo khodi tsaba di gateng mo re tsitse tema ta bona he horna e taba di tama ya katla ya mofutjo pena mo thabi tswang e golfa ola la la ne ya kutinya kului mo re tsitse fem a nation empa he ha e ka baba e tsaba e ka lo talo ke tsile tsa batete ne ka nne tsaba he wa wina e ka mo khodisa re gatenga e listina le ena o se bitsa hanta holo e mo re tsitse fem ka mo khodisa re gatenga ya le he ka bona ntse di apele ona di tsiri tsa ka tlo ka pin tata venga hata ka bo tsinka mana ka bona e horna e tsama di tsama ka tlo ka pin e mo re tsitse fem e re ka tele fela e ka ka ka ina ya listina e mo bretsitse pe mo ketela fela e ka re ka tsohorna yona e tsama tsama ile ka tsela mo tsofeng re ke sa e ora tsana e re ke sa e kantina e mo bretsitse pe re ke sa e kantina e ka mo khodi tsebre ke re ke sa e kantina e a ile mona e itse hana ka mo a itse hana ka mona e ka re ka tsela mo bretsitse pe ma e re ke sa e ka mo go ntse tela ore e gene ka tsina e mo bretsitse pe ma e ka mo khodi tsebre ke mo tsile he second round ke bona ntse buga ka ma ka mona ona sa tsama ma ka e le tini e tenga de mo bretsitse pe ka ka French Open e ka mo khodi tsebre ke mo bretsitse pe ma le ka bona he ona ha ile bona sa tsile ona mo somo e tabrita tama ya ka tsela mo tsofeng e ta ta ba pala di tsi na ha e mpa ile go ya nduba duba e ona jo le mo bretsitse pe bona ka na ko e le sindi le tsa ka mona e ka mo khodi tsebre ke mo bretsitse pe re fello na mona tende ke bona he ra se dinga ta tente di tsala ke tlo fa tsona ka ntse ke tlo fa tsona ka hare e hona di tsamaya ka tlo mo tsofeng e mo re tsitse pe mo tsitse le se 605
2: PCFM Sports.
3: Here's the official welcome. It's Africa's first World Cup. Messi. Four goes into the back of the net. It's sent down the 12 first blood with under 15 remaining. And come on, Billion.
4: You must say you like it for the parents.
5: Tadana! Happy Jelly, number one right back. Yama Paganilla, Fredem Hulu, Mutsieti, Bambino, Baba Rata.
2: Di Papadi who PCFM.
8: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers and save on deals like Kellogg's Corn Flakes, 1 kg for $76.99. Clover Bliss Double Cream Yogurt, 1 kg for $39.99 each. And Clover Crush 100% Fruit Juice Blend, 1.5 litres, any two for 75 muluti. Valid until 7 June, only at Checkers, Miss Siru Mall.
9: The Mansion Afternoon Drive. Let's go home.
0: Oh yes, let's go home. Mamelo PCFM e le shume metsotso ga re le bile mane horeng ya botshelela ga le ba itende. Ga bela go tla ha bo sane mamelo PCFM. Tlotla o fajalo ya na go ngitsana. Nalo na sentse lwa go bana hore mae horeng ya ne ya botshelela mamelo PCFM. No man. No, mamiti, singa tsela ena. Na tsa looking handle monana.

le mohlalla jwalo o re dumela mo supisi a o le tjena a ke mane mo hutlwa lang phapang ya radio le wireless mo supisi.

ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le a utlwaha mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.

banna mretetona wa ngoposa mshwane ya bitswang kapoyane nga bitswang molifi mojakisane moya wa hayo phumule ka go tsedi ntsa dikaka pa tseo motho ile ngwa phela le tsona sidikari kweng sa mino

pelonyaka yo hangata ke saiba paleng o bane eng khutisetsa morao di tabeng la o le jwalo radio ya betsa.

0: Kelavasodi mo medi jumela. Paking e wenga e te kwa huti hamuso mangharisha beta mai. Ola tuzo basa esha hore sub-inspector Mokgaseng Ramahloko o ile a thunya pele a ka bolawa. Taba e bontshitse ha sethunya se ileng sa kgabola e ne e le se seholo ka hona e se nnete hore mofu o ile a thunyana le bahlasedi ba hae. Tamai o tswetse pele hore ka mora hore bahlasedi ba thunye o ile a mathela ka tlung ho leka ho ipata. Are ka mora hore ho khutse o ile a tswela ka ntle ka tumelo ya hore bora sethunya ba tsamaile ho feta mona o hlalositse ha sa inspector Mokgaseng a thungeditswe ka phaposing ya radio room hona ntlokgolong ya sepele sa Lesotho e seng ka ntle monyako ho latela bopaki bo hlahelletseng ka tseno. Tamai o bontshitse ha ena a ne a le teng nakong ya tlhaselo ena ka hona o tseba tsohle tse etsahetseng le hore ha hona moo a tshireletsang Mofumahadi Ramahloko, empa o hlalosa ditaba ka moo di etsahetseng ka teng. Nyewe ena e ka pele ho Moahlodi Madiepollo Makgetha. Lekala la tekano ba challenge zopele ya setjhaba le re Lesotho letlalehwa le tobane le bothata ba ho se tlalehwe ha ho hlekefetswa ha banna ka motabo. Ha bua tupelong ya baphatlalatsi ba ditaba e neng e reretswe ho fedisa tlhekefetso ya bong, mookamedi lekaleng la tekano ba challenge zopele ya setjhaba Mapuleng Setshetshe o re ditlaleho tsa moraorao tsa tlhekefetso di supa ha banna ba bangata ba tlhekefetswa ka motabo empa ba sa tlalehe. A re ho se tlalehe tlhekefetso ho thibela hore mahlatsipa a tshehetswe. Setshetshe o re tlhokahalo ya tshehetso ya ditjhelete e boetse e sitisa mehato ya thibelo ya twantsho ya tlhekefetso ya bong. Le ha o le jwalo a re bophatlalatsi bo bohlokwa bakeng sa ho ruta setjhaba ka tlhekefetso ya bong, ho kgothaletsa mahlatsipa ho e tlaleha le ho fedisa ho kgethollwa le ho nyefolwa ha mahlatsipa. Ho feta moo, ho ipileditse ho bophatlalatsi ho tlaleha ditaba tse amanang le tlhekefetso ya bong ka boikarabelo. Ba ipapisitse le melao e tsamaisang bophatlalatsi molemong wa ho hlompha le ho boloka seriti sa mahlatsipa. Bahlanka ba mmuso ba tsholetsa boiteko ba baahi ba Berea ba o matlafatsa kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng. Moifo wa mmuso o akgang bangwedi ba baholo ba makala, batlatsi ba bona le bahlanka ba bang bo bile leetong la matsatsi a mabedi Berea le tsepamisitseng maikutlo hodima merero ya baahi ya dijo le phepo e nepahetseng. Leeto lena le tlasa morero wa ntlafatso ya phepo e nepahetseng le bophelo le kenyeletsa morero wa temo wa sekolo sa mathomo sa Kepi, mokgatlo wa phepo e nepahetseng wa moroborobo le polasi ya dinotsi ya Samana. Ho sa le jwalo, bahlanka ba re merero ena e bontsha tsela eo tshebedisano dipakeng tsa mmuso le setjhaba e ka matlafatsang phepo e nepahetseng, ya tshehetsa ntlafatso ya basebetsi le boitshimatlelo ya ba ya fedisa bofuma. Bahlanka ba mafapha a temo le thuto ba bontshitse temo dikolong e tshehetsa mananeo a phepo ya dikolo. Ho feta moo, baetapele ba setjhaba ba re merero ya mofuta ona e ba thusa ho etsa tjhelete, ho hlahisa mefuta e fapaneng ya dijo le ho theha mesebetsi ba ba ba kopa tshehetso ya mmuso. Ho tsa matjhaba, Letona la Thuto Kenya Julius Ogamba le re sepolesa se netefaditse ho timela ha bana ba 16 sebakeng sa bodulo sa sekolo sa banana sa Utumishi mesong ya kajeno motsemoholo Nairobi. Ho ya ka tlhaloso, mollo o qhomme ka meso bana ba ntse ba robetse o hlaha mokatong o ka fatshe o hlaloswang o tshele le thepa yohle. Ho utlwahala ha bana ba bang ba ile ba potlakisetswa sepetlele moo ba 70 ba ileng ba lokollwa ha ba tswileng dikotsi tse mpe ba ntse ba fumantshwa kalafo sepetlele. Letona Ngama le hlalositse hore le hoja sesosa sa mollo se ntse se so fumanwe dipatlisiso dintse ditswela pele ho sa letjwalo bana bohle ba sekolo ba lokolotso ho ya malapeng ha mmuso o ntse o tswela pele ka dipatlisiso ho tseding Uganda e kwetse madiboho a yona le Democratic Republic of Congo maobane ka mora ho qhoma ha Ebola DRC. Ebola e sa tswa qhoma ka la 15 kgweding ena, mme dinaha tse ahisaneng le DRC le tsona di tlalehile ditshwaetso. Ho fihlela ka jeno, DRC e tlalehile mafu a 222 a Ebola. Lekala la bophelo la Uganda le boetse la phatlalatsa ho kginwa ha motsamao matsatsi a 20 a motsho mongo pakeng sa bohle ba tswang DRC. Ho utlwahala ha Canada le yona e thibetse baeti ba hlahang dinaheng tse anngweng ke Ebola. Hona kgweding ena mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO o phatlaladitse Ebola e le qomatsi le hore lefu lena le ata ka potlako ho feta matsholo a thibelo. Momamedi re taba di fella mona mamela tse latelang hosane hoseng ha hora e botshelela e fetile ka metsotso e 30.
1: Re mo lebohe tebello jane ka o bala ditjaba tsene tse phethelang tsatsi ya monate ka loka puo ya Sesotho metiri ntona o tla di bala hosane hoseng. Ha ora botshelela e fitile ka metsotso ma shamara ke ena a tshulong jalo ha se nna nna tsa mo phomola ha stebe e o itukisetse boetsa ne ga ke le boa thank you jalo o phomola e re ke tle ke mathe ke se ke tla o fumana le moitimo ng hape ba ne nna ke be ile nako re bua ka nako ene senyeng jalo ke re nke ke mathe ka mona ka parliament eng go tshetsa tsilena la dipotso le dikagabo pele re fetela ho metwa ha o e mong ye o retlang ho bua le yena mo amedi motho wa PCF a ko mamela ke na le tshepa hore etla nepala ka nqe
2: ga betse ka hore motim majoe ditshwene e kena ka hara mabato a masego a o lekala le itukisetsang ho tla sebetsa ka ona re fetela ho wena setho se gabane sa tsa chasnek
3: ke lo mhlombe ipotsa ya tsa chasnek ke 2189
2: honorable minister of health 2189 for you
4: Kale wa mhlomphei ka gabo ya mhlomphei setho se gabane sa qatsha sneke e me ka tsela e latelang le kala la bophelo le tsebile ka mafu a magago a amanang le buimana le pelehi a etsa hetseng setrikeng sa qatsha sneke ka Tlhakubele selemong sena a mabedi a ona a etsa etse sepetleleng sa Matshabeng ka la supa le la le shumele metsemi ga go Tlhakubele ha la ba go letsa ete sepetleleng sa Queen Mam Hato Memorial Hospital ka la le shumele metsi supileng Tlhakubele ka mora gore mokudi a fitisetswe teng sebakeng sa ntshetsa pele ka lafo ka la fet ka la mashume a mara go Tlhakubele selemong sona sena le ka la lile la tshwara kopano ya tlhahlobo ya mafu a na sepetleleng sa Matshabeng moo ho ileng hwa shejwa sesosa sa mafu ao le ho lekola dikgeo le diqholotso tse teng tlhokomelong ya bakudi kopano yo ile ya boela ya sebediswa ho matlafatsa tsebo le bokgoni ba basebetsi ba bophelo haholoholo ba sebetsanang le boimana le pelei mabapi le tlhokomelo thibelo le taolo ya maemo a ka lebisang lefung la mma kapa ngwana nakong ya boimana le pelei. Kwetliso ena ile ya etellwa pele ke moifo o tswang ntlokgolo ya lekala la bophelo o neng o kenyeletsa mookamedi wa bophelo bo botle ba bana mookamedi wa bophelo bo botle ba bomme ha mmoho le ngaka ya setsebi ditabeng tsa mafu a bomme. Dithupelo tsena di ntse di tswela pele sepetleleng sa Matshabeng ka mokgwa wa simulation-based education o reretseng ho matlafatsa tsebo le bokgoni ba basebetsi ba bophelo ditabeng tsa boimana le pelehi. ke motlotlo go tlalehela ntlo e gabane gore ka mora boitlhatlhobo le kwetliso e ileng ya etsetswa basebetsi sepetlele sa matšhabeng se se se pepisitse bomme ba 82 ka katlego go tloga kgweding ya Mmesa go fitlhela ga jwale lekala le ntse le tswela pele go beya maemo leitlho le go dumela gore mehato e nkileng e tla maatlafatsa ditaba tsa ditshebeletso tsa mme le ngwana naga ka bophara e seng sepetlele sa matšhabeng fela e le gona go ntlafatsa boleng le tshireletso ya mme le ngwana. Ke a leboga.
3: Ntlha ya tsamaiso.
5: Ntlha ya tsamaiso, setho sa gabane sa Kachasnek.
3: Ke a leboga mohlompe motsamaiso wa dibisa. Letona le gabane ga le age fa sesosa sa mafu. O bua ka kwetliso fela e o kwetlisiwang bosebetsi mono. Empa bele mo rapotso e batla gona sesosa sa mafu ana ebile se feng seo kgopolo yaka e leng gore se ka tseba go thusa gore
5: potso e re na go nkuwe methati efe go fumana sesosa. Ke ne ke batla ke utlwe gantle gore na seo o batlang a se arabe ke sefe, ke methati kapa ke sesosa?
3: Ke sesosa mhlompei. Le ha o le bjalo mhlompei, ke batla fela gore ke mpe ke fetola taba eo yaka ya ntlha tsamaiso e le potso e nyanyeletsang.
5: I will allow that. Honorable Minister.
3: Ke mpe ke nyanyeletse ka gore na ga e le gona go leng go kwetliswa basebetsi ka tshwaro ya bakudi e le gore sepetlele seo sa matšhabeng moo se fuwe batho ba senang ditsebo go bua lebileng go bakileng mafu ona ao e ka nnang ya gona bjale go se go na le batho ba seng ba tshaba go ya kwa lopepela sepetleleng sa matšhabeng moo na.
5: Honorable Minister.
4: Mohlomphei motsamaiso wa dipuisano, ke kopa go tlhalosetsa ntlo e gabane gore sepetlele sa matšhabeng se sebedisa basebetsi ba tsa bophelo ba kwetlisitsweng ba nang le ditsebo mme ba nang le mangolo ba bileng ba ntseng ba etsa mosebetsi ona ka katlego letsatsi le letsatsi, empa mo go bang le maemo a ne a etsagalang go ba le dintho tse bitswang refresher training courses tse etsang gore motlho mongwe le ga maemo a etsaetseng e ne le maemo a ka thoko le gore ba ka alaola fela ba betse ba be le tshietso ya lekala e betseng e ba ntlafatsa le go betse ba ba fa maatla go sebetsana le bothata bona ba mafu a bomme nakong ya go pepa e leng ntho e re imetseng gagolo ka rona ga ena ke refresher se o bolela gore ba ne ba sena ditsebo ebile ga se le go bolela gore mafu a bomme bana a bakilwe ke go tlhoka ditsebo gwa basebetsi ba lekala la bophelo ba sebetsang matšhabeng. Sesosa sa mafu a batho ga se taba e bolelwang phatlhalatsa mohlomphei lekala la eso le sita gore le ka bolela go mme o bile le bothata bona le bona le bona gobane ke ditaba tsa ga e le ngaka kapo le motho a ka mokgethang gore a tlo utlwisisa gore na bothata bo bile go kae gantlentle. Ke ya leboga.
5: Potso e nyanyeletsa. Potso ya 2189
1: e arabetse. Potso e tlhatlhamang. E re ga go tla nyanyeletswa jalo mamedi motlo wa PCFM jalo ka metsotso e le 30 tsena ka morago ra ena ya bosupa re boere repotela ka mone ka mmarakeng ga gotla mo go tlo tsela pele ka ditaba tsa gago tsa rona ya mamedi o fitlhela go tla fitlha mane jale mo tlang ka moeti wa gago jale go tlo utlwa gona tseo jale ge o tshwaretseng tsona le ena ke dife ka jeno wena moamedi e motle wa People's Choice FM tlalo senya nako e re ke tlheketse jalo.
6: Create big moments with the fam. Get the KFC Family Fiesta. That's 6 pieces of chicken, 4 zinger wings, 2 mash and gravies, and large chips from only $164.90.
1: Ra tla pele, re tswele pele ka dipotso tseno he momedi. Ge be go fatsona go utlwa gona ba kgethwa bana ba hao. Ba reng ka parlamenteng ka mane. Na dipotso tsa ntse le ba fileng tsona ba di botsa. Jwale le di se gona bo phethatsi bo ateng ka pa tshe. Tswa ga tswele pele.
3: Ntsa tsamaiso.
5: Point of order.
7: point of order.
5: Potso hao e tlatlama mhlomphe.
3: Mhlomphe.
5: Ne ke se ke le potso nya hao e tlatlama.
3: Ne ke eme ka ntlhatsa mo isong mhlomphe.
5: Ntlhatsa mo iso ke fim mhlomphe.
3: Mhlomphe mtsana jwa tisa. Ke ne ke re ka nete tabena e ya potso ena mhlomphe. Ha ke bona ya ga lwa ha bo bebe fela ka nne. Fela ha e ba ka matsatsi a magago bekeng ebe go sofakaetse batho ba babedi ke yare go sepetlele ka sebopeo seno jale ka nako ya beke fela go tlhokaetse batho ba babedi ebe ka nnete ga o na le ga e se le polelonyana fela ya lekala eileng ya tla ka mo ka ganto ebe ke a ipotsa gona ebe ntho e neng e sang kua le koduana gore ebe go etsaetse ntho ya mofuta ono le gona jale ga le tona le ya ga ba moo gore etlile taba ya gore na go qeteletse go ba ka sebopeo sena sa mofuta ga e tlake le gorena jwa le setšhaba seno se tla etsetswa gore se tle se phuthologe go ya mono lekala leng ka bogape bofeng go kenela ka thoko setšhaba goba setšhaba mane se tsietseng ga se utlwa se a duma seno sa gore ka nako ya beke fela go tlhokaetse bagatšhane ba babedi
8: point of order odima ntle ya tsamaiso
5: point of order honorable minister
8: ga ka nete ke a lewa ke leba mhlomphei motsamaiso wa dipuisano ke ne ke re setho se kgabane se emeng ka ntlha ya tsamaiso ga ntse se beye gantle se tle nne se qotse gore mhlomphei le tona o itse ka moraga go ketsalo tseo ke pepiso tse atleileng tse ka bang 28 ya metse mmedi 82 mme taba eno e ya bontsha gore boiphitlhelo bo teng ka nnete ke ne ke ga nna qotse taba eno ke a lebo
5: hodima ntlha ya tsamaiso ya honorable minister yeo a kenang e le ntlha ya tsamaiso hodima ntlha ya tsamaiso ya honorable member for Qacharsnek go jalo honorable minister o bontshitse gore ka morago go mafuana go bile le go pepisa go atleileng empa mhlomphei gore o tshwenyeile gobane le ga go bile le dikatlao jalo setšhaba e ka nna ya ba sentse se le tsietseng gore e se ka ba sesosa se bakwa ke bosebeletsi bo ka gara sepetlele empa o bontshitse honorable minister gore dithupelo di ba teng go leka go etsa dikgopotso kapa go tlisa thuto e ntšha maemong a a sa tlwaelegang seo ke belaelang gore mohlomphei o ne a batla e be ke karabo le ga a ne a sa botsa yona potso eo ke gore o tlhalose sesosa empa fela a itse o tlhalose methati e o tla e nka go fumana sesosa taba eo le ga ke re ya gabetso fela molaetsa o botlhokwa ke gore maemo ano a seke a nkwa le normal mme le ga e ba go pepisitswe gantle ka morago ka neteleke le batle ka botebo if indeed ke boemo ba motho ka boyena bo e ka nna ba ebile coincidence gore bomme ba babedi ba ne ba na le maemo a tlokotsi a qeteletseng a fitlhisitse ditaba moo let it be clear but ha ba go na le motho a sa tshwarang ditaba gantle le teng that's the concern of the honorable member tswela pele honorable member for Qacharsnek o na le karabo kapa goba ke ne ke etsa taba eo ke reng o ele tlhoko and I expect gore o tla e batla ka botebo gobane ke yona ntho e kang honorable member o ne a tlhile a e batla le ga a sa e botsa tswela pele ka potso e tlhatlhamang honorable member for Qacharsnek
3: ke a leboa mhlomphei potso ke 2190
5: potso ya gago honorable minister of home affairs 2190
9: ke a leboa mhlomphei motsamaisi sepolesa sa lesotho ka motebo wa setereke sa Qacharsnek se na le tlaleo ya nyeo ya polao ya e mong Tsunke Lenkwane ya ileng a bolawa ka la 26 Tshitwe 2022 ke boela ke netefatsa gore nyeo ya polao ile ya bua mme ya fuwa nomoro Qacharsnek RCI 29-12-2022 sepolesa se ile sa thakgola dipatlisiso gang goba se tlalegelwe ka ketsagalo ya polao ena ya motho le ya tlhekefetso ka motabo go mosetsana ya tlalegwang a ne a ena le mofu ka nako eo. Re a ananela gore e se e batla e le nako e telele dipatlisiso di thagotswe. Lebaka ke gobane moetsi wa ketso ena o ntse a sa tsejwe go fitlhela ga jwale. Sepolesa sa Lesotho se ntse se tswela pele ka dipatlisiso le go bokelela mapaki a ka kopanyang moetsi wa ketso le tlolo eo ya molao. Gang ga dipatlisiso di phethetswe, melaelwa o tla tlhagiswa ka pela magotla a molao e le go arabela diqoso tsa ditlolo tsena tsa molao. Lekala le ipiletsa go mang kapa mang ya ka bang le lesedi la gore na moetsi wa ketso ena ke mang, go fana ka menyenyetsi o tlang go akofisa gore toka e phethwe. Ke a leboga.
7: Honorable Minister,
3: go
7: na le suspect perpetrator kapa tshwere ke tlwelele o ko etse potso e nyenye le tsa Mhlomphehi. O ne o kena go yona ke mpe ko o dumelele. Tswela pele Mhlomphehi.
3: Ke a leboga Mhlomphehi motsamaisi wa dipitsana. Ke botlalo tona gona dipatlisisong tsena tse entsweng ke sepolesana o tlhokometse gore mofu go na le ngwanana ya ileng a baka pela sepolesa eo a bolauweng a ne a ena le ena. Na ya bobedi ke gore na ebe a ka amogela gore go fumana menyenyetsi e ka isa motlhomong go tshwareng wa moetsi wa ketso go feta mola moo sepolesa se seng se batlisitse go fitlhela teng na.
7: Ya bobedi o qeta go yagaba o re mang kapa mang ya nang le monyenyetsi taba eo e tle go sepolesa se tsebe go sebetsa empa go ena ya pele ke gola ka kena go yona.
9: Teba Mhlomphehi motsamaisi, le ya pele ga ke qala ditaba tsa ke bontshitse gore batho ba babedi e mong bophelo ba gae bo fedile e mong o tlhekefeditswe e leng gore eno a tlhekefeditsweng re tseba ditaba tsena ka lebaka la mapaki ya gae. Ke bontshe Mohlomphehi motsamaisi gore taba ena sepolesa sa Lesotho a se fumana e le taba e etsaetseng bosibu. Ba babedi ba itswela ditabeng tsa mothamagane ya ba go ba le motho yeo enwa ga mo tlhalosa a reng o bonala ba setse morago ke bosio taba tsena se di etsaetse jale ga a tlhalosa yena o bontsha e kare taba ena e etsaetse fela motho o sitwa o mo supa ga a tsebe e ne e le bosio empa jalo ka ga se ke tshulo ka nnete sepolesa se ka thabela botlhe ba ka kenyang letsogo go fana ka mapaki. Ke a leboga.
7: Okay. Potso ya 2190 e arabetswe. Honorable Minister, although it's concerning, e tledinyana tsena tse nka nako e telele batho ba le ka thoko go molao di a sokodisa fela go a utlwagala gore le sepolesa se lokela se setse apprehend batho go ba sena le mapaki a feletseng. Potso ya 2190 e arabetswe. Mohlomphehi se ga bane sa tswedi ke potso ke ya gago.
10: Potso ya tswedi ke 2191 Mhlomphehi.
7: Honorable Minister of Education, Honorable Minister of Health.
4: Ke a leboga Mhlomphehi. Ke shebile potso ena ke bona e ka motšhini ka mona e fapane le eo ke fueng ka mona mme ke utlwa ke na le kgwao ya gore se ka ratloa ya ba potso ena ka lekaleng e fitlhile ka boemo bona goba o notho motho ya tsena gayo empa ke sheba mona ke bona e le mabitso a fapaneng ke kopa potso empe e church re tle re lokise boemo bona. Ke a leboga.
7: Question 2191 has been deferred. The other question, honorable member for Tswedi ke.
10: Ke a leboga Mhlomphehi motsamaisi wa dipuisano. Potso ya tswedi ke 2192.
7: Honorable Minister of Finance, question number 2192. Honorable Minister of Health,
11: Question number 2192 has been deferred. Tswela pele ka tlhatsa maiso mhlomphe.
10: Ne ba ke mhlomphe iputso yena. Iwela le thata mola le putso tena di butsuwe be ke fitle ya ba ha ithole ka gabo. Ke ke bona ke ne go dile ha yena ha ke tsena hana di ba le star ha ka mogana go kae. So ne ba ke ila ya bo ya se ya po ila wa lotante sa kantsa ga belo. Ba tlo tla thwa di ka gabo. Ya ba ho bile di ka gabo. Tsa itse se ke tsa follow up. Ka fumana o reng.
11: It's noted in Klompei, Retlafumana, Relita Folorana, in a look at Ibena Lista or not. Pilaraga Kivore, you can have announced some reconciliation that needs to be done. Noted in Klompei. Honorable Minister,
12: Kalabam Klompei, Mazamaiso di Pisan. Hona le engwe hape o ke ketang ho fumana mabapi le ditaba tsa lepotso ya mohlomphei tswedike e ke bona jwale yona e amana le e araba potso ena ke kopa ho botsa na ebe nka dumella gore ke fetise mohlomphei karabo ya yona
11: kore ore 2192 o fumane karabo in short that's what we want
12: 2191 promotion of a teacher.
11: No, I allow you to go to the Morao. Kobane jale ena ya 2191. Ke ne se re fitile ho tsanye le hona re qetang ho tswa ho yona jalo ka 2192. Ka tla e tshwara fela qetello 2191.
12: Ke a leboha mohlomphe.
11: Honorable members, re fetela ho Setho sa Gabane sa Sempe. Honorable Mosounyane.
13: Ke leboha Madam Speaker, Mohlomphehi Sempe o nkopile ho mo botsetsa potso ya hae. Potso ya hae ke 2193.
11: Honorable Minister of Public Works.
1: Mamedi e re ke boele ke potele ka mona fela.
14: Ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagala, mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha moga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

0: wa Peace FM re ntse re hatela pele ka lenane la how listen le tsofetse ha holo fela me kiniki le kare ke mona o santse a ke ne potsonyane ya o rena a re fa rena tshebelo pele ya hae ke fe ka RFP ka 2028 iban re na haina ka dikgetse ya ka re tsantsana ha ka selemo seo me mabedi wa Peace FM potso ena ke botsa tsina e le hore a o fe rena ho fitlhelwa le ha sheba tshebetso ya puso e diretsweng pele ke RFP e na maikutlo a hae ke a fe ka yona ha re tswele pele ntate talla mamedi wa Peace FM le wena ke bone o hlahisa mono o tlo kgutle 2121 9956 ntate
1: I know the challenge e kgolo ke gore puso ena ha e kena e inheritile system ya mmuso e weak makala ana lwana o ke ke wa ba le sesole se kgonang go account-a go se bonese ono ke ke wa ba le auditor general e kgonang go exercise matla a hae go sena motho a le mo sosa ka sethunya ono ke ke wa ba le arms of government di ne di sa corroborate mme di sa sebetse mmogo but nakong ena eo ntate Matekaneng ya seng a kene le moifona wa hae corroborance ra e bone transparency ra e bone go o nang le rot bobodu ra bo bona and re bone ditsi tse ngata tse kang tsa ke tla bua gagolo ka ena ya auditor general go samo ba se re bile di-radiong ntate re ne re lla ka access free information se sena bokgoni ba go bona but tsatsing lena se re ka ga tseba gore go na le mismanagement ya 3 billion e bonagalang e tlhaela auditor general a etsa we applaud taba tse ntse jalo ke incumbency ya the incumbent prime minister mo taba tse jalo di etsagala mo ena a senang the direct influence kapa re ka gageng o ka thi o jile tšheleteno kapa o entse mismanagere difanse tse ntse jalo a o bala reporto ya auditor general but they allow it gore e ebe le go fitlha e theibolwe ka paramenteng mo e bangele go tlameya gore jale mafapha a mmuso a tlamehang go etsa effect di-arrest le taba ya deeper investigation o bona gore accountability ba teng ke a fisa tate sodi ke yona ntho e re neng re e batla rona ka gore dintho di seke tsa shelofuwa ka gore dintho di seke ga tshosa auditor general ya bolo phela matsabeng ga e bona ntho eno mo e teng then we can know gore na ga taba tse di le tsena na go etsaetse eng ka tšhelete e ka bana ba gona ditsela di le tse go etsala eng bana ba gona ba phela maqakaretsing a teng so ke ka tla sa incumbency ya mama
0: re re nne re tsamaye le bona a ba ntse ba letsa tsena ntate mosheshe
2: ntate sodi
0: ntate
2: senyima ntate talla mo o bolela makgabane ena a boneng ke ke mo ntate talla ha go bone go tsena ka bang ba jentsa masole le mapolisa jalo ka ha bolela o ke nka taba ele ela ya etsahala ka mapolisa le ma le ntho le ma utlwela le masole ba ne ba ne ha bana na go ka sa flaga ba isa u mo le tlase a ka batho ba ja etse mo sebedi ya bona ba tlele go tswa ka go ba ba tlele go tswa mo sebedi ya bona mapagamente yena a bua ka nna ke a tsena bua a ka bua ka nna tsa go bona yena o bona bona na a ja tshe nna ka bona ha ke a bona ana le bohlako ho hang o tsamaile di na hatse ngata o hana ho mo tswa dipotso ka paramenteng o tsamaile di na hatse ngata a ntse a ho mo tsa hona tshaba se bo tsa bona mantsa tsa mating na ho etsa la yini bona le ntse ke
0: tsena ka
2: South Africa mo
0: nna ke mo tsa
2: ho tamba thwa teng di ba isa ma na hentsa bo bona di ba khutisetsa mahabo bona yena wa go ne o thutse jalo ka lefatshe
0: ndane mosheshe
2: ndade
0: ye ke ne ke rena ke tona golo efe e o itseng ha etsa mo a etswa machabeng ya ba e ya paramenteng e hlalosetsa ditshwa tsa paramente o rena mo wa tswang teng na o na o etsa dife
2: ke ne ke bua ka tona go rene teng ya go motsa male yona ona jole e sale ya tsama aya ma nka tsama le machaba a sa di parliament yo ka ntse ba lwana tlhana ma parliament yana a nandona a le ha ona mo tlhagi a di le parliament de fela ha ka khonutla go
0: e ke rena ke fetuna golo yeo ene nge ga haetswa machabeng ibe ya parlamenteng yo hlalosetsa dithoga na machabeng kwa e wetsa kwa
2: ke ne ke sa batle go ke tsaya ka mori ka go ke ne ke ba ba lolle ka ofela go bane go tloa ka national ntate ya bua na khona ho yetsa ntweno che bana ba hona ba le jena ba bona ke a tswa ne le bogwana ne le batho ka nna ba ikokela fela ba go tsena ba tswa ba tlela eng machabeng jalo ka thutse yetsa mohlaka te mosisi wa satswa go tswa ba tla diphallelo o tswa ba tla dina ona tswa go tswa ba ha tswa ka e ka hula itsa eng go le ha le ba ka bua ka bo swatsi ba fa tswa tshaba tsena ene ena ha na le bo tlhaki la ka koka le ene ka go wa ka ola parliament bana ba tshwenya go fana ba ikokela sa tsa ke lo hlaka ena ke ha di ho ha parliament
0: ke ke ya le bona re mo swatsa o tla khutla re utlwana enwa le ena o reng
2: ke ya le one
0: thank you ntate mo mo khotso ntate ke ntate mangwe kae
3: nna ke ska ke ke se mo reng
0: ntate ska ke
3: ha chika nnete ke ya rata ke magolo ya gone ding ona
0: le yena
3: e le go nyaka ha o bua ka taba tsa bo ditemana ke keng ha o bua ka tsona o ba
0: eke
3: dina ha ke ding ding ba ka tsona hore na ba batla ho etsa wa ka di tshedi ding tsa bona ka ha ona ba bo bo
0: yena
3: e le go no thutse fela mo metsa ha re le ditu go e ka go bua di temana ha ke ka ho nna tshu
0: ehe
3: pele ha re se re sheba fela ke ba go iwa ke ile kgwebo ba ke ne ka pushung ba khola jebet e tsang ka tlhokong wa mmuso ba re ba le mmuso a ke hape ba ho lwa ba sa se ba ba la ke di shona tse sabili ka nnete yena nna ka di dikgwe tsheng kere ha ela e eng kapa e mmu ka le mathe ka ni bile ha ona mbra e tswa go gana o tla nwa ga itse go ba bona go bofuma ba tswa ka gona le so se lo ndate ndo ndate so tone e bui ke na ra ha ile mo no ra bona wa ko o khetse tswa le ka tsa tsa ke songo ra le ka e ka a bona o go pepetela bofuma ka go bona ha ile o go tsa tsa a se pass cha ke ntlo lo ndi a di ntlo di tsala ke kwa ga ke matika na ha ga lena ke re ke tla la go ka ndumo
0: yena
3: o go ba itse o re pa mo no ma tabi ba itse o ba le ka ba bona re di tsa se tsa ba sa ba shutu ba se ba tla mitshinya ka wa foda mo mojalo yena le ga mo sibi o re yana bile ke yona le sone tsa bili o bana go mo sheba ba le dikamana tsa South Africa le sa le so ke mo di bona le ka mo shanyana le mwa le mwana o re ke mo shanyana le ntana ka wa foda ke ke le ba mo go ya tanga ti e ke tla re re yona ntwe ene e ntse nye ka hala mo
0: e re te go kwena o tla reng ha ke na o tsona ndate ska ke re tonka le lo fela ba le ba ga dang ndate reng ke le no fela ba ba ga go dumela ba bile go tsho
1: go tsho ndate
0: e ndate ke ndate ba ngwa e
1: le go la ga go tsofa ka mo go tsheta ndate
0: e ndate sfatsa
1: ba ka tala mo na seitso ke go pa go tsam ndate tala landa e go te ke re tlo go wa
0: ehe
1: ke mo mame ja ha ri ka o ke ta ho jela le tsholo ha tsa kwa ma tswati
0: yena
1: go pa o tla tsela gona na o re di hong ka thomo e seng ka pa e o tsholo ka ha pa ha ha ile bo se se tloka ho lona ke ya ke bona ha ke tama mae
0: ke ya le bua ntate o thina o re di hong ka thomo e fika pa e fi ile tsholo le ka o fa nyona a go ke na o tsona ntate
1: anda di rigi ke se ke ya gabele nna nda di se fata ka bo tsanga nda di ha ona le tsomo e ka banding mo ga ga thusana se ke nki le o bana ke se thole ka le la masiano ke le tsomo e kholwe ke etsang ke a grassroots hona jwa ka December ile ga thusa a itshukudi o ba fa dijo ka company ya ka mona se dingile thomo sa sa letsholo ka company ya iso la ha se ya dipolitiki fela ke sentse re thusa re fana ka thepa ya bui ya bui kgollo bofumeng re re le ka mono re tshwere dipapadi ha ga sentse simono ka company eno ya simono re fana ka di dithepa tsa boleng ka dikete tse hlano masome a mahlano 50,000 re fana ka difuru meriana dikobo ditopo ona ka bono tsona le sefatsa ha eba ho na le tshomo e ka hlahang ka bona hore ke a beile bole ntate wa ka ehlile ke tla sebeletsa letsholo gotlhe ka ga se gotsing le mo e bang otho ga o kgolwe letho ke tlameya go ntsha pokothong yaka sentse e tlaleletse ke etsa jwang ka botlhang ka botlhe ntate ehlile ke batla gore re bone gore ntate ntse o kwane ka thomo ena le vision ena gae re kwala direnke mo re leng gona teng le mo maleng gona teng sentse ke ipiletsa go le ntse o kwane lotlheo ga re singeletseng re kateleng e re ke fetele go ntate enwana a ke ntate Moshoeshoe o bua ka flaga o bua ka masole le ne kaofela kose nna a ke le sole a ke tsebe gona masole ga a bua jwang motlhomong yena o a tseba a ke ka boikokobetso botlhe a ke batle le o mophoka ga e ba utlwe ka ditaba tseno go na le mo dileng dithulana le ditabatabelo tsa ga e le motho kapa le ditlwaelo tsa rona re le basotho bosotho mona go na le recos a ka ya magotleng kapa a ka etsa polakate re tla go sala morago re mojetso ga ai tsale go na le ba itseng ba imetswe ke folaga masole le ona a e bana e sa ntho eno mo ke seng aware nna ke ditalla ga e babaebantse ba imetswe ke folaga aa tshika nneteng tate wa ka ke tla utlwe kaka ka bana le tukelo jalo bana ga ke se o bone go na le motho a gangetsana le ntho eno ya bone so nna ga ke motho a batlang go tsamaya le modumo wa gore na mang a ntswetse gona eng ga ke di tsebe ntho tsena tsantseng a bua ka tsona tse so ke setwa gore ke itumelele gore ke kene ka ga tsone ke fetele go ntate mo gothweng ntate sekake nate sekake o buile ka taba ya ana o itse ntate o kong gopotse sotlhe
0: nna ntse a bua ntho e tshwanang gore tonakgolo ena ke bajaneng e seta go fana ka ndate
1: ee wa itholela o etsang kao
0: fela
1: ga ke le tsalla o le ntate sotlhe e le dibohodi re le babedi e bone mo o na le tsela gae ya go presenta ditaba tsa gage ga ke le tsalla ga eba ke tlwatse o tlata fole ke tlwatse o tlata lerata ga o bolele gore mokgwa ono le tsamaiso eno le nothi le enono le morethutho ono o tla tshwana le wa seodi nna ke ne ke emula tafole a kele ka nakong yaka mone se sene sa mo ele taba ya go tlata fole taba o tlatsa legata a o feletsa go helelelona e ne sa dumelleng e ne le morethutho wa ka e le siding tune yaka e leng kao fela a o banna nna se re tloeba mo go tota o setsa motho gore motho ga a buya ya matšhabeng ga etseeng ka nete fela ga o tsamaya bypasse mone o tla gona momo o le reng o tswa bua teng o tsamaya bothebelele dikgamelo tsa 15 years ga o na dikoti wa tsamaya o le gore dikoti masego o tloga mane eo kena

0: Yeah.
1: Talk less.
0: Yeah.
1: Work more. Chogela.
0: Ke dutse mfatshe dati ndati le tshwara ya le o mongwe na le sotho dumela dumedisa ga ditantsi ke bona go na ke botsa go na akareng ka dipolao le dipeto tse phahameng ha ka kan a kana kana ka nnete akareng ke ketele ka una fela nna ke re ndati talla a hlaeme mo hamatala course mokgethwa o balehile phafa ya hae o bua le pitso ka roma ka mona tatetalla re na le motsotso o le mong
1: andate ere ke re ya mokgethwa a balehileng nnete ke gore mafothuane a bile le bothata ba botsotsi bosodu le ditamiki le tamiki le nka ka menwana ya tsona and bana le chance ya ho ikgethela ho kietla restaurant abatsena o ile a re sa bua ka yena and o tsamaile so ka nnete re ka e feta ntho eno bo shodu bo le botsotsi bo bo hloka hore ba kene ka tlung ba imamelle ba shebe ona yo kietla correcta taba tseo ke a mofuta ofe ye ke kenya baleya ka di-voutu tsa bona le menemene bomenemene bono bo etsaetseng bono le bosodu bono daylight robbery eno etsaetseng e re reng ga ba e didetse le batho ba matala mona e re ke fetele go dipoleke a buileng ka dipeto so che numbers don't lie a ke tsebe go na yena o ile gobane one dimetro se re ka se sebedisa ke ditlalego tseo maponisa a buang ka tsona letsatsi le letsatsi maponesa a rona go na le ditlalego tse repotiweng tsa batho ba bituweng go na le di-case tse repotwang ka kapa tse a tlholwang ka lekgotleng ga ke tsedi gona o sebedisa ntho e re bitsang empirical evidence kapa o sebedisa boinaganelo ba gae fela e le ena so ke ntho e re ka ganyisanang ka yona ka loshena ka ya ka kgote ka ya maponeseng ga isa compare and contrast ka sheba ga bapisa gona dipeto tsa nakong ya gae ga e ne le mobusi ena le nakong e ntate matekane e leng mobusi ga ke batle le gore ke bue taba ena lekaka ke a tshen ke a tsheya ntate sotse challenge e kgolo ntse le go re na le bagwetsana ba betswang re na le bothata bo teng bo ntseng bo etsagala ba challenge ya dipeto re ka buang re sa tsheye re sa moke ga kena dipitsong ga kena ditlhakaneng dithabeneng ga bua ge le bontate ore ela go etsala jwang ga e kaekae ka go bonala dipeto di ntse di bonala di ntse di le teng tsena ena ya go tlepa ditsheo le go polotika ka dipeto kue go ha ke katile ke a feta ga re kene go ya ntho e re bitsang kgotso ke ntate letshwaga o buile ka kgotso gore ke kgotso ya mabele go ntse go na le ntho e ntse ke tla etsagala bona bo ke ditseng ga ke senoe bona bo ke ditseng ga ke moprofeta empa ga e ba o na le neo eo e jwalo ase o tla nthola ntse ke tsebang ko go fela sada ke re tshile melomong ya yone ga e ba ena ke moprofeta o bona kgotso ya mabele ase ga ke sa ba diplomacy tsa motlhomi ke sa ba dinalane ntate matekane o champion le kgotso yes a shatters into a new dawn re diterata tsa rona di tlhokile ga gona dipanolo tse ntse ditamaya ka mone masole a feleletse dibarakseng maponisa a feleletse soo ba ene bo ba tlamehang go kata batho gona teng ga re na ditshoso ga re ba bonang re kopana le bona mona ba phutha dithipa ba entse matsholo a nene ga a tsebang a nene otho ke ntho ela ya bona ela ya bo gana ba bitswang ntate sodi bana ba tlhekang dibetsa gotlhe mo
0: Yeah,
1: I know. I'm not sure. Boy, the challenge is high. I'm not sure.

0: ke politika ke fere re jwa le rene ke le o tike politike mo no tinki ke le sala tumelo wa a tinta di ya hana tin di jwa la bo ne ke le ga re bona khotso e teng metla ka se teng ha ona di power station tse tobulwang ka di bomo ha ona matswantse nga haswa ka di bomo ha ona bana ba ntse ba o mani ka le fono no nda deso ya ke tswa kae ka himona ke ne ke sa ke se motswalla ka mong kae ka since 2 months ke go bana le ngwana wa le hlasipala di bomo a di go bana le rena wa mbonke mi sa mono ile ke a hema o go bona nda ke ya kae ka himana o di mo tla tla tla mani be ka ring di mo mara sa ke le ha matala ke ga mo tsegira na wena ke a o tshwantsa o bana go la tla ka pelenyana ke re na go nyo no na le di bomo mane mo setso ngwana no ne le ka golo ya teng wa ja mmotsa ke rena ha o mamma ga ke yena ya ba ke ntse ha ntse ke bua le na kutlo a thotse ke ke o tla koloi ke a ema ke ga e wena ntse ke bua le wena wena ngwanana o na go ba hearing aid ya ka se sebe di sua sa ka sa go utswa ha se yo yo le ke ntse ke sa utlwa o ntso geng a utlwe ga di bomo ai ke bela tla kenya ntate matikana ka ga ntse tsa batho ba gale mona ke phela ire nye re kgona go gale ja ha yona ya le ke ro phumola mna di da de so di ke di ke ti mo
1: a da
0: security ha ntse ka se tsena ba re anchen khandola
1: ta bo bo mo
0: ke mo na ke tsere security e sa kile khando anchen security ba tsena le bona ba e pa ka ntena ba re anchen Lysotho khando tadi di poko ga ga yona tse ding di a poka ha ntse a wa sebetsa mona ho poka ho ngwe itse
1: ho lo
0: ka ne dina go tla go tsanda de ma di di poko tse
1: o lu kile re tla re bua hape mogatalla
0: a nda de se re ka dile da de so di ka faisela ga re
1: tse tsaile se re ya ha e mongana go sa eme mona o santsa tapatapa
0: a nda de ke dumedi sa kile bo ke a ke ba le mafelo a be ke a mona a ke
1: o be jwa le lowe
0: ya o ke thabile a go lengwane so na go yo tsefela ke teng ya fumane
1: ke a le bondata thank you ndate mabira pisa fm o ke motsa maitalla he ye ri sebeditse le yena mona na go nya o feta mabedi ditso la ka ke tibo soto ke suri he ke kopana le na sonta o ke nya bona thapa ma ho la ga fatisa ke le bo ye lailai ngwana ka ka metsotso ine a ha o eme ga go ke a le bo mme tlo tsole pele le moamedi o motshware go be monate mamedi e be bo monate ba manane o hla tlatela se le mesina sa PCFM mehala ntse panya le ha se re wa le mogatalla bana ke tibo soto ke suri ha re bui ditaba ho tlisa manga pa mambohloko empa ge di bua mo le mongwa hao bye bye ye batho ntwe ye tsa gwangwa le
2: general letswela na ke ena e bitswang le soto Akwe borokele basotho sechaba ke sena se bitswang basotho akwe tshireletse sechaba sena ba phela ka khotso na nya bona moho le thepa ya bona

0: Black Street ena ibitswa Baby Be Mine re be mse singe mashemi ama bidia metse medi fela mbomedi ka mara o harena ya borobong back to your roots PCFM lena lela kana le manya mamese nga loka ka qhubuli fi he ho joang ho bileletsa sele mona te mbomedi bua len haruki e re ho ka mbomedi khamona
1: e shapura lela
0: shap
1: ate wi mara maftingo hai Nakulu tse ke ya ka nesimnati ka nnete nesimnati mpa tsa tsinla ka yo ke thabile hona ha PC go tlile ka makauteng ka he yo neng go hopotse ka nnete go qetise khala a holo ka nnete mpa he la be ka nesimnati ke na jabana ka yo kreta
0: habonat
1: ke tloya mafirong a yele mnati ya bona PC go tlile tangi
0: a ka le bo a qeta o thaba momedi qeta o thaba ke ditaba tse monate fela ke ditaba tse monate fela ka mo ne 21219 56 +266 +266 599 56 ngwa le tsa voice note WhatsApp 0620 9956 ke ditaba tse monate ka mo ka makauteng dumelang e ka hang ka re dumelang jelo ka sister e ke o kwa tshwa monate ha re dumelang ka nka khona hey
2: morning good morning os lai lai
0: hello
2: u jana le tebe
0: ah maisani hulu tile
2: ale na ke hantle go tsaya
0: aha
2: ke mna ati ka nne hana programme e fela ka 12 o'clock
0: hai le hanne
2: ha ga mpa bosi o tsiba ha ka lai programme ha ga lai fela o tsiba re tla be ke bibde
0: eh
2: abi ha bibdi ya kai ka meaning usani it's my birthday ke tabe ke hola ke ketal motse ngat yo ga bala ke go ke na sele bona sa bo 40 man 46 le wena go ke na le motse 46 le wena handle re to a go etla ga wena o tshaise e be nna ke ya kena ka 46 Jeep wa sori sa lekosi ka lo go neng ka hlo khono
0: e ke le ba wena jeep wa sori ya o tsebe ha ono di bulela o dingata ne ke nana o tlo bua ntwe ngata ha mpe ya ntwe le yang blood tswele ka bathung tswele tsona lo go tsona lo go ne ke le wa hle sentse ke happy birthday in advance ya hle mahaisani e nghopotse le nghopotse ga tlo mo binela pele ga tswamo e ha go jwa mona fela go tlo mo binela highlight TK ke le ba TK subo mona mo mi di hopela go tlo qoqa he metso seng ye mashume a mararo pele go fihla horeng ya le shume PCFM moment dumela
3: hello good evening lala
0: hello
3: supposed lala
0: ke ha ntle ka nnete want
3: ah ke ne pa tsa o a go lo se
0: o ke taba ya go o shai vele moya o
3: ei ka tsana tsile ka tsana le nna ntse ke tsama mona
0: ntse tsana
3: ke tata ga ya ya ka mona ha ka ntla dikhi kala ke ya ngola bona ke tsa tsantsa tsine le ke tsantsa tsine ke tsantsa tsine ha wa se ke ya bona ga khona ifli mishini na kona na how to ba impossible go ba possible le masana se se ya go ba le ke mo thangwa la ke hata ngola a ke ke se ke ya ngola ke ya ngola o simo a ke tswa ke ya ngola bona ke tsa tsane le mantsi ya ke a tlo khona se ke na ke khona se ke na so ke la bona tsa tsena ke thetla go dira rena ke ba ntse ke thetla go pass le mosana se tsala so ke bona ga tshe ke ntse ke mathaka di no go tse ka o di mo mashina o a go bidi ha ntse ke tswaya
0: tswele timeng
3: a ke tle ke se ra tsela go pele nna ke a ngola ga tshe ntse ke sa e ha e ntse ke ke ngola ha o tike ke ntse ke ngola o bitse ke tike a ke khutla ke tsa itse ka tlo ke ntse ke la ka tlo tsa ke ke ntse ina le tsena tse ke that is how I error e so ke le ka ka elo ka bona ka nnete ntse ke tsama hantle
0: le go be ke nante e bile be ke ntle
3: ntla holo ha holo fela ha holo gore ke ntse ke vibrate le frequency ya tlhaleo ra la
0: ah
3: ke a tseba go se kgwa sona na go ka ka ka ke a se le pa le ke tsa
0: Au.
1: Champion, African champion.
0: Kelebo wena sharp shooter wa champion. Champion ya continent ntwe kana kana. Yeah. Kelebo ha. No, I nicely go hona ntwe tshisanje. Ho so batti ka mogho ke battle. Amogho nale ba ntwe ka ratang ka di. E ke batla. Ho bona batho ba go tsedi butsi ka ntle ka mona. Gape ke di jazz. Ke tsebo bona ho ya. Ile Sharp Valholiji. 25 Murigata and 25 Murigata, and as a caliber when a sharpshooter, who could moment he could go out when I want it. Peace, if I'm going to Miller.
4: Hello,
0: hello, sister Ray.
4: Hello, sister Ray.
0: I'm not sure. I'm going to go to the house. O tla tsheba o tsheba bana ba hao. Ha o sena bana, o tla tsheba batho ba pela hao. O kusi e wa tamela ke go tlo. Ke go tlo tsheba ntho ngwe mona ona. Ke ntho e be hlokomela nye o ka pa. Wena ha yetsa ha le wena ho hang.
5: Ana mo ga wa ho wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla. Na mo ga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloho le bagedi ho agolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha Mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naa ka bophara. beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse.

0: Mashaba bile metso sipileng le bile ho reng ya le shome. Maletsa ke hey standards ke o mametse hle ke bile letsatsi le borang hore che hehle ke didi ka maswe wane ke tsiba ha ke o mametse ke tloba moji ya ba thompe phe hlamo ka tyo ba ka. E ke tsapa ne se le thole lebi mpa fela o no sena nthotse ngata ka go le letsatsi la hao. Ke tsapa ona le thole lebi mpa ho sa ka ba le nthotse ngata ka go le letsatsi la hao. Maletsa mongwe TK make it sharp because reggae always do the job to inner my soul and blood. Ke le setla tshepe ka TY. Ke le bo ka TY ka mo na ke na ha ke show handle mohlomong ke malaetsa mo wa medi e wela hlele mo tsana ko ngo ka go ngolla hantate kwa hatim o kene ka o PCFM wa hlokome ei ke ya ke na hana mo medi mpa he ha ba ha somela tso la hleleng ke lebo sibo mo na tibe na mgatu wa ka mme do PCFM a ke a qoqe he ei ntse ke shebe bo medi na ha o itshaba o shaba ba hao o ikhopola o le menyane na hana ha o le menyane o shaba ntotso no di etsa botoutu ba hao phoso tsa hao le dintle tsa hao moamedi mohlomong sekolong hae boitshwaro ba hao ka kakaretso e ka ba botle kapa bo sa ka ba botle ke batla nke re she o itsheba o ikhopola nakong eo o shaba bana ba hao ke tsa o sna bana ba hao o shebe mohlomong ba bana beno bana ba ba e bana she bana ba bana beno mohlomong o na le ngwaneno ya na le bana e hotseng le yena jeli wa bona hore hey ngwana no ngwana se go kena hantle a ja kwenya le ha tlosa lotu le ha go re kena kena hantle ke ke ke se ba boitshwaro ba bona mo babedi se bopego sa bona mohlomong o bona ke ba tshwana le wena mo momedi tse dintsa dithuso ne di etsa botshemba ha o gale ha o tsotla o hola o bona di tshwana mo momedi le tshwana kae wena le bana ba hao se bopeong diketsong jalo jalo mo momedi le boitshwarong ke o bona le tshwana hona le mo supang o ka he ngwana enwa la nthwena yetsa ke sa rati fela ke bona mfutsitse o go ma mfutsitse nna mme wa ha nna ntate wa o mona o nkile ho nna e la ha nkite ka tshoka ho yena go ga yelo ngwana ka yena yona o tse o nkile ho nna fela ga tshoka ga mo bona ke le futso mona ke le futso a ke re qoqe ka yona mmomedi ko sheba sheba sheba bana ba ho bana ha ne sheba ntse ba dietsa ntse ngata tso ba halemellang tsona tse di mmomedi ba ke ke tsentle ke bitsa go ba bona bo botle ke sepe sa bana se setle ka fa se setle bo mmomedi hona le mo reng ha o sheba o hetla mo ho wena ka batshwana lo yena o re le nna ntse na gale ke gale ngolo le nna motswadi wa ka o nale ka sepe o se itseng ga qoqa mo ke rata ke tla nke ke shebe hore na hle ba futsa bana bana ka pa ho etsa lang ke 2121 9956 le plus 2665 5990 560 9956 ba shebe ka mono shebe una hane wena bo chemba ha wena una le tshwana le bana je ka pa hona le hello
1: nale mo tsana ke nale tsoho
0: eh
1: nale ke nale kha tsi ha ka a tsana ke le bo ya batho mhm bo bana ba re tsana ha ke ba sheba ke tsaka nne ho ba tsana ke kha tsi di ya ka hona ho
0: mhm
1: a ke sa bona ntse di lwa a tsi ba tsana mhm ya le ba tswa ba tlile ha e mona ke la re tswa ga le ba di se mhm ba re teng a e tswa fule ya koki
0: mhm
1: a sa
0: e ke le ba utla thank you
1: I'm not the one
0: this is womanati e na ko mo momedi o ha o sha ho bona sebopelo sa ha itsela itsa ni thoka yone e u bona o ke le futso na ko mo momedi ha se le tshobotsi fela na ko ngwe ke diketsong botoutu o bona go ngwana na o gata ntho itseng fela hey le teng ha go gale ma o ntse hopela lo yena gore nna ne ke le tsena hantle ko ke tsaka hetse ko ngwana ona o nkile ho nna hantle futsitse nna nana ka ena mbobedi 62009956 ngwaletsa voice note 212 19956 plus 266 599956 ha ke re qoqe mmomedi re ke re etse tsena fela re se jene he batho o tsebe nna mona mo ke teng hona ntwe ke na hanne ka kelelong ya ka o ehe ni ke batla go etsa le tsena Sade, is it a crime?

ebitswa I kind of miss you mermaid ke the Manhattans mona ga ba metse seng e mehlanu fela ga le bile horeng ya le shume back to your roots PCFM mona lena lele ga kwa nwa ba de Lesotho hotel and casino ske wa le bala ha no itse like with the follow marangrang Facebook Instagram PCFM Lesotho X PCFM LS ho TikTok ding ke PCFM 95.6 underscore L yes e jalo e ba futse ka eng ba futse ka ka bona ho go thu futse ka eng wena momedi e ka ba ba ba wa bona nka mahlo tswe shebela ha o finyane le hole wa ke khele mona bana bana ba futse botswadi wena ho nna ko ngela se ka ditshotsi fela ga shebile diketso ha go ke maletsa o nna makati wa batho ba rata hore ke tshwana le mme wa ka hohle le mahlong ha ke tsamaye le yena ba re ke o siwa ka ebile bashanyana ba mo buisa o bone ke swabile hore tjehe ga tshwana ka lips black jele ke ke kenteng ba ne ba sa butse ba ne ba re wena o ngwana makabelo e ka ga ba tloetsa khotho e hora le ntlo ya le mobedi e ka hla mo ni fela o nuthi ha ngwana mamang go iputsa o nthelo re ngotswe phatle mo bona ke ngwana mang batho motho a ka ba sa tlwa fela a sa hlile ho tla hantle hantle hantle sepeke ke hloho a sa nepa a koko o iputsa diputso mo me ke jwa le nna go bolelle ke mongwe batho ba tshwanang le batswadi ba bona mme wa ka mme wa ka o bona bana jwa bana ha sa liyo ha o ka tla o ntse o ruta

0: tshobotsi fela e tshongwe le o le nna lo hipona ga ke tshwa ke bona ga emana stella ya o tshwana le motho ye ke tshwa ka sipone di foto eng ke bona man no ya ye tshejeng
1: ay ay ay bona ba bua la ya ba bua ka e bona ba bua ka e bona ko go kwa tena ba nka bola bona mhm ya na ngwana mo no a khaitsiria ga ko ngwana e no ba nna ntho tsa di tsa ke ntho tse tseneng ke di etsa ka ofe ba ntle ntle ke ho tsile motho a ta nguruyi kona kona ko motho a na fika ka kuruyi ke sumo na ha tsa fela ke di a hletse ke ke ya ya ngwana khaitsiria ga mo nanda to hana o bona kuruyi ha ke fika ke re ke a paka ha ke re ke kena ka tu sale teng o ipitse tsere na ta e faka mo ko ne ke mo ke mo tinela ke bona ntwe na e tsa nge ntina fela ona jena se bile ke ka mo etse ka ha le nna ke hola ke ntwe ne ke rata eng ko ntwe tse ding tsona ka ba go ka bola ruti ne o ke tele tso thabile ha ona na ke ntwe tso no di etsa nna te bui ma ga maftinga mona thank you
0: ekele ba tete bo ima ka mafite ka mono e u bongwana na ya ho ke ta mo halemela hore go ditsung o thotso o imametse utlo ba lena ne ke le jena anti ke re ke le tsela hantle o kile ba ba ba mo mbomo be di o nan le monyetla wa hore wena le batswadi ba hao ka pe mongwe batswadi ba hao ka ba hodisi ba hao ka ba batho ba bile nteng ha o hola ba be teng ha o halemela ngwana wa hao kapa o ye motswadi wa hao kapa mohodisi wa hao o complaina mmabedi o tletlebe gore hai ngwana ona wa tena ngwana ona wa etsa tjene ba etsa tjene e ba o tsheba go o nole balo gantle ko ba o tsheba go tsebe go he wena o nole wese o nole balo gantle ne go phoka mehlela gela butle ka butle koloi bo e go ara tjena o complaina go ngwana ona tjena tse ke mo fumana ka koloi ngwana ona yo mo fumana a statile koloi mara na yo fumana ba ri o futsitse malome o futsitse malome hantle hantle je ne le ngwa no ntwetse ya dinke ka e bo di nkile o lona mo ma bi re PCFM hantle di mahlo re ka le shume ha re qoqe mo letsa gore ke hotse ke le boyi je le ngwana ka a 5 years o boyi e bile ba mo reile letswalo ke is happy ka TY ha ke ala hle ya go mamelana go tsohle empa ntse ke o ntse ke sa bu ke le ba hle mo ka TY wa ka o ne ke na le ke boletsa la hle ile ke ha e ho ntsena di ya etsa hala ntsena di ya etsa hala ke le ba he bo sibo monate wa e bona ntho wa e bona ntho bana o ga ha ye no itshabella ka nnete o tshabella bona ngwana o tshwana le wena hantle ei ha ba ntsena hadi ha di nka o kae ka o di nkile hona wena mo wena mo ena ga go no mabedi bona ke se bo peso sa gateng o hansa go na o kana kweno fumana ho sa gate mpa sna ntho ka yetsang mo halemela mehlena go butle butle wa halema o thiba ka nqena o thiba ka nqani ha o fumana monyetla wa go thula o imamela ka ba motho mongwe o betsa ga o tse kwena yo he wa mo shebi no le balo atle ye botsadi wa hawa gai ke thaba ho bona nthwene ke phila ene ke iphila o ga o bulela jwe le motho mo dimagai o tsebe go no mphilisa nthwene heyo e bile west aba o betse go bile bele west e west west

Seal Kiss from a Rose PCFM mo me dama tsa gona tsa dinghopotsana ding hopetsa pisano engwe ke le ka emamela ya Julius Malema o ne a mengwe podcasting ye nngwe jela ditsefatshe ya a ntse a qoqa a buisana le King David Mashabela ke mongwe wa batho mobedi ba hlahlwa haholo ka lana la Afrika Borwa radio nkwano lefatsheng la di-podcast jele ntse ba qoqa he jele o bua story sa hae mobedi Peter Bale ya hae jele o re heng ntho nngwe e kileng ya etsagalang ke gore o saletsetswa ena le mofumahadi he ka ditaba tse ngwana ha di entse sekolong na ngwana o entse wena o entse hwane jele ngwana ha botswa ha be straight ka ta ha tsika taba ha ntlo hlake bona ha ntlo ho itsala nna ke eng jele o hlalosa ngwana ha le mea thusang lapeng ba batla ba le close ba tla ba le close ke wa tsiba mo medi bana ba ba gona batho ba ba close le bona ke matitse ga bona le ba twist la pe mono hangata ba nna go ngwe ke dilaga le tsoga besetseng go phathahane tshile ke bona batho ba hoditsetsa ngona na go nyo go na ke tsamela okay sharp hona da jelo wa anka etsa qeto ga ka lobotsa me ya thusa la pe mona mohlomo ngwe be botata keng go bane moga o bua le me hangata a mo botsa ore ho etsa lang ka moshanyana ore me ha hlalosa gao ba re balanela tokoloho are am ba re balanela tokoloho ho bonu ye le mo fofo go mangata nyana ho etsa sekolo mo jalo ore taba ena wa eng ka mo wa medi o lo qoqela nkgono wa hae ho nke ke wa gola ona setlolo ntse se etsa ngwa wa e be ya mo medi mo tekela yona o khono ka dikeke o awa ke ditsheo o go malato a re he o go pala mehleng ena lona ele ha ne le tsamaya le tsa di a luta continue le ke le lwanela tokoloho he he Mandela ha tswe tokongkong he a e no le balo hantle a re a tselo hlalo se tsa mpa le ena ka yona o no le jalo hantle e a re bona he o no le balo a e jele o mphantwe ke tsebang o taba tsena tso nqoqela ntsona tsiba anti mpa o nqoqela o dientswe ke motho e mong e se monga tsona wa original ke futsela di momomedi a se mphetse hloka go be di phetelane hore e ya ngwana ka o tsebe nna mehleng ya ka ne ke lebelo hampe le wena o mathe a go bona ho le lebelo manu matha hore le ngwana no lebelo o e tshwana le ntatae o re PCFM ga tlo kwala mogahlelo na go tla he ha ga tsene mona fela ha re khutla mo a ka khutla mona fela a di kwala taba tsena go se mo letsa 62009956 ngwala tsa voice note tla letsa le ho 212195 6 +266599

0: Luther Vandross e bitswa Never Too Much, pele ho mona ne re nkile Dennis Edwards e bitswa Don't Look Any Further. Ha mono momedi o na le Sieda Garrett qadile ka na le Sieda Garrett, pele mono o qadile ka Michael Jackson Human Nature ya bobedi le ho emashomele metso robedi fela ka lebile horeng ya le shomele motso le mong. Mora PCFM ke nako jalo ya go bona gona ka jana ga kete kaeng, go tlhokomedisa kaeng, go utlwa kaeng. Tsatsi le ke leng go lona ke lebeletsweng ka thoko ke batšhaba go bua ka ditaba tsa mofuta ofeng. Ka jana go lena ya motshanong ena le matsatsi a mashome a mabedi a metso robedi selemo ke sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a na le metso tsheletseng ke letsatsi le bitswang Menstrual Hygiene Day. Menstrual Hygiene Day momedi go bua ka eng mona ga o bua ka menstrual hygiene momedi go bua aka mokgwa momedi wa go isireletsa nakong eo bomme banana ba go etsana momedi ba le nakong ya bona ba leng dinakong tsa bona tsa kgwedi le kgwedi momedi bua ka mekgwa le ditsela tsa go isireletsa nakong eo bomme banana le bakwetsana ba le nna kutina go ntsa bona mo mamedi tsa kgwedi le kgwedi taba ena e kengeletsa di toilet mo mamedi di baka mo ba ka gona gore ba sebetse mabaka bona hantle mo mamedi le taba ya sesepa le metsi mo mamedi bakeng sa ho hlapa bona ba PCFM hanga ta re bua haholo a ka taba ena ya mohlomo mesangwana le disebediswa tse ding tsa bona mo medi tse ba disebedisang nakong ena ka ba le dinakong tsa bona fela nako e nngwe mo medi re na le lebala hore batho bana ba hloka ho hlapa ba hloka metsi ba hloka sesepa ebile nako e nngwe ba hloka sebaka seo re ka reng motho a kaya a ba mong a phetha mabaka a hae hantle ya ba wa gutla jale o ba bathong wena mo mamedi go hlaloswa ha bonyane basadi ba di milioni di magolo a mahlano 500 million women le banana mo mamedi ba fokollwa ke taba ya bohlweki nakong ena wena mo mamedi le taba bohlweki le taba e batlang e sa ate ka pointse ke kela wena mo mamedi ka lebaka la bohloko bo ba ntena nakong ena ena wena wena mo bre PCFM ho ba se o ha di baka mo ba ka ba kitla re mo ba ka ba ithusetsang hona teng wena mo medi ho phetha mabaka a bona a manana le na di nako tsa bona mo medi da ko nngwe le taba ya thuto fela mo medi ka dina go go tsa gona gona ha ntle ho etsala eng kana go tsena mo bre PCFM Shelly, ha ba sa ho sa tsebe na ho etsa lang ke eng wena mo PCFM o ke ke wa tseba o rena o hlweki bona bo bolela jang na go ena mo bre PCFM ke tsena ditaba e nngwe hape tsona le batho mo medi bao taba ena fela ya ho go mosadi ya dina go ntsa ha ka pa ngwana na ya dina go fela mo medi tse re taba engwe e entseng le so ho bo nyana tjena o hlala mo dikolong mona mo bobedi ha ngwana wa ngwana na a qala wedi nako tsa ha ena ko ngwa so ka batse ba lokong tsa ya hona le hohong ho hlokomele ha ngwe ena mono e ba ja le se ba taba engwe kgolo mo mamedi ho ba utla ho bana ba bang ka ba banyana tsa ho ena e ka ba ba ba ba hola nyane e ka pa ka ba ba ba ba shanyana mo mamedi mme bo hloka ho he ge tse go teng bana ba tsebe ka ditaba tsa mofuta ona mo mamedi ha ba sentse ba tamela dilemo tsena tsa ho ya dinako e ka se ba dithuto le teng le sekolo mona mo mamedi mo ho rutwang ka bana ba rutwang ka ditaba tsena ho tla dinako tsa ha ho tla etsa letsena le tsena le tsena ho wena le mmeleng diphetodi di e di biteng wena mo babedi ke tsona ditaba ka mogodileng ka teng jele hantsa bua ka taba ena segobo mo mamedi ho na le dina hentse ding mo basadi le banana ha ba le dinakong tsa bone ha ba dumelelwa o dula malapeng gore o ka tlong wa tswa mohlomong o tlala o dulaladulelela mohlomong ka mokhukhung thokomane o tlela o qetile dinako tsa ga wena mo mamedi ha ba tlameha o kopane le batho ba bangka tsela mofuta ofe kapa ofe nako nngwe ebile fela mmomedi le go kena thobalano tsa thobalano fela mmomedi o le dinakong tsa gago go tlhalosa dinageng e nngwe motlhala ke Poland o ko tlhokometseng mmomedi go ka bolaya le molekane wa gago ke so go ba sane se ke buang ka sona bona mo mamedi taba tsena ha se defect ki taba ena se gobo fela stigma wena mo mamedi le di taboo etse ntse itseng se bue hang e ba ke ntse itseng jelo go ba bo polenti kwa mo mamedi ho hlalosa gore ha o ka etsa hala e ka ba ka phoso ka pa ka maikemisetso o iphumane o kene se ka teng le molekani ka pa manga pa mang wena mo mamedi o le dina go taba ye e ka bolaya motho o kana ke taba e ka ka mmomedi hana ina ya hogo motho ya bothuko ke ho ka ehle ke tsebane ke ngotsa o Nepal ho ina mobile PCFM na hintse ka Nepal ka pa di bake se ka Nepal ha o hlalosa ha o hlile le hona jele ha o ntse le dina go ntse ha o le na go ntse ha o ethuko nyana mani gatla o bitsa ha o qetile jelo o kwa mmomedi ke ditaba tse tsa mofuta ofe ho bohlokwa he mmomedi hore se pa se beteng ke tsaba hona le batho ba ba etsa mosebetsi o metla mmomedi wa bokeletsa bo mesangwana jalo jalo le disebediswa bakeng sa banana bo dikolong le metseng mona mmomedi ba ba mohlomong ba hloka ho kgahla metso ka ditaba tsa mofuta ona jena ko nngwe ge hopola mesangwana taba tse di tsa bohlokwa ke tsona bo sesepa mmomedi le metsi ho bohlokwa haholo ba fumane thuso ya mofuta ona sesepa metsi le hore ba kgone hore mmomedi ba boloke bohlweki ka nako tsohle ba lokela ho hlapa mmomedi ka nako ena ebile jale ntse re hopola le yona eno ya mesangwana le thuto mmomedi ka tshebediso mesangwana le disebediswa tse ding mmomedi tse amanang le dinako tsena tsa banana basadi le ba go etsana wena mmomedi le hore na hantlehantle go etsahala eng ho motho ka nako eno bohlokwa haholo he ke tshapatsatsi lena o le ketekile hantle ho na le phapanyo bo entseng ka hare ho setšhaba allright mabedo peace fm e mashome a mabedi a motso mo fela ke lebile o reng ya leshome le motso le mong ke atle
1: tena maseu ko terana moni tabana a nta tae kono bontse hwile we
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Eja like PCFM, your pulse, our beat. Momedi, nage tswa le mona, Bill with us, Monati, ibizwa lovely day.